0: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marino, kari sa kong atlido. Hindi ko na sakit. Dayong muto ni inong poob Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Hindi na masakit akong tuon. Nang pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
2: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Karinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
5: Oh, sakit ka akong tiyan mula.
4: Yan naman.
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali nang kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Oh anak, mo kini mong yaya, guwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
8: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
7: Anong di magkamukis ni yaya? Sa guwapa man kay na.
8: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilabaro.
7: Ayya!
9: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
11: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:12 na mga katropa. Kining maong time check, hitot gini ka na ito, Sisanthone Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Pampalig-on sa atong immune system aron di tadaling taptan sa mga sakit-sakit. Magsanthone Vitamin C.

0: Ani ay tulumanon nga mugiya sa katawhan sa tinud anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye.
1: Unsa man ninyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
0: Bullseye. Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud. Atong tutukan kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
2: Kinsa may angay manubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw? Kinahan lang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ang Mia, ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Nos libertas delta popule. Necesse non esse.
1: Bullseye.
0: Mamahimong way pusang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang ihataga niini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato, dinisasugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod, ginabot nining at agapagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa itong pag-umanuba, nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon ng Lunes. Pizza Jess sa buwan sa Agosto tuig 2026.
1: Bullseye!
0: Gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Agones katropa kay John Lame and Chavez Biking.
2: Libertas expresiones non solom iost lukindi est. Sit itcham ius urinde. Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga makaistorya. Kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye!
2: Mga katropa, may buntag din ang tira niyong katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrano.
1: Bullseye!
3: John Lay Biking o katropang Philip Serrano sa Bullseye!
0: Good morning! Tara, kape! Dok, maloy ka, Dok. Dok, apili ko diari, Dok. Nagsarbi na rin mga partner, mabuntag. Gaya ko nung tagamay. Tara, ako. Wala ko yung ako.
4: Dr. JJ.
0: Naanito sa kuang sudlanan, katropa ka, Dr. JJ. Malihog na ko, Dok. May kaya,
4: karo pa. Pero pag ako ang monitor, di man yung matingog ko.
0: Asa?
4: Ang galing ako ang monitor, kano'n di man matingog?
0: Ang iyo sa iyo mong monitor. Sige daw.
4: Wag yan
0: pa. Sbi.
5: Ay,
0: tara, tara.
4: Nalang mo katawa ni Kislit ako. Kaya wag
0: yan. Magsapaw sa tayo.
4: Dili, asan din lang ako. Ang mo pagkatawa sa ako, ra.
0: Ah, sige. Hala. But anyways, good morning mga katropa. Kumusta ang inyong tagsa-tagsa kabaga kabuntagon? Morag,
4: Lunes na sad.
0: Padung muuan katropa ka Philip. Grabe ang kisdom in towns kalangitan. Standby lang, gumikan kay check tag pag-asa baktan karon dadad. Kaya sus grabe naman ni ang suga bihayagan diri. Wala man ni buhayag ning atong suga.
4: Ni ko la na idimdim sa. Di asa man kana na ang lights on, lights off.
0: Mura naman kang Kuya Boy, undo pa nung kas pagkaupaw.
4: Nasaan, mapotol na sa rin itong Facebook Live nun,
0: diba?
4: Nasaan na nahilo naman kayo?
0: Mura yung nindot nga suga, tanawa ang effect. Tanawa na rin ha. Mahaw rin itong loose podcast katropang Atty. Reagan niya. Wala ka niya yung suga, ADI?
4: No. Pag ang guwapo ni Gapon, may iba na. Guwapo, Gapon.
0: Of course, guwapo, pero loose pod. But anyways, basa na tagya pipila ka baga greetings. Kasugod na matag live katropang Dr. JJ?
4: Wapa, mapatol. Ito masin din ako katropang sabi, no? Wapa?
0: Gamay palag nag-view. I-share sa natin nyo, eh.
4: Share.
0: Good morning si Abay Japit Candol. Sa iyo kayong namina. Congratulations, ha? Championship na mo gabi katropang Philip. Pero ako kadua. Maumida og me. Sa katong 35 patas ba?
4: Oo.
0: Unom ra sila sa Abay Japit. Di barangayan man ang duwa. Kaporting pabura.
4: Ay, imo lang gibayra sa Abay Japit. Anong unom ra magin sila?
0: Wala kauban mo, me.
4: Kauban mo?
0: Sila...
4: Kamoy, unom.
0: O, kami mo.
4: Ikapito unta ka.
0: O, ikapito unta ko niya. Wagi ko kaduwa gabi, eh. Gumika. Dito, mas Alex Humindador sagot. Kami ko ba na? Wagi ko kaduwa gabi, eh. Kaya galaing akong lawas katuro pagka Philip. Sukad pa rin itong Biyernes. Wagali ko na dayon o gig itong Biyernes. O niya, congratulations. Diyo, mate, wagi ko kaantos kasali. Wagi
4: kita, kanto.
0: Ikaw, diin magkaantos sa Bado.
4: Dito ko, ako i-install.
0: Install.
4: Mas
0: importante pa na install kasi kasal. Congratulations, pita dahil ni Sir Jason Pipito. Kaya pinalanggang kapikas.
4: Well, Jason, good morning. Okay, ang kapiling kapikas.
0: Na, kasal nila Adoga Sabado. Dito sa my Hotel Elizabeth.
4: Ah.
0: Ay, Ayo ka ito, pating lainas lawas. Gig, unta na ko itong Biyernes sa Hotel Elizabeth. Matay na igo, mangyo ko. Oning, pero at least karon uli, ana. Matod pang katropang Alex Comendador, daghang ano kayong nangita na ko gabi. Taon man nga, di magyo makaya katropang Philip, unia, Scotty, mubo kay short.
5: Agay!
0: Wala lang kung ni dog basket mo.
5: Wala. Good,
0: so, hanggang
5: ka makitaan ang short ni
0: Scotty. Good morning, Deb. Brad Vincent Laran, may buntag, unia, si Rosavelia Villamor. Lorna Margarita, maajog buntag di Lorna. Jimmy Cortez, good morning. Onya, good morning po. Gito kag Renato Estrada. Ay kalimot katrobag Dr. JJ Bis. I-share na dedok ang atuag pinalanggang Facebook Live.
2: Onya, happy 53rd anniversary katropang Jan Lay sa yes, Alpaca Parosebu. It's nationwide, mga katropa.
0: Tibuok ka, kwan eh. Tibuok ka, Pilipinas, katropang ka Philip.
2: Mga Brad, mga Atog, Sai, good morning.
0: Sabado, grabe ang mga parade. Dito sa Moa, nangapsit ako mga sakop kayo.
2: Nangapsit?
0: Namo kayo mga sakop ng mga akro. Anyways, dogang greetings katropag Philip. Good morning, day. Gato kag Jesus Caniete Celestial. Sabagay taga Basak, Lapu-Lapu City. Good morning. Diyag, sa moto kung naapa ko nuko. Wag eh, siguro
2: dahil ko'y magdaan. Hindi kito malubong. Hindi kito malubong kontra.
0: Lubong man. O naapa ko, hindi kito malubong. Wag eh, hindi kito madaga. Pag last na mo, duwa mo sa go. Duwa mo ko na yung pag-aos sa personal phone. Ah,
2: resulta na. Sige kag duwa.
0: Di kay Barangayan, mga god. Piliin mo na hindi kumaong duwa. Pati kabot. Diba, usahay ka ding barangayan katropang Philip Dway Sima, ne? Kay Ugnay Team, sa kaupan ninyo, nga di kay kamao.
2: Pabsinon lang.
0: Pabsinon lang.
2: Dos naman to, dos po to, kaya
0: oh, niya, dili man mo, wala may plus. Kuhan ra ka ng, kada tao, usa ka pritro.
2: Ah, niya, usa ka pritro. Itsahon pa.
0: Itsahon pa.
2: Awasab lang.
0: Ay, nako, pero anyways, good morning, good morning.
2: Francis Gabuya, good morning, Francis.
0: Yan, naging akong kape.
2: Si katropang Rosalinda Motia.
0: Salamat kayo, katropang Dr. JJ. Eh, tagsar mo ito mag-uban.
2: Enrique Patok, Concepcion, good morning. Anya, Rosalinda Motia, kanya Zares, maing buntag. Napot si Ma'am Mary Jane Punsi, tagra, mga katropa.
0: Nagadawat kong istorya nga si Juven Jimenez, mudagan ko nung konsel. Asa mo na napitang mga kaya, Juven? Tisa!
2: Tisa.
0: Sulbaro ni niyang tanang mga baha.
2: Ah.
0: Musoyop! Musoyop!
2: Sa si tubig,
0: sa tisa. Mga taga-tisa, di at ay umaabot kong siya.
2: Ang inyong manuyupay o baha.
0: Soyop mo, soyop ko. Ewa, kanang mga konsyal di as tisa, wagin mo, nagamit yung tao. Pero di ami, teknisyan, doktor pag yun.
2: Doktor pag yun.
0: DJ sa gabi. Umaabot konsyal, matay madayon baka ng eleksyon barangay.
2: Di hara.
0: Guys, go tanta na ron, dog. Good
2: si Besh, asa man yung malansar sa si Besh?
0: Asa man ang inyo, ha, Besh? O sa may mong daganan?
2: Tisa, basing tisa sa na inyo, Besh?
0: Kay si Vinje mo may gidungog-dungog ang mudagan sa gunog-gunsyan. Ay mo butar anang bintals. Uy! Kung di mo matumas.
2: Nauton man na ni mong atong kauban.
0: Diba? Okay na. Jobin mo. Butar ko og Jobin. Pero Vinje, di ko mo butar na Vinje.
2: Ano man, yan naman.
0: Oh, masipya to rin tagtampalungon to niya.
2: Maunay yung kinahanglan karon ng mga leader sa atong barangay.
0: Mga isog. Although isog-isog pero... Di ka na mo soyop. Ang pangita ka na mo soyop sa takay. Ang problema di Hestisa, no? Ang inyong grabe yung kaayong baha. Oh, may problema, Rostisa. Ang why laing makasulbad na Joben Jimenez. Jimenez ang apelido, ha?
2: Kana. Daong na daan?
0: Oo, oh, pwede
2: daong na. Daong daan, tingnan o. Napa man ni Cloud sa Commission on Election.
0: Oh, okay.
2: Kay ang former SPACs nga, may taliwa na yung taon, Jimenez mo to.
0: Oh.
2: Napa ni
4: may clout ito.
2: Pero ang iyang Jimenez, letter J na.
4: Ah.
2: Dili na J.
4: J.
2: O J gali, kontra na.
4: Kontra.
2: J ito, J. J man siya. Pwede mo may...
4: J man sa ito, pareha sila.
2: Mo may dungog-dungogod nga. Nagsugod naman ko nung pangampanya nga ito.
4: Ah, yan naman.
2: Nang atong day off niya pagsabado, nanguan ako nos kanal. Ah, grabe ha.
4: Nanglimpyo na, nanglimpyo.
2: Kinonsihal rin ba kay pinalahan na may konsihal nga ka ng pagpala ba? Slow mo, magina.
4: Kaya si Ma'am Lorna Margarita, basing mo lancer sa nagkonsihal ka diya sa bako.
2: Ah, yan
4: lang. At agot na lang nga konsihaling ato mga listeners, Ron.
2: Pero kisa may kapitan ini. Si Roderick Carranque, pwede sa nimo
4: ko
2: na to.
4: Konsihal siya na si Kiyot.
2: Ah,
4: Kiyot
2: na nila. Ayaw, kontraho niya si Zirik Silio.
4: Kasi nando ha?
2: Adi, last term.
4: Last term, Jerry.
2: Line up lang kang Jerry Auxilio, Rodrigo.
4: Kada, kada. Okay kayo. O niya, abi, butangin niyo mga barangay ng inyong kwanbe. Kaya himuon tanay mga kunsihal lang ato mga listeners, Ron. Karin Tode, good morning.
2: Ay, Rodi, si Karin Tode. Napakay greetings.
4: Kaya magsugod na tan. Napa si Al Sahim, good morning.
2: Jalang digamo may buntag ni shout out kuros baga tagaman nga tabunok ni Abakua salamat kayo
4: konsihal konsihal Jalang digamo ni ato ni panahog kong
2: konsihal may buntag di ako siya
4: na yeah, konsihal Bernard Fernandez good morning
2: ako nagpalista naman ko
4: para saman
2: Alex Komendador mudagan manan ito sa amok
4: kapitan
2: konsihal as Alex di ka kanahog kapitan ayaw niya Alex Komendador leader ko ni Molex
4: leader ka leader ka
2: pagpaloy kumpiyansa
4: o saman na mani down leader.
2: Ako'y muda sa squint... What na may squinta? Squinta ron? Partilis. May natong partilis. Ako'y muda sa pagpamayad.
4: Okay.
2: Ang kwarta ni Alex, itugyan anak ko. Tanan.
4: Saling ka lang.
2: Si Konsihal Kenny Larcosa Despunta. May punta ka ni
4: si... Asa man yung punta prinsisa ni si...
2: Dunya Maria, uno man na. Silingan mamaya na sa una.
4: Punta prinsisa.
2: Ay, kabalaka akin kay Diaz Amo, silang lula sa balay. Patay naman ko sa lula.
4: Wala. Pero nalak na yung mutante ay si katropang best. Siya nga, ugaasa. Borlansar ka na ko, balinsig barangay. At siya butang...
2: Parel.
4: Oo, parel siya.
2: Niya, flying boaters karon.
4: Ay, pwede naman na.
2: Ah, di na magkapagkaparehistro.
4: Sa puso ang kumilig.
2: Sang Shifu, good morning. O niya, para taon, niya ratas pumutbot.
4: Niya tama mo
2: ito. Kapag ahiskutanan. Nag-una karon sa ito ang kapag ahiskutanan. Vince Dizon, ang atong sekretaris, DPWH. Nagpunay na lang pamalikas, gumikan sa Hinanggaw. Nga flood control projects nga dito sa kauluhan. Pinagyod nga tos edsa nga una niyang gipanghambok. Guys, Vince Dizon, magsigi mo ganito yung tuyo krona. Sige, asala ni Mabot in town. Ni samot na kaputing buho, kundi ang trademark niya mo nagtatay digong sad.
4: Tao, mga na siyang digong.
2: Pamalikas nga pagaw, pero lahat mong paminaw.
4: Nagkagagong sa una. Nag-example siyang pagaw.
2: Karatataad. Stand by lang. Kay ang Luzon, mga katropa, hilabi na gad nga tos sentro, nga tos Manila. Murag ipuka oros Ginoo. Gilunop ang ilang lugar. Mas grabing ilang baha kaysa atuan niya. Sayon beta populated kaya nga lugar. Ha? Pakita gong video palihog katropang Dr. JJ. Og unsa ka grabing baha oros Luzon. Kaya tiyaw mo na o. Sinto sa isinta ka lugar sa Luzon, gipang baha. Gilupig rin ato. Palihog ka katropang Dr. JJ. Diba? Oh, may resulta!
4: No.
2: Tanawang mga tao, Ros Luzon! Huwag kayo ni Manggawa sa national media, tanawa! Luuyas mga tao, eh! Until karon, Kadrobang Philip, gali, way klase ron!
4: Kansilado mo sa kanyang investment!
2: Oh. Porti raman nagkuas flood control dito! Now, Kadrobang Joven, okay na nang kuhay lang audio.
4: Okay lang na. From home ang mga kondo nito, trabante.
2: Yes.
4: Sa mga LGU, tanong, why kasi?
2: Padayon barong impeachment hearing?
4: Wala, kansilado.
2: Kansilado?
4: Kansilado, gumikas ba?
2: Kay, ang aang manag, kabantay, bago kang Cynthia, Cynthia Bilyar, ng mga Bilyar nga, magbaruto. Now, katropang Philip, almost, tibok Pilipinas, mura mag-ipukaw, tas Ginoo, no?
4: Ang House of Representatives and Senate, work from home sila, kapag dyan li.
2: May
4: trabaho mga trabahante, sa physical.
2: Kani may maning mga tawhan na kay kaya nila nga ang ilang trabaho i-work from home o kita in town. Kita katropang Philip, kitang naas media.
4: Pwede nito work from home.
2: Trabaho ang kitang holiday.
4: Anya, lagay mo tag microphone doon
2: kita, ako. Anya, sus, ginoko.
4: Nakas inyo, nasa ko sa amo.
2: Ano amo ko sa amo, anak?
4: Anya, pwede nito.
2: Pero hindi, pwede.
4: Pwede.
2: Huwag trabaho ni mo, construction. Ang nga ang magana kasi inyong malay mamukpok kung yasuluan kasi mo nga mo.
4: No. Anya, okay rana. Oh. May ngayon, security guard, work from home.
2: Ay, mong balay, mong gordahan. Kaya sa may muhatag sa sweldo.
4: Ang kuya katropang dyan, Lee.
2: Ang kuya, walang suspensohon sa kasi mong asawa.
4: Ah.
2: Lee, work from home?
4: Na Emelmer.
2: Ayaw na sa paabot sa suspensohon. Pero mo ni Perwisyo ron, imagine, 160.
4: Oh.
2: Kabaga lugar gatos Luzon, gipang bahaan katropag Philip.
4: Gani,
2: almost yung unang sitwasyon. Why klase, why trabaho ron gatos Luzon.
4: Gani, ang but, nangamatay katropag dyan, Lee, nabot nagwalo.
2: Sus, grabiha.
4: Walo na ang...
2: Tungod sa baha, labo pa sa ato. Only imagine ha, check ko tagpag-asa rin katropang Dr. JJ. Tawagi ko, wa may bagyo katropang Philip.
1: Abagat
4: eh.
2: Tungod lang sa bagat.
4: Pero naasik, wan, bagyong Luis o may naasik. Ipikto ba?
2: May atong ti-check na yun ang pag-asa. Pero may direktang impact doon ha. Katropang Philip. Now, how much more og doon na nag-ibagyong magdag kusog o guwan? Kani mo na mag-gisag pa bito tos Ginoo nga daghan na sa tinuod lang pagka-istorya daghag mga congressman, daghag mga senador ang gipagkatog na ang investigasyon sa flood control projects. Nigasto ang gobyerno og trillion nga kwarta na tibok Pilipinas, trillion billions every day. Imagine na, trillion ko ni
4: 1. Kipaambog na mayroon. 1.4 billion every day.
2: Sobra eh. Sobra. I-divide ang trillion o sa kalibo na kabilyon.
4: Pero di man na, usa ra ka tuig.
2: Ay noon, saan?
4: Now na, usa ka tuig. 365
2: pero,
4: times 1.4.
2: Atong i-check ang pag-asa. Magtan nagka-standby speakers din niya.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Nagka-standby si katropang Ana Dumdumam. Ana, may muntag?
6: May buntag, sir. May buntag sa kanang tigpaminaw. Mokin pang mati update. Ang hangin bagat or southwest monsoon, padayin karong nag-apiktar, mato sa Luzon and sa western section sa Kabisayaan. Nagsasabtay gina-monitor nga isa ka tropical storm, but nakinigaw sa PAR nga nanig Taylo sa iyong international team. So far less ang chance ginimusog sa itong PAR in the coming days. Pero yung kapag-atang o monitor sa mga weather updates ng pag-asa. Itong forecast weather karon makasinat itag po na isang mapanganarol na ito sa matag-umun. Ano tayong mga chance ni mga localized rain showers and thunderstorms sa karo at lawa. Sa ito ang hangin o dagatan, kasarangan nga ito sa kusog ang hangin na bukos sa labi at ang dagatan kasarangan nga ito sa may pagkabaloron. Sa itong dagatan, ito Sugbo, na ay paghunas alas 4.25 unya sa hapon. And ang temps forecast na sa 28 to 32 ang adlaw mo sa lab alas 5 sa hapon. Maka na itong latest and kinis Ana Dumdum, makayin mo ka sa
2: lapan. Ma'am Ana, kung ano lang ko yung gamay pangutana, sa may hinungdan na nga tos kauluhan, nga labinigad nga tos Luzon, nga grabe mang ilang tubig nga tos ulan.
6: Sir, yes sir. Ang kabagat or southwest monsoon ang nag-apit sa karon sa Luzon, sa previous days, and ang tigarong adlaw, sir.
2: Pilak adlaw ning ingunan ni ilang sinatiyong panahon, ma'am?
6: Karon sir, murag medyo ni irang-arang na tingali, but expect na warantan sa Luzon karon and sa may western section sa Luzon. Napoy mga pagod.
2: Okay. Pero walay bagyo dito sa kauluhan, ma'am?
6: Wala, sir. Naarap tayo ka ng may bagyo ba't naagawa sa PAR.
2: Salamat kayo, mama.
1: XFM Weather Update.
2: Why bagyo nga dos kauluhan? Pero nga nung gilunok maning Manila? Paliyog ko pakita sa video katropang Dr. JJ. Katong akong giingon nga i-insert. Kanimbag ko lang. Tanawa tong chat. Mauliwagin ni mo gising. Kay, sa di pa na to tanawon ang sa kasamtangang sitwasyon sa Manila, nga dos Luzon, nang hambog ning ubanon nga Vince Tizon,
0: nang hambok ni.
4: Mm.
0: Nga ang ila ko nung gigamit kay purtibi niya panaway, soroy siya.
4: Mm.
0: Nabot pito na sa amo usnaga.
4: No.
0: Nakit ang pahakbok ito usnaga. Nakit.
7: Ay,
0: kita maging uban. Wa maginig siya. Di ba? Nga nuwam niya siya kapalit. Gaire ko na. Sa tawagan ng color book?
4: Hair dye.
0: Hair dye na. Okay. Wa magiging kukas nito.
4: Tina ba? Tina.
0: Okay. Tina. Sa mga dato, hair dye. Pero katropang Philip, nang hampog ni Spence Dixon, mo lagi, sa giingon ng Manny Pacquiao, Vince, kaoba naman mo, aliado naman mo ron, imo ginang hinumduman nga, don't talk the finish. Waton yun na ni mo ang let's see the scattered. O may gingong Pacquiao dan. Kaya nang hambog man sila nga, ang ato ko nung gigamit ng makinarya, diha bagong technology, porti ko nung ninduta, mapabilis ang EDSA Rehab. Gipos ni DPWH nga
4: page. Bullseye.
0: Billion kapin ang rehabilitation cost. Niya nang EDSA nga mo'y gilunupan karon nangahulpa. Baga katropa, billion ang prajika. Under na nang Vince Dixon. Human na mo ingos BBM og mahiya naman kayo. Less than a year na hulpa sa simpleng uwan. Kadungog mo sa pag-asa? Walay bagyo. Imagine ang mahitabo kung galing magbagyo. Ha?
4: Mapalpad na!
0: Atong paminaon kay paliog ko pakita katropang Dr. JJ sa video sa DPWH sa nidaan. Before sa ta. O niya, pakita na itong after. Okay. Kay, 1 billion ni Kapin God. Billion. Pakita ka katropang Dr. JJ. Okay, pakita na, Doc. Ganig video ka na. Okay.
8: Kailangan natutupad natin yung pangako natin sa mga motorista natin dito. Bilisa natin, pero at the same time, minimal yung aperya. Kasi mapapansin nyo, pag mano-mano yan, baku-baku yan eh. Computer guided na para siguradong pantay. May gaiser yan. Phase 2 na tayo ng EDSA Rehab natin. All the way na to, mula Orense hanggang Monumento. Advanced meters per day, not bad. Merong gumagawa sa monumento, tapos pa ganun.
0: Porti ninduta, oh!
8: Gumagamit na tayo ng mga teknolohiyang pampabilis, saka masigurado na maayos talaga yung trabaho. Tuloy-tuloy, ano? Yes. Nakita natin na kawawa talaga yung mga kababayan natin na nagagakad, saka nagko-commute. Dati ganito agakad dito, eh. Ganyan yan. Putin yun ang lahat ng obstruction, tatanggalin natin nga dyan. May iwan nga puno, oh. Gagapagan natin yung sidewalk. Simpleng solusyon, pero tingin namin magiging effective.
9: For years, ganyan ang EDSA. Araw-araw.
0: Okay, tanawa ha. Porte ka no, high-tech. Di pa ko itiwas ka video, katropa ko, Philip. Kay kining Prajika des EDSA, EDSA Rehabilitation Project. Ang original giplano gis admin na ni, 17 billion.
4: Mm.
0: Pero giubos na ni ngadto sa 5.8 billion. Ang phase 1, kaning gibaha ron, Rojas Boulevard to Orense Street sa Makati, 1.8 billion. Pero matod pang 15 billion mo yung total kondre, ha?
4: Total cost?
0: 15 billion, ha? Vince Dixon, purti ka nung sa iyan ang ginaingon ganyan, nagamit sila magkabagong teknolodya.
4: No.
0: Tanawa
4: rin. Usual man yung gamitos mga kontraktor.
0: Ang klase sa spalto ine, paliogog playbin. Paliogog playbin. Katong sunod nga video. Tanawa ha, og unsa nga klase sa espalto, pangutan-on na to Vince Dixon. Ha? Paliog ko, katropang Dr. JJ.
8: Kasi practically yung ating daanan ng sasakyan for phase 1 mula Rojas Boulevard, EDSA, hanggang Orense, tapos na. No? So, halos 2 months ahead of schedule tayo dito. Ang kailangan na lang nating gawin between now and hanggang mga June, July, yung pagpapalapad natin at pag-aayos natin ng sidewalk para sa ating mga pedestrians tsaka mga bikers. So, yun na lang ang kulang, pero yung mga dadaanan ng sasakyan, tapos na. Masaya tayo kasi ahead tayo ng halos 2 buwan. Masaya tayo kasi practically yung ating daanan ng sasakyan for phase 1 mula Ross Boulevard EDSA hanggang Orense, eh tapos na. No, so halos 2 months ahead of schedule tayo.
0: 2 months ahead of schedule lang?
8: Ang kailangan na lang nating gawin between now and hanggang mga June, July, yung pagpapalapad natin at pag-aayos natin ng sidewalk para sa ating mga pedestrians tsaka mga bikers.
0: Ah.
8: So, yun na lang ang kulang, pero yung mga dadaanan ng sasakyan, tapos na. Masaya tayo kasi ahead tayo ng halos 2 buwan.
0: Ah, tiwaso na to, kaya di ay interview, manggod. Malagi na, sa gingon ng manipakyaw, don't talk the finish lagi. I-interviews baga tigbalita si Vince Dizon. Paminawa ha.
7: Sure us that yung gagawin pong rehabilitation sa EDSA will last us a long time at hindi po after 1 year or 1.5 years ay butas-butas na naman.
8: Ganda pong tanong yan. No, unang-una, ang ginagamit nating asfalto ngayon.
0: Gamit ka asfalto ha? Usapin mo yan. Timadiin nyo kumayo. Kaya kanina nga interview, wapa ni kaabot 1 year. Ha? Wapa kaabot 1 year ni kay wapa kaabot ng sa katuig ng rehabilitation na sa nga bilyon.
4: Si Dizon, sa duwa pa siya nakaabot tuig.
0: Atan pa niya ha? Oh.
8: At itong pag-reblock natin, no, tagagang piling-pili.
0: Piling-pili! Piling-pili, ha?
8: Kasi din, nung una kasi ang plano, Pinky, eh, tagagang babakbakin yung buong EDSA mula Ross Boulevard hanggang Monumento. Yan tinanggihan ng Pangulo yan.
0: Di mo sogots BBM?
8: Find a better way para hindi naman mahirapan ang mga kababayan natin.
0: And maloya, sa dimagtingog eh! Maloya, sabi ko ganun, nangapagaw lang yung tao agi.
4: Sige yung pangasaba, mungod.
0: Wa, nakapanunla eh. Tanawara ko, no? Mura nag, atong, sa ito yung tanga, mura nag si Dr. Strange ba?
4: No.
0: So na ito ha, paminawa niyo kay, una, espalto. Sunod, na lubat. Hindi ko gawin.
4: No. Diba ko na itong usap yung ting.
0: Okay. Abisig po yung dira niya.
8: Find better technologies.
0: Find better technology. Ama ko niya, technology.
8: Better technologies that other countries are using already. So, yan ang pinigit natin gawin. No? Tagagang yung mga engineers natin naganap ng bagong paraan. At ito na yon, no? Yung bagong paraan, gumagamit tayo ng mas matibay na asfalto.
0: Ta, grabe! Usapin mo yan!
4: Mas ligon, eh. Di na napadaghanan rin yung alkitran. Yung pag naman mo diha.
0: Na, may

0: ta mga baril nga kuan dili plastic.
1: Oh.
0: Ah. Mga Alcatraz ko na, mo na igamit sa kinini ang asphalting.
1: Mm.
0: O gamay ra ibutang nyo din ang asphalto. Rina mo pilit!
1: Ayaw! Ay, sa akin na, huwag dang akong are. Ano na ito yung si Doc?
0: Kuwang na sa mga mihuras na din ha, mga ingredients.
1: Now,
0: ano man din ha ang corruption?
1: Makabag-o lagi na yung makinarya. Ito yung play ha, magkabag-o ang kahimanan. I know mas slow mo na to gamay sa
2: ginagamit ng sa Pilipinas ngayon sa ating mga expressway, sa mga sa NGEX, SGEX, Skyway, SCTEX, etc. at sa mga runway sa mga airport. First time natin ginamit itong asfaltong ito sa ating mga normal national road.
3: I'm assuming it's more expensive than the
2: it's
3: usual.
2: It's a little more expensive.
1: O, nigamit ang mahal, katropaga Philip! Nigamit ang mahal, mahalun nga espalto. Kay para, protect yung induta, katropaga Philip. Oh.
2: Mahalin tayo ng presyo ng ibang mga materyales. Actually, mas mababa. At nag-reduce tayo dramatically nung scope of work. Yung original na 17 billion na budget para dyan, eh tingin ko, pas 5 billion nga.
1: O tanawa, nigastog 17 billion nung ta. 5 billion na lang.
0: Save ta.
1: Maka-discount ta.
2: Ang 6 billion.
3: Okay.
2: Ang nagagastog.
1: I said low yes, I low yes.
2: For the entire stretch of it.
3: Northbound and southbound. Both. And how long is that supposed to last?
2: Ang sinasabi sa atin, minimum 5 years. Sa
1: ah, grabe ha, minimum 5 years?
4: No.
1: Sa nimo rin, wala ka abot og 5 months, Vince Dison. Imo, man yung project sa ato pa, ikay prisohon ini.
4: No.
1: 5 years ko no.
5: 5 years. 6 months later.
6: Wala.
1: Oh, tanawa.
7: Bullseye.
1: Makabago ng mga makinarya. Pero ipakita na to, be. Mao lagi ni, di lagi mag-unang hambog. Pag-ritso mo, ingon, di ha, katropa ka Philip nga. Kani, maoni siya, maoni. Mahalon kini itong gigamit. Impress kayong presidente. Di gimo sagot lamuon. Di karon, ano na?
7: Bullseye.
1: Pakita ang sunod nga video katropang Dr. JJ. Unsa di ay gigamit sa iyang mga sakop? Ha? Kay first time sa go nakakita katropang Philip. Pakita ka tong video, Ben. Pakita ang video. Ha? Gain speak mo siya. Ang audio ani.
8: Bakit ang kagad niya? Pinahatid press na section, sir.
9: Tutang ina talaga niya.
8: Dapat na-anticipate natin to eh. Parado eh, oh. Ayan, oh, hindi gumalabas, oh. Kita mo doon, oh. Tinan mo, ayan, oh. Hindi gumalabas, eh. Hindi gumulusot, oh. So, ang nangyayari, since lowest point ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, oh, ayan, oh. Lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito, eh. Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala, eh. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nagbabalit na nga ako sa mga to, eh. Bakit minuman nang na-anticipate yun, eh. Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig doon sa mga butas na yan. Eh, hindi nangyari. Early this morning, maglalagay na ng gaps dyan para lumabas yung tubig. Tapos, pag inayos natin to, kailangan i-stroke natin ng paganon. Pagka medyo gumanda na yung panahon, ayusin na to ng permanente. They fix it, no cost to government, the contractor has to fix that. And then we have to just make sure that the water does not stay. Buta naman, oh. Ano nangyari nito, eh? Kabago-bago. Bakit ang kagad niya?
1: Isunod na to, katropag Philip. Gumikan kay ang ingon siya makabago ko no ang gigamit ba? Di ba, high-tech? Pero na yung na-discoveries Vince Dison nga to. Pakita ang kani-kani sunod nga video katropa. Daghan magunding video ha katropa ko Philip. Kay tiyaw muna mga katropa, imbis pader, matay gigamitan lag hard flex. Murag sminto tanawon, hard flex biya. Pero paliyog kong pakita katropa, ana, mao ni nakadag lison.
4: No.
1: Kay gakuha na lang in town sila sa debris sa hard flex baga katropa.
0: Ano
1: na siya ay ganang aesthetic? Ayaw ni ma. Pag-imagine ha, 5 billion ang atong gasto katropa kay Philip. Nining maong proyekto nga nikalit lang in town mga katropag bahar.
7: Ay,
1: pakita katropag Dr. JJ, pakita Doc. Ha?
8: Oh? Sige, but initially, you know, kung titignan mo yan, mukhang ito kapareho ng laulog.
1: Ah.
8: No, and tinignan namin ni General,

0: ito yung materials na ginamit.
1: Okay, pause kamay, oh!
0: Ito, ano yan? Ito simento, ah. Hardiflex lang to, dry.
1: Hardboard pala! Hardiflex ka na!
0: Ang nangyari dito,
2: sure, hardiflex ka na. Hardiflex.
0: Pinapalabas ni kami sure simento, pero hindi naman pala simento. Ang problema, mukhang ang nangyari, may lupa na nasa gitna. Ito, may lupa. Eh, syempre, kung umuulan ng malakas, tuloy-tuloy, mapupuno ng tubig yung lupa, bibigat yung lupa, bibigay yan. Kasi nga, ano lang, ito lang. Eh, ito, pwede kong putugin to. Pinutog ko lang na ito sa kamay ko.
1: O, tanawa! Bullseye! Imagine lang na, katropang Philip, di ba, ingon ka nga, matay ka na itong proyekto, ha, guys? Muabot yun na, ipakita sa ngayon, Philip. Murag tipi lagi ni Zubin lagi. Ikaw mao manggo di mo.
2: Ang man ako hatag kong kape ni
1: ha. Hatag kape ako amo gyud potay mong gihatag.
2: Kakamo ta na beti uno ni hatag.
1: Ni hatag dig beti uno ni Moben.
2: Oh.
1: Hatag eh. Iya ti sira. Pero ka tropang Philip. Mao lagi ka sige mog panghambog dia. Gaukay mo stibok nasod. Bagay ka tropa. Sige kang suroy-suroy. Karon de project imo man eh. 5 billion.
2: Resign ni, resign.
1: 5 billion. Nang hambog pa ka, diyang gipangutana ko ka, gipangutana ka nga, kanang servants.
2: Servants.
1: To, sa sir, yun din na
2: Sekretary,
1: Sek lang, sek. Sek, sa may itong kasiguruhan, sek, kinaghan namang proyektor, sek nga, nipalyar mo gano'y mga proyekto, ha, sek. Unsa may atong kasiguruhan, nga, kining imo, wala ko tayo yun, isik. Matod pang Vince Dixon ay kabalakan eh. Kaya kining ato lahi sa uban.
2: Wala na kitong nanguyab di ay?
1: Oo, kining ato.
2: Ako di ko parehas uban.
1: Eh, saon taman na nga mo, mayang isuntisan. Ningon si katropang Vince Dixon nga ay kabalaka lahi ko sa uban. Ang prad budget ani 17 gamo ya tong gi banabana. Yeah,
2: pero
1: lahi lagi ko. So imbes 17 maga 5 billion na lang gigo sa
2: katropa. Yeah, the same scope of works.
1: The same.
2: Ha?
1: Ay, paminawa ning yang ingon paminawa. Ay sige hari ha.
2: Dako ang savings ni gobyerno gud.
1: Mao gali nga dako kitang pasalamat ni
2: si secretary.
1: Secretary Vince Dixon kitanawa oh ang EDSA rehab tana paminawa ha. Ato iya to ng i-play gud kay at least siya gyud mo istorya diri nato. Siya mo explicar ka tropang Philip og unsa kanindot ang kining EDSA rehab daghan ra bag video. Daghana lagi ng gawas og unsa ni ka ligon katropa. At replay na ko ha, Secretary Vince, paminawang imong kaugalingon. Sek, may muntag sek.
0: Bagong ginagamit nika para hindi na nagkakamagay, para pantay na pantay.
1: Ha. Na may video, ang kalinga video, katropa ka Philip, gikan gyud ni mismo sa Department of Public Works and Highways nga official page.
2: Mm-hmm.
1: Tanawa, Secretary Vince Dixon, pagutana, mulahotay ka ni Sek.
3: How can you assure us that yung gagawin pong rehabilitation sa EDSA will last us a long time at hindi po after 1 year or 1.5 years ay butas-butas na
0: maganda pong tanong yan.
1: Magandang tanong, oy. Pirting ganda ha, oy.
2: No.
1: Pirting ganda ha. Magandang tanong yan. Murarag katong budget ba? Ang judge rin sa Ontiveros ngayon. Ngayon,
4: contestant number one, here is your question. Manami ka nga. Thank you so much for that wonderful question.
1: Magpasalamat magkabisag-lison-lison ka.
3: Rehabilitation sa EDSA will last us a long time at hindi po after 1 year or
1: one year again ang giingon nila.
3: Oh. 1.5 years ay butas-butas na naman.
0: Maganda pong tanong yan.
1: Magandang tanong! Mortirino ta! Paminawag yun sa kaligon, ha?
0: Una, ang ginagamit nating asfalto nga.
1: Oh, pero hardiplex, huwag ka kapantay. Gatoo kang asfalto.
0: At itong pag-reblock natin, no, tagagang piling-piling.
1: Piling-piling? Hindi pili, ay. Nilapos ni Skua. Muna ito pangutana. Ginspect ni Skua ka. Nga naman ni nga imbis wall. Mga manilibigay ron. Katropang Philip. Kamuhi usas, hinungdan ko nga nung grabing bahaa. Nako,
4: gani 5 billion gani. Ha? Be. Piling-pili.
0: Nung una kasi ang piano Pinky eh talagang babakbakin yung buong EDSA mula Ross Boulevard ang
4: yes.
0: Monumento. Yan tinanggihan ng Pangulo yan. Sabi niya.
4: Tinanggihan ng Pangulo.
1: So, katropan dyan eh. Ano ba?
4: Presidente ng una yan eh.
1: Ako pangunta na ba? Ang kaneng EDSA, di ba, naka-agimenta
4: dito.
1: Aspalto ni.
4: Aspalto.
1: Subot pasabot, ang gingon ni Secretary Vince Dizon, nga babakbakin, di ba, i-crash man na, kanang kabantay ka ang Arisato.
4: Oh, kabantay sa ato.
1: Kwao na,
4: kanang, mabitaw na iso. Mabitaw na iso sa SDPWS, naghang project, way human-human. Kaya nighuman. Namas lang itawag o hairline crack. Nga di ka kakita as mata nga na ilibaong. Pero ilan ang bukbukon, ilan ang bangagan.
1: Pero sa kuwan, sa concrete road na, kanina talking about asfalto. So, are there is
4: ato. Katropang Philip, most of the concrete roads, isa pa one ginagspalto.
1: Pero, ato aris ato, wala man na.
4: Naoy!
1: Asa man, napita?
4: Asa ang?
1: Ang kanang cement, concrete road, nga isa pa one asfalto.
4: Laganay, almost tanan.
1: Sa airport, mauna.
4: Dili,
1: pero
4: dili.
1: Sa ato, wala pa ko kabantay.
4: Delay, padong south, almost tanan. Ang amo, galing, isa pa one magspalto.
1: Isa pa one, pero yes. Kuha na to. Dili to bago na nga siminto. Karaan na to.
4: Karaan ang siminto. Okay. Doon kayo ng kasada.
1: Okay, granting. So, ang akong pangutanaan eh, wak man ta kita sa katong iyang giingon dito. Oh. Giingon ang Pangulo, babakbakin. So, ang pangutanaan na to, di man na mabak, ang sagad bakbakon, katong concrete. Pero ang pangutanaan sa pagsapaw aning bagong asfalto, nga giingon ni Secretary Vince Dizon, unsa man to, gikuha ba tong karaan ng asfalto?
4: Pero tanawa lang, 5 billion gali ka tropang Philip. Di kita mag-expect niya ubos kayo ng quality.
1: Di mo lagi.
4: Wall palang daan, nga gigamitan lang na dihag hardiplex, aromurag simento, sama pag pugong stubig.
1: Di ako pangutan na ba? Wapa na human akong pangutan.
4: Wapa mo human.
1: Gikuha ba ang katong karaan ng asfalto?
4: Gikuha.
1: Kay basi gisapawan rin eh.
4: Para magdali-dali. Wata kay Bao.
1: Kaya kung isapawan na ng katropang Zanli,
4: ang
1: foundation, ala, wala to nagpilit ang katong bagong bitumen
4: na
1: gibutang dito sa karaan kayo. Ang karaan to ang ito sa ilawong.
4: Nah.
1: Mao siguro na nga ni Huya. Kanya, basing mao na ang discount. From 70, nahimo lang 5.
4: Pero ang iyang giingon, makabago na itong gamit.
1: Ali, ang iyang giingon nga makabago. Ato lang gamitan ka tropang Janli. Og ngayon kag asfalto, wa may makabago din, ha?
4: Naalagi.
1: Parihara man na og ingredient.
4: Ayaw, wala lagi.
1: Ang gigamit lang din na nga
4: ekipo. Lahi lagi.
1: Parihara nga po na, na roller, na din ay, kanang gamitan din.
4: Pato lagi. Porte nindo ta, high tech. Teknolojiya ni, wala ka kasulito.
1: Ang di term ni Benz Dizon. Tanawa ko na sa ingredients sa kuhan, sa asfalto.
4: Di wama takay ba o, gibot sa gula ni nina dito, super glow, lactite, ana. Kayo makabago mo ni.
1: Bula na publiko, ana, eh, makabago ba? Wala ang komposisyon sa asfalto.
4: 5 billion. Wa kaabot o sa katuig. Bullseye. Di maon eh.
1: Ang problema ay
4: magtuyo-tuyo kas Pilipinas mangita kag sipiat. Akane be. Asama ni wata kapaldo ani Benz. Ni klaro Benz. Unya, na di ay direct supervision ining pangulo. Kay sa interviews magatig balita. Ningon man ka nga ayo pumayag ng pangulo. Ultimo kasadahan ng unay.
1: Di agianan man sa ni pangulo kay kining idsa agianan ni tanan.
4: Pero bisan pa. Mangunay din, micromanaging.
1: Dako, 17 billion ba yan? Di na micro. Billionis na na. So, kinanglanay sa iyang Pangulo.
4: Ano yung ano? Sa ato pa, kinimpalpaka. Pangulo?
1: Ay, ang Pangulo. By command responsibility.
4: No. Kaya karon o, gayaw-yaw naman ni Vince Dizon. Nang gawas na tanang pamalikas, katropang Philip. Kaya tiyaw mo na ang wall in town, mga katropa. Nga mo'y unang mibigay. Mo'y hinungdan nga, grabe yung baha. Kita mo itong video gini ha? Mo'y hinungdans ba? Katropang Philip, ang gigamit in town. Sus! Akan eh, lahat ng video habits, Cavite ni Ben. Pero sa Manila ron, why klase tungod ining baha?
1: Why klase, why klase,
4: why trabaho? Kita din sa ato.
1: Dagom.
4: Wata na abot sinana nga punto ha? Although, mga warriors sa guning mga tagatisa.
1: Ang diri sa ato, kalising lang. Suspension na mga mayor sa festival.
4: Mauni, sus grabiha in town.
1: 5 billion. Ako na bisan pag niubos ng budget, pero 5 billion is 5 billion. Unya tanawa. Nganong naaman na Hardiflex? Ha?
5: Di man to gibutang.
1: Di asa wall.
5: Asa man yung wall.
1: Ibalik ka tong video Hardiflex men be. Siya mo ito mong tanon, wa man ko dito. Siya ito mong tanon. Aliyo ka men, sila Turi. Nicholas Turi. Ibalik paliyo ka tropang Dr. JJ. Siya may nakakita. Oh, tara, video ha, video ha. Siya may nakakita sa Hardiflex kay... Bisa ko saon na kong imagine ano yung katropang Philip. Sa mga proyekto o concrete, wapag na mahitabo katropang Philip nga Hardiflex, bisa ipurma lang.
5: As hardcore, dari man na sa mga kisami.
1: Oo.
5: Asa pa na uban? Basta sagad kisami na.
1: Oh, kisami na. Naman ko na i-wall nga himong kisami. Pag may yung kagipurma na diha, kagibuhusan, pwede nagkatong, pwede og plywood, napay plywood, makasabota. Pero kalang Hardiflex, huwag yun nagigamit og purma. Kay humok man kay na. Although, dili na masunog, dili po na siya madaot kayos uwan. Although, mugabok na siya.
5: Absorbent na siya.
1: Pero dili ginipariya sa plywood. Pero maghisgot tag imo ng gamiton di agbohos ng Hardiflex, maragwa gin na mo. Porti pag yung nipis, sa martanaan ako mo ng 316. Ibalik ka, Ben. Ibalik, Ben. Oh. Oh, paminamin, ibalik.
5: Asa man na niya nako. Asa man naging bulta.
1: Siya mo siya nakita na.
5: Oo, gani.
1: Siya may gabulabog, oh. Imong project, ikamay ga-check, may muta na sa taskuwa, og ni, pasar ba na silang standard? Walang ko katropang Dr. JJ, tong Hardiflex.
0: Well, we have to investigate, but initially, you know, kung titignan mo yan, mukhang ito kapareho nung naulog. No, and, tinignan namin ni General, ito yung materialis na ginamit.
1: Oo. Oh.
0: Ito, hindi ito simento ah.
5: Asa mo na nangyari?
0: Hardiflex lang ito.
1: Hold ganit!
0: Kasi sa pangkawas na... Ang nangyari dito, kung sino man ang gumawa nito, pinapalabas nila na simento, pero hindi naman pala simento. Ang problema, mukhang ang nangyari...
1: No, amo man ang wall nga nipigayo.
0: Na nasa gitna. Ito, may lupa. E syempre, kung umuulan ng malakas, tuloy-tuloy, mapupuno ng tubig yung lupa, bibigat yung lupa, bibigay yan. Kasi nga, ano lang, ito lang.
1: Akong ipakita, di ako yung video, katrobang Dr. JJ, murang pasensya, karoon na rin masin, mubo na masin yung video, ha? Pagkitoon ko di ka spurma sa wall sa EDSA.
5: Aka na.
1: Pagkitoon di ka sa iyang gikuhaan ini. Kay, karoon ra, usama ni, gi-Hardiflex na ninyo diha, aron nga smooth kayo, pwede na lag dili pinisingan. Kay, karon pag ang Hardiflex di po na design pang outdoor. Di na design pang outdoor.
5: Indoor.
1: Indoor na siya. Kasagaran man kung ihulma katropa at ipakita ako ng video ha, katropang Dr. JJ balik dok. Kay sus ginoo.
5: O korma, are tas plywood mas lipon.
1: Tanawa, pader gune. Nabagoy pader nga. Sus. Paitan eh. Hardiflex matod pang Vince Dison. Ni budget ta og billion. Una ingon ani lang gigamit sa tong mga wall.
6: Bullseye.
1: May patong plywood.
5: Di ba?
1: Anin na tinawag kayo? O picture ni mo diyan. Pinya butang agnaong BBM katong butang daong BBM katong
5: na room.
1: Katong ayo tong gihiwi. Kay buntag ani porte ni imagine Hardiflex gura. Magtuo niya, magtuo tag siminto. Kay ang budget, siminto god. Buhos. Sos ginoo ko.
5: Ano si 17 billion?
1: Palayo ko men, palayo ko men.
5: Oh. Lang,
1: palayo ko men, palayo ko men. Ah, dra. Dra mo! Paring!
0: Naku putang ina pa.
1: Hardiflex ng siminto! Dra mo!
0: Hardiflex lang yun eh. Tinapagabas nila siminto.
1: Oh, tanawa, post men, oh, tanawa, oh. Post men, oh. Tanawa, ha? Outdoor. Retaining wall. Katropang Philip, ang gawas, gifahapakag si Minto. Hardiflex nga gifinishingan. Gifinishingan man ito, nawakin naman si Minto.
5: Di ka lang sulod ng si Minto.
1: Dili, sa gawas, dike. Ang Hardiflex and pure katropang Philip.
5: Dili, tok-tok.
1: Kamasan, pislito na ni mo, mabuslot maganda ang Hardiflex. Ang nahitabo, ang Hardiflex, gifinishingan. Unsa ka, master?
5: No.
1: Itiwas ko dyan, katropang Dr. JJ. Tanawa. Sus ginoo ko.
0: Tubular, hindi man nga sinayang.
1: Tubular?
0: Naku putang ina para
1: pumbera. Tanawa ang ikabuntag ni trabaho.
0: Hard flex lang yun eh.
1: Tinapag gamit ang paring.
0: Ano ang nasa loob, lupa? Ito ipigay taga gato pagka pinasok ng tubig yan.
1: Karon pa ko kabantay. Gitsobular ang...
0: Ito wala naglalakad.
6: Pag ito may naglalakad.
1: Supposedly, uban, riprap mag ini.
0: Sigurado.
1: O talaga ako.
0: To investigate where this wall came from. Pero ano yung existing bakod natin? Kasi hindi tayo gumagawa ng bakod na gano'n.
1: Karon pa ko kabantay, kural ng hard flex.
0: Ayaw ko ng mga gamit, General. May mga taas na kami dyan. Tabi natin sa akutin nyo to ngayon, ha?
1: Ah, talawa, oh. Talawa na! Dako kay ngisi story, pati lipaya. Ah. Karon pa ko kabantay, kural yun, ng hard flex. Pinawa magkabunta ko.
7: Masama na ka lang, nahabilil. Siminto na lang, oh.
1: Ambot, akane. Ambot.
7: Akane, kato, kato.
1: O, mawala, giri. Tarawa, tarawa.
7: Ipose ka na ngayon. Ipose, oh. Back gamay.
1: Sus, ginoo ko.
7: Akala, akala, akala.
1: Ipose, pose, pose, oh.
7: Maul, hard flex. Smartboard, eh. Na.
1: Na. Smartboard gani, nga gipinisingan. Tanawa, tanawa ni mo. Mura sa kinsag na ihaligi. Nabulabog naman eh, kay... Una man yung mibigay ng wall. Kaluyo, ana. May tubig, man. Supposedly, retaining wall ni...
7: Appel na sa 5 billion.
1: Appel is 5 billion.
7: Mauna, kay 5 billion ramay.
1: Less than a year. Oh.
7: Di wa pa magkita yung uwan
1: saan. Sus, ginoo ko. Talawa na ko. Karun na ko. Kabantay, katropang
7: Philip. Kaya, Bins, sa may kuhan na ni Bins, katropang dyan li, na ani, na ama ni kuhan. Di ba na ama ni...
1: Warranty.
7: Warranty?
1: Try pause, pause ko to pa ita niya.
7: Di ba naman yung warranty katrapang dyan, Lee, nani?
1: Sus, ginoo ko. Apata na sila.
7: Ayun.
1: Pero kanina, the attempt itself, may nalanggali, gipukaw tas ginoo.
7: Nga mabulabog.
1: Nga mabulabog ni. Vince Dison, this happened under your watch. Kowa, di demo katanaw, di katuktok. Usama ni. Tinood yun siyang siminto.
7: Kay, ultimo, sa may buhatan ninyo aling
1: ultimo kural sa balay, di ka maggawa sa balay. Magkural ka hard flex ra og tubular imong gamito.
7: So kani, wala gumao na lang.
1: Nagtoo in taong makadi man di makita og bagsakyanan ka nagtoo, magtoo ka ini nga, ayay buhos oh. Purtininduta pagkabuhos bay.
6: Concrete
1: kayo matay ninduta gid. 5 billion, what is 5 billion?
7: So impress kayo.
1: Taligsikan bitaw na gamay. Una kini, wapay bagyo. Habagat lang ni, dinas habagat. Iklaro mo na sa pag-asag niya. Wapakabo, of course. What do you expect, hard flex? Ha? Pilaragoy ka, ganayin taon. Best standby, Ron Tonton. Ato ni Tiwason, katropa ka Philip. Mas may palagi katong kuhan bito, pinulik. Pwede pa to. Oo, oh, pwede pa to. Although, mailhad yun, kaya di man to naman pwede pinisingan. Ang hard flex mo, pilit mang pilit ini. Ha?
7: Hindi, pinisingan lang itong mga... Kuan?
1: Mga midya.
7: Mga midya.
1: Hindi, gamay kita gasto. Ilad in taong mga tao. May nala...
7: Nga, sa magkwarta ang gamit na, hindi ka katong low na po na ito.
1: Mao na nakadaglisod. Ah, mo na nakadaglisod ka tropa ka Philip.
7: 19 trillion na biyang atong utang ron. Gay ka na sa 12 trillionis.
1: Yaway, klaro nga agi.
7: Oras, Exa from Cebu, Filipina. Standard time, alas 9:11.
8: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una kusugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukal na ang akong asil, og gasukasukan ako, og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha na kong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Ako magilibana o napadong mga abang siguro ni ay yun na, magpaasip ko nga babaeng bayaran.
6: Hi sir, mangabang ka?
7: Iyaks, kaluod.
6: Nganong luod man sir?
7: Di ko ni mo eh, pareha mo gagnaong sa kong asawa.
8: Exciting!
9: Balanced diet?
10: Check.
9: Regular exercise?
10: Check.
9: Vision X Plus?
10: Check.
9: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit na sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement Ferment.
13: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: XFM.
18: Ora
8: sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 9. This is Ice na katropa kay Philip Kinig, maong time check. Ito, di kinikin nato, Susan Thone, Vitamin C. Ang alkaline niya, Vitamin C, pampaligon sa itong immune system. Pinakaroon katropa kay Philip, sus, 1-1 in town mga katropa. Tinggawas, gyros, baga, ubo, sipon, hilan at tuguban pa. Muning niya, paliguna ang immune system, mag Susan Thone, Vitamin C. Ang alkaline niya, Vitamin C. Day trabahantis BPO gikan nag-inom matod pa na disgrasya patay. Sayro na to ang kumpletong detalye. Ano man eh, nag-drive ding mo to. Wala ginig magka-inom ka tropa ka Philip. Payo yun nga, huwag di mo biyahe, ayaw na lang.
10: Ayaw na lang, mag-inom pa ganyan, inom lang, ayaw na biyahe.
8: Beato yung checks ka tropa ka Benji Talisik.
17: Live report.
18: Dagang salamat ka tropa ka Johnny, ka tropa ka Philip, patay yun na kinikusag galing sakong sa BPO kung matawag niya nga ganyan ang galing business process sourcing bukong sa agent o mga kinik. Milopad gikan sa pagkabangga sa usa ka taxi. Nito po ni pasado alas 4 ka ganagad naon diya in mismo sa mga eskina kanini ang kanini Arlandon o Osminia Boulevard siya ko sa barangay Santa Cruz di nga to gadagbayan sa Sugbo. Ang kanina matangay ka naman sa link kita pili pagila nga si Ariel Tinido batikwato ano si mga taga Sityo Baksan barangay sa Pangdago bukid ang barangay niya tong dagbayan samtang ang drivers sa taxi nga na inkwento ni Tinido mao si Antonio Likigan si Kusinko Anyos lumad nga taga lungso sa San Remigio apan na nga nagpuyo diyan sa Maydan Via Rama di nga to gadag pa yan nasira nga ganing mao nga ta si Kikikini sa Osminia 20 Circle painunta sa Pier 1 kay Mamasero ang taxi miliko din na sa mga ang ganyan dal alalan doon kailan man kung traffic light yung katawan siya likin nato sa mga panagitok ko kailang BRT ang traffic light niya sabi siya, kung gigang ka sa may Osminia Circle, pa yung kaskulon, unya, from Kulon to Osminia Circle, pagwas gali, pag left turn, maunang left turn nga, kanang green signal, pag humana na, una pa mo green, ang kanyang green signal, pa yung gawing Kulon. Apag karon, kuha na kanang dunga na siya. So, ikaw na yung mugibway, nga, kung muli ko baga, na makita ni mo ang kanyang bengos, so, mugibway ka, mauto nga gagay na, ang kanyang mong taxi, ni hulong na, ni break na ito kay yun naman kita nga kusukan dagan sa mga motor pag abot yun dyan sa mga Jensen box na yun sa okay ng peting lahaw sa motor buto nga naigo sa mga taxi samtang ang kriber siklo gika sa kuhan dan kulon pa yun sa akining paingon na kanyang muli magkita sa CCTV camera nga akining ni hulong dila sa mga ito ang bahin sa daan sa Jensen box ang kanyang mga taxi og mundo yung ibantayan hatod nga nilabay ni motor o gamay pag-igos taxi nalupad ang kaning mga motor na yan niya sa may kilid bahin sa ski gunter sa Piero 7 samt ang kaning driver dito dool sa gate sa Piero 7 nilupad na pagtibatay niya tuwan sa usang mga hitabo at ang minawa na pamayag sa taxi driver niya matupad niya kaya siya ay nakita ang hitabo matulibig siya sa kaning pagka kita niya nga paingon si ang driver sa motor para gumawa.
8: Paliwag ko katropag, Juven. Katropag, Benji?
18: Yes, katropag, Jelly.
8: Na yung video din kisend katropag, Dr. JJ?
18: Nasa kwan? Nasa JC, katropag, Jelly.
8: Ito manging dagan sa motor, sab katropang Bintals?
18: Kamagan?
8: Grabe ka kusog sa dagan.
18: Yes, magkita niyo mo katropang Philip sa sensitive reportage nga kusog kayo ang dagan sa kanyang mga motor. Gani, ato na-interview ang kanyang driver's taxi motor pa niya nga yun naman kita ang kanyang ang kuha, ang kanyang nagpaingong kanyang ang kanyang driver's ang motor. At tulong sila nag-gilugdan niya motor pa. O niya, ang kanyang...
8: Katropang Benji, naaman katropang Dr. JJ o na may iyang giaro rin, makita agalin akong video. Kadiyot siya katropang Bentals, ha? Makita man ako katropang Dr. JJ. Tolo ni sila, gaginokdanay ni sila?
18: Madam sa guwan sa driver sa taxi ka naman dyan, linga, lima yan nakita. Pero sa ingon, sa ganyang guwan, katong kaubanan ni ito sa namatay, nga tulo sila kabok, nasunod.
8: Pero kaila sila ini, or sa mga lumba ni sila?
18: Kung ang taxi driver ang interview...
8: Ako nalang mag-play, katropang... Anong dili ba nung makita, katropang Dr. JJ? Makita, Andre? Ako na lang play katropag Benji atong paminawon kadali ang pamahayag sa taxi driver ha.
18: May butang usan pangalan mo san?
17: Antonio Litigan.
18: Antonio
17: Litigan.
18: Litigan. Imo ilan sir?
17: 55
18: ano? Tatagasan sir.
17: Taga San Romeo de Go pero na ko sudad mo yung programa.
18: Sir, pagyasi ko na sir, sir, hindi mo gina.
17: O mo to nga, hindi tayo mong kundi 20. Adoon ko dali, Diyos, Dulho. Lipton ko dali sa gayo,
8: ah.
17: Ihunong ko kaya aron maka ako pa mag-space dito.
18: Hmm.
17: Tungkol sa kusog sa dagan, overspeeding ang gayo, ano din yung mag-control ang motor, mas magiging sa dyan.
18: Hmm. So, ang kusog dagan ang imong kasugat yung motor?
17: Kusog dagan.
18: Kaya yung problema mo siya, kaya saan ka lang bangga aron, gabi yung paglupada niya?
17: Oo, lupad niya sa dyan. Gani, nasuod na ganyan tapos sa second lane, pero wala ko giday yun, kaya ano naman, kusog man sa dito.
18: Yan niya.
17: Tawi pa lang sa diha.
18: O niya, sa Jensen Box, imalagay ang area.
17: Oo. Sumulungin ko sa dyan sa hindi.
18: So, ang imo, sir, dili kahit, dili yung dagan, hinay lang, niyong lang ka, kay...
17: Oo. Siyempre, kay kanyang lugar ha, ako, dali ko, di mo na sama sa unang, may lift turn mo nang tanong sa unang.
18: Karon, gido nga nila, ang go, ang
8: left turn. Katropang Benji, kanyang taxi driver, so may role, ano niya, saksi lang ni?
18: Yes, taxi na nakatapan dyan eh. Ito niya, akin niya, nguha na si Masiro, gawin na siya kanya ni Piro, naging mamasero. So, niliko siya sa Dinasabay Arlan doon, matulog nga pagkiko niya niya. Dito na nga, sa'yo kita, ang akin niya drivers, akin niya mga matulog, kung sulitagan, ni Hono siya, pero ang matulog, padayang niya, pagkakitulog, nag-agoma na katapan dyan eh, kay, sa gigayong ko na, ang kanya to, ang kanang signal light niya, pagwas kaling nga, ang left turn, wala pa ng BRT, so ang left turn maguna, ngayon na green light, paguno si left turn, so pigis mo kailang going level sa kulot, so manang hindi mo doon light. Pero karoon kay kidunga na, humasa ka ng, magtungod ka ng BRT kata ba, sali ka na ba, kaya pili.
8: Katropa Bentas, dead on the spot ni siya.
18: Patay, ang inimigdima, kay nabuwag si motor,
8: si.
18: O niya, gari, gusto lang may katapan sali nga, pagtugtong sa biktima sa galing, kung kanilang kasuminto, ang helmet nilupad, bisag na nakalag pero nilupad ang helmet sa biktima nga nakakosin ko.
8: Katropang Bentals, so bot pasabot ang kaning taxi, unsa man eh, green pa ni ang iyang traffic light?
18: Yeah, pulos,
8: pulos green, unsa man eh?
18: Both sides man, green light man.
8: So unsa man eh, ang left turn na ni, kuha lang, left turn with care?
18: Yeah, kanang... di ba sa una, ganun lang
8: ako, wala pa ng... Naasagi mga ingon na, ayaw na nang sa una, o sa may signage
10: existing ka ba, existing?
18: Kamagin?
8: O sa may existing na signage di ha? Dili man na pwede nga sa una, sa una.
18: Ang kita ba dyan eh, ang traffic light, pag-uwas na kago, both sides, going to Colon, going to Fuente, nag-green light.
8: Okay. Pero ang left turn, gikan sa Osminia Boulevard, Peños, Arlan doon.
18: Ito muna yung mag-giveaway.
8: Maay mag-giveaway. Pero yeah, kadlaon mag-good, ni mausan ni sila, di na mag-gugay ni, makasabot as taxi ka tropang Bentals, kaya di na sa ganin niya makita, kaya naaman ng stations BRT, di ha, na ay, kanang bitaw pedestrian ka tropang Zanin.
19: Ang motor, layo pa lang makakita naman kas taxi.
8: Kusog ka ayo, kusog yung dagat.
19: Kusog yung kayo, kaya ang taxi, porti ba nang hinaya?
8: Hinay na hinay gid siya.
19: De, wagin ni mo, wala ni giveaway.
8: Ah,
19: wala. Pagkat ba?
8: Ang kinini, makita man ni mo video katropang Bentals, ang taxi, wagin siya makahunong, samtang wak pa ni igo. Pagkaigo na niya, pag daig igo, hunong sa din siya.
19: De, kusog, ang taxi, layo, hey. Pabiyak kayo. Nagtuon sa niya ka motor mo hunong.
8: Bang.
18: Kaya ikaw man ka naman sila, ang boat says, nagagumangot. Sasabungin ko ka lang ha. Kabalin mo give ko kasi mo makita kami medyo distance pag nang medyo layo makita mo nga
19: pero di, supposedly dili na ingon ana unta ka tropang Philippine
8: kaning nagsunod diya ka tropang Janley mga kauban ni na hunong man
19: mga kauban ni
8: wa siguro gikan ni asa ni sila di nagkuan ba
18: lang
8: ang inom
19: gikan ga inom
8: so na kuan dito na impluensyado to
19: oh
18: Nakainom gyud ka naman diyan kay mot mangangkon sa kuan kato si Jan Leo kuan kabukos ang kuan on sila magkauban nga gigis sila kinom sa kolonya ubos man kauban nga mga concentrations
20: pa ulit
19: na di ko sugi kay Dagan tanaw kay kaya ang taxi katro pang benzina hinay mo kay Dagan
20: dili na to
19: oh ano mo sila ko nakalapas na magay sa tunga sa karsada ang taxi oh tawa trabaho
20: wagid lapas sa tunga gawas sa junction box.
19: Ay, nako. Ni asa man nung taxi driver, preso?
18: Kaya, yeah, for the meantime, ang taxi driver, kaya may naman tayo. So, alaw na sa custodia sa traffic enforcement unit, silang detential, while ang kanilang, well, ang kanilang inahan sa kanilang namatay, nag-alusin process, na huwag ito to, matuban niya, na kagabi, ang iyang anak, mangod, nilangit niya, pasad na sa tingin, mula ko yung tambong birthday, o niya, ang iyang anak, katuban siya ka mabilip, iyan din ginamonitor pagwas mula ka kay alagay kay Brodio ug makatukoy na pagwas ug anak sa ilang balay.
19: Normal gyud sa sa kaginikanan.
20: Less stressing yeah. Kwitay otso na gulay sa loan.
18: Kagabi ang inahan tuos ka kagabi sa lawas trabaho nagatug wa sa gabantay wa sa monitor mato pagagad loan mato yung na ta abdal og na magarang lamatan nga ang dakay miss school nanawag dakay nanawag niya ang iyan ang anak pangayon na katubang sila kito Philip.
20: Pila edad gani aning bataa katropang
18: dyan? 25.
20: 25?
18: Yes.
19: Sige, salamat kayo katropang Benji.
18: Yes, mga natong update. Nga nahipos. Muna ang auhang o tambag sa mga tinagin ng balaon niya. Maambing ang resdan. Kaya andan, dagi-dagiya. Muna ang kinalang dyan yung magambing aron malayo sa disgasya. Kamag ang Santorio Balawel. On board sa patro. Naubalik katropang General Redoblado. Araw sa Gaya sa Pilipinas, para sa Pilipinas, si Katropa Benji Talisik
21: XFM Report.
19: Salamat Katropa Benji Talisik sa ibog report.
20: Katropang Zanle, itong isunod ang report kika ni Katropang Eric Amaro. Tumikan ka doon ay biyudo mga Katropa, gidakop human gihulga ang Osaka Dalaga. Ngayang Luvehon.
19: Hoy! Ay sabi mo, tangan tanig warning daan me.
22: Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
19: Bullseye! Naunsa man po ni tawhana nga. Nangita man itong agianan katropang Dr. JJ. Nga doon na sa ilaing muagi.
20: No.
19: Mao na nakadagli. So doon yung delikado daghan man ang mga bakterya niya. Ang mga epiktos niya may agi. Bastila ning balita. Sinani na gidinika. Pero mag-immoral na kayong mga tao. Ibao ito sa Kuya Carl Omiga ni Murugila Asang Maminaw. Ay, dakos Walter Dacuar ba? Sus, di yung ganahag mga ingin na ni. Pero atong i-checks ka tropang Eric Amaro.
21: Live report.
23: Mayo ka, butaga, katropan siya ni katropan Philip, pagkakatropa tungod sa hulga, no, nga iyang lupihon, kining Osaka, 19 anyos, paslakino, na, sa mabugnaw karsel sa Labangon Police Station, kining Osaka, 50 anyos nga biyodo, kinsa marag, ato'y gayo na, nadaot yun, no, sa agwa di patalanta, og daw sa gituang, nitukar yun ang iyag, UWAG, katropagad siya ni katropan Philip, mga kahigalaan, manang gihulga ninyang 19 anyos ito, nga dala, nga lobihon kini alas 10:40 na sa gabi sa Mesitio Eskwelahan Barangay Buisan, Cebu City ha. Ang natanggong nakaroon sa Labangon Police Station morning suspensado nga si a certain James ha. So nagapuyo sa Morsab nga dapita nga ginakop niyang suspek sa Labangon Police katulad sa Ligatron Philip mga katropa human nagpakitabang ni kinintaw na lisang kining biktima sa katsinibian news nga estudyante nga gitago lang sa pangalan usab nga si May kay asoy pas biktima katulad sa Ligatron Philip mga kigsunan nga samtang padung siya muli kan si eskwelahan nakita niyang suspek nga daw sa kuanak na baga bangog nas agwa di kana bang nimno makahubog katulad sa naghigda nas dalan og giingong kaniga hubog na so sa dinang miagli ang biktima diha sa tubangan sa kanipong suspensado giingong may kalitra nig kuan ba kana bang bitad gentil katulad sa mga kidlan onya napay dalang istorya nga Lobihon Bay sa mga ito nga 14th
19: kisipisi sa... Kailan niya daan ka, Tropang Eric?
23: kuan lang katuman sa ni makit-an lang sa biktima ning kuan lagi kana magkabanta ka ng sunog baga ka ng mga kuan ba ka ng manginumay ba ka ng buntag maging sa iyo katuman sa ni
20: wakan na siya kidaman tagay
23: na katuman tilip
20: wakan na siya kidaman na hubog kakain na higda
19: pero di ka na ingon nga kinumidya lang
20: kinumidya ba
23: kuan eh katrobagad sa lipod no kana bang dalas ka hubog kay nakainom naman kayo kining matod pa
20: wakan makahika pa katropang mental Eric
23: katrobang
19: istorya lang kay na may istorya god nga na may istorya nga with conviction oh. Na po istorya nga jaga-jaga kay oh. Sus you know ko ikaw ben ay gyud ko pian sa leksyon ni mo ben your makamuda istorya
20: ay saksi ani katropang Eric
23: naay mga saksi katropang Philip mga gila niya ang gikadlukan gud sa Sinbian News may tatog istorya lang gibitad yang tiil
19: adiha sa dapit
20: kumbitado siya
19: ni action sa deeg pormada
23: ni mo kuan magid ni suway magid kadto pang seso ang kinabuhi ni gihadlo pagkayo mo ni inikten ni kanang
19: kis pila edad sa biktima
23: 19 anyos nga dalaga kadto pang sanli kadto pang Pilipa niya kaning suspects with anyos sa ni sumoto nga
20: gabi na ko gayaw-yaw lang siya diha ba
19: pero kang istorya la hinubog ba
20: hinubog ba gayaw-yaw siya kadang
19: mumustra gyud lahi na pod na
23: wala magnaagay pwersa nga bitaron yun ang babae nga mapunta niya katapang sadli niya dahil sulang sulti nga lubihon bi sa mga itong kisi-kisi enton sa kining dalaga ito nga nagkalinggawas niya midagan siya paulis lang balay niya napatabang siyang girikanan niya ni Anto sila sa Labangon Police Station at pagkat sa limang kaigalaan po na aga kining suspect nga bangog pa sa kining ilim ng makahubog so na dakpan hinunday yun sa itong kabulisan sa presinto Jess no Labangon Police Station ya yeah. Iyan ni Katubangon karong adlaw ikatakda nga basakaan ni kaso katubang sa likod ng Pilip panghigala kining kasong kalapasan sa Safe Spaces Act no kining Republic Act 11313 or mas nailapod ni bawal bastos law katubang sa likod
19: pero isa adtong higayon na wala ing tao
23: kaya ako na alas 10:40 na katubang sa nalay pipila ka mga tao
20: sa gabi eh gabi ini dili buntag
19: ngit-ngit ang lugar o sama ni gi-attempt gyud niya
23: na ay pagbitad gyud katubang sa nalay mga kaigla no mao po mao ni kisi-kisi pag-ayo ang disinili
20: ang Dios so ni sila ang kuan Byron kay mao man sila prisuhang Byron
0: Oh no.
19: May gani ka na Reggie Caso. Pastilan. Pero wala gihip ka na ngayon nga gihinol nga mga pribadong parties lawan. Batiis na iya ha. Lai sa di ganahan.
23: Kay, ang batiis na nakuptan katrupang Janli.
19: Lai sa di ganahan. Kay,
0: siya katrupang Janli.
19: Okay. Naghigda na di ayin eh.
23: Oh, naghigda man yung dapit sa
0: iskulahan.
19: Ay, sabang anong mahigda mo sa
20: siya? Hubog.
19: Di ba? Ang babae ba?
0: Basi kagianan ang higdaan.
23: Suspect naghigda katuman sila ni Agi sa tungod ang babae kay dito man ni naghigda sa agianan.
19: Basta man eh, imnanan?
23: Kaan lang, mga tindatindahan katuman sila.
19: Kuya, awa niyo, naghigda lang ni Intao.
0: Sobras, kahubog.
19: Nakahirap ka ba na to? Mahinunduman ako nga o matog. Taka lang higda. Nanis ko sa amo, kausa.
0: No.
19: May galiwasan mamitan. Inon, gigay, sa ito na amas yung kator sa dunia sa amo. Sa ito, huwag sa may labot. Dalagi na ako, may numduman ni nani. Dalagi! Sus, ginoo ko ni higda lang is dan. O sa mga yuta?
23: Kani kaning nay mga latilantay nay mga higdaan ng gangmay katapang sadli mga kaiglan so higda dito niya agianan man iyang
20: higdaan. So sa maning dalaga nag short ni o nagpalda
23: nag kani siya kana bang gikan misa sa eskulahan katapang sadli
20: nagsayal
23: pero kani siya kana bang college naman siya so nag kanang sibilyan kumbaga katapang sadli katapang
20: pilit pa pero wala nagsayal
23: wala man magsayal
20: eh basi kanang... naghigda ni siya niya na siya nakitang buwan katapang Eric.
23: Kana katropaga ato pa nang sa iron yung katropaga
19: depende o kway dagom
23: ato niya sa babae basig kanang kabantay kanang hubog na hubog na basig lain yung nakita
20: pero kaning daw nga in town di man ta judgmental pero murag
19: murag maglisod may sagog to o inani murag magbuotan kayo hinubog lagi ni in town niya ba
20: angelic face pag in town hala
23: kana kay ubay-ubay naman gining na
20: ino, first first ko ano niya
19: first offense pa ni
20: tropang Eric
23: Maunay ato nga siren katubang saling katubang Philip kay di naman tingo guning kwan mas gipili sa supinsado matubang nga magpakahilom o kwan lang skortin lang tubagon ang iyaw sa salapod so maunay nga tubagon niya kay at least ma siren katubang Philip pero usually sa ganyipong hinabi lang sa kapulisan initial response niya tubagon lang yun sa hubog katubang saling katubang
20: Philip. Naani siya mga anak po o wa say anak?
23: Kan dudu ni san na siya mga anak pero na siya asawa.
20: Mga babae anak ani o na siya laki?
23: Maunay ato pang siren katubang Philip kung kuan ba kanang sa ni
20: maunay pagtulod na sa to ang mga sukintig paminaw nga mahubog man gani mo katog lagi mo ay gimog buka-bukas mata.
23: That's right katubang Philip no. Kuan lang kanang isud jud tiyan ang
20: inon.
23: Di magmaoy katubang Philip mga kakilan.
20: Paita. Sige, nagkasalamat ka, tropang Eric Amaro.
23: Samahan ito kasi kasikan sa police station 10, bago police station, mga katropa. Mas may inon nyo, no? Happy, nga sa itong plus complex. Kay Mark, inom ninyo, mapunan pa na inyong lifespan, mawa na inyong mga balatian, mga kailan. Gusto mo mag-copy nga healthy, mag-copy nga tambal? Pangapi mo sa ginama siya sa Incorporated Santom Plus Coffee Mix. Alang sa ito sa Pilipino para sa Pilipinas suka tropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report. Bullseye. This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: namin na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Garlin Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlin, o Chia, gasiyok akong dumulang piging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha kaadlaw, tulog kaadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
5: Sauna? Oh,
4: siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko, basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: May buntag? Mo-apply unta ko pagka-barbero?
7: Dili nga barbero mong ipagita. Parlor man eh.
6: Mo ba? Parlor din eh. Kada sama ko magsugod.
7: Ayaw!
8: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ragyot nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko, ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C. Kay ako kayo siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
2: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
5: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
6: Musa ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
5: Hello, sir. Dili mo ko kabaoan, ha?
6: Mau ba? Usa mag-ide ay posisyon ang imong gusto, day?
5: Ay, bisag kung sagon nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot. Ayaw!
7: Exciting!
8: XFM.
9: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. Alas 9:45 na mga katropa. Kining mong time check, katropa kay Philip. Gitod gini ka na to sa Sandown Plus Gold. De kung tabang katropang Philip, alas dumagay sa unan nga na problema in town, gumikan's inflammation. O pag-upag-upag sila gilain parties lawas. Pinigit ka tong mga bukol-bukol, katropa kay Philip. Sulbaro na sa to aga Sandown Plus Gold. Tumarog, doon kakapsulas, buntag, doon sa dugdos gabi, 1 hour after meal. Sandown Plus Gold, it supports your health.
2: Bullseye!
9: Check tagdugang mga balita!
10: Atong balikan si katropang Benzi Talisik. Gumikan kay mga katropa. Mga youth diha sa Barangay Guadalupe nangaligo tulo na lumos sa nakabsas kinabuhi.
9: Take a stand by na speakers linya.
2: Live report.
9: Katropang Benji, go ahead.
11: Thank you.
10: Go ahead, Katropang Metals.
11: Alright, salamat na. Kagagin naman sila kita baga, Philip, usa ang patay isang tagtunga ang naluwas nga mga minunidad kinihuman nga nalumos di mismo sa kalagatan sa akiling barangay Tungkop sa Lungsus, Mininia, Kagawap, Mualawa. Sa itong pagsumay karoon ka naman sila kita baga, Philip, at patay ko ang ganyan kinipangas ang pagkita matagot kay Kika Pabatag.
9: Asa man yung lungsuran yung Lungsus, Mininia?
11: Tamagan?
9: Asa ni Depita, lungsod sa?
11: Barangay Tungkop.
9: Asa man ang Mininia?
11: Minglanilia.
10: Minglanilia.
9: Okay, Tungkop. Naman ang dagang kaligoanan niya, katropang Benji?
11: Posible.
9: Pero dagat ni siya, dili ni ingon swimming pool.
11: Dagat na katropang Benji, kaya tumagituan kayo na. So man nga
10: parat ng dagatan diha katropa
9: natin. Parat na nga. Di usa maning murag mura maning dagat pero private resort house, no?
11: Sa dagat din mura dagat gina.
9: Dagat gina. Di ba ang purma sa imong video man god wala pa may ang gipagisend diren katropang Dr. JJ, Wa may dagat resort.
10: Laysio ni, Laysio.
9: Oh, Laysio.
11: Yang mana ang pangalan sa resort kada pa sila, pero bago nang resort niya sa Barangay Tungkop niya

0: ang uban mato para ginaminom ang uban wa onya mga youth daw ni sa ato pagina pagkuhan ng youth guy
1: ako ni Guadalupe man ang gingo na to
2: pero dili ni sila mga kanang mga opisyal
0: dili ni opisyal kato banjan ni mga youth ni sila
1: mga batanon lang
0: onya taga kuhan ni taga kaning barangay Guadalupe kay ang ila adnas
1: masama ni Cebu City Karkar
0: Cebu City
2: mm-hmm. Ang gapa gadaan nila diha ang mga opisyal sa barangay.
0: Mo na ito binipay ko ito banjan ni kay at actually giga pa tagming lang guway pa talo sa at nagtungod kay medyo traffic ka ba eh. So man nga basis na talagwa kay mamasyon ka ito banjan ni sumay na po din sa resort na kining kinitiga sa resort kasi Maritas kay naman po
2: kusog-kusog sa mbaho de Rio
0: kusog siya kaya abagat na kusog ang mbaho pero kahapon daw medyo hunas kamay o niya pero wag yung magkuhan ang resort mismo ang resort owner o niya ang caretaker niyong ipot na bawal kaligungan ang dapit sa isang tanatod kay medyo di mami panahon pero ang kanyang nangaligo ni Pugos ni Simat dito sa kanyang medyo layo-layo kumay ang tug niya nahitabo ang wala naman maghitabo nalumos ang tulo o niya usan din ang patay katapang jali katapang kaya kanang Pilip na
2: wala ni lifeguard niya katropang Benji walay lifeguard ni Dada Pita?
0: Iyon ni Juan ni Marita sa caretaker kata Banjaling ang ilang lifeguard ang kining mga rescuers sa parang itong group nga may mojud dito sa ilang resort.
2: Atong higayon na naay mga rescuers.
0: Kagahapon, wa nilagay ba jud ang mga rescuers kata Banjaling tungod kay considering nga lagi maot ang panahon. Kani ang Juan ang kanini ang mga nangaligo rito, kaya bisyo na nga dili pwede kaliguan. Gani ang ganang gate kita kahan yun, kaya pala di magaligo. Pero ni Oliot yun, ni Lusod kita
2: pa dyan. Agoy. Okay, mubo raman sa kunilang koral.
0: All? Yan oh, ang koral. Ang kuha ang resort kita pa dyan.
2: Sus, nagkuagis baod o niya. Kung yung nanig hapong at lawag, di ka kamaumulang, oy. Portig yung risgo, ha?
0: Kung yung mga doon mga kahapon, hangin-hangin, di ba?
2: Yes, yes. Hangin ba?
0: O man ang di ko kumpensahan kay kung yan ang kapamanahon, ang tagit pa ko ng baon, medyo...
2: Pero nga nung ilang gipasudlan ang resort katropang Benji?
0: Gipasudlan ang resort katropang Benji, na ibayad chase, pero ang ilang gingon nga, bawal yung maligo,
2: stick. Ah, o saman, mag-unsama sila dito, stambay-stambay, lakilid na sinagat.
0: Stambay,
2: mag-inom. Oh, okay.
0: Nga,
2: pero why gabantay ani kaning naikoral, kaning naigate?
0: Muna.
2: Why gabantay gahapon?
0: Na kita banjan ni pero ang gede kina magkunya dili mo siyong sa dalang panahon nga
2: na agyon
0: ang
2: okay mura manig inatora kay imagine ang entrance pila ra 10 pesos
0: 10 pesos
2: oh inatora ni katropang Philip di giniingon nga resort nga
1: commercial
2: what do you expect 10 pesos sus paita
0: so tungkol sa mga tungkol sa ating pag ibadlong, kaya abiso na hindi pwede mangaligo. Pero nilihay, di siya mag yun. Pag ito, nahitin ko, ang alam ha, nag-i-deserve siya, o sa patay, duha ang galing luwas. Pasa ko, katawad siya mag-i-play sa ang galing galing sa Maritas, ang ato na hindi mga mina, sa galing nag-credit ko sa mga resorts sa Laiso. Kaya abiso, parang itong pop, o niya, galing, go sa
2: baliw ko, Dok, katong interview, Dok. Gatay, wak magka. Di mao ni katropang Dr. JJ. Ako na live play. Ako na live play katropang Benji. Di ni mao nga video, dira. Ako yung play me.
3: 7 of 8.
2: Mao ni nga video.
3: Kagano, sa katrap, sa kanang basa labangon.
4: Ah, so, usan ni promobatan o ni pamilya?
3: Yut daw na sila sa Panbanawa.
4: Okay, tapos?
3: Yeah. Pag, ang nauna lang abot, ang taga-Pardo. Dito, nangangyo sila nga, mga ligo, nangyang ko, dili, bawal maligo. Okay. Kasi radyo tapo tiri niya, ang iyo man sila nga mananaw ro sila sa dagat.
4: Hmm.
3: Nya, diri sila nga cottage, nya, ang istorya silang kuan nga, ingon man nga, pa dilita po idya kay lahat ng panahon. Nya, nanak lang nga, gumam nga niyo nang ipaligom siya, panangitunon lang, paligo pa sila sa mga tugro sila sa ilang bahas niya. Dito sila sunahan ng ikiyas.
4: Hmm.
3: Dito so, sila sunahan na
4: ako. Gagapon, mauning kayo ito?

0: gilag niyo rin kahapon.
1: Wala, open ra.
0: Open na.
1: Kaya ang dagat, sir, layo naman.
0: Hmm. Ah, hunas.
1: Hunas naman ang
0: dili,
1: dagat.
0: Dili, nga ni nga, kung taog ron. Oh. Okay. So, kasi nakita mo kahapon, nangaligo sila, nanibat.
1: Nanibat sila, dito sila punahan puno ng aligo, ako mag-interview ang naluwas. Kaya dual din, ibigay na na-actual nga ako, magsigil akong sunod nila, sir, kaya dagan may trabaho.
0: Ah, dagan, pila sila ka po galigo, o nalumbos din?
1: Tulo.
0: Tulo po nalumbos?
1: Tulo sila ka po, kaya doon, naluwas kang na, kauban. Ang usa may nakabuhi mo, kung nawag lang dito na nakita.
0: Okay, so, kamo, niabiso mo nga, dili po yung galigo, dili po yung maligo?
1: Dili po yung maligo, kaya balosan sila, sir, sa sitwasyon sa... Dagat,
0: oh. Kay, di dyan pwede maligo. Olo, hunas ka, dilig ako may saan.
1: Oo, dilig ako. Nidak ko dyan po ng baon.
2: Bisag hunas.
0: So, par ka ng... Anak, ba yan ang
3: Katropang Benji, dila na to yung tiwas o play ang video talas. Ka video talas taas, magod o niya medyo apikita sa oras.
4: Yes, mga to katropang Jenny, at ang hinabi ka maritan sa caretaker. O niya, tingin niya sa Facebook, sa Xipam, kaya ito yung out-of-day, report a full nga interview. Kabayro sa Pabig, sa Katong Dalumos, o kabali sa Dalumos, nga Katong Youth, sa Barangay Guadalupe.
3: Salamat, ya, Katropang Benji, ha?
4: Mga report, kinahipo sa patrol, on board sa patrol, kaubari Katropang General Herbado, alas ngayon sa Pilipino, para sa Pilipinas, sa Katropa. Benji, talisin, X-Men News.
5: XFM, report, Bullseye.
3: Salamat, Katropang Benji, talisin sa iyong report. Medyo apikis oras, Katropang Philip. At angi, ang dugang updates na ngunya sa tuwag, sa tuwag official Facebook page, ay mo kalimot like, follow, XFM Cebu 88.3. Unya, why impeachment ron? Gumikan wala. Kayo, nabahaan ng mga senador.
6: May trabaho, gumitro kanila.
3: Partner na to, Dris Master Control. Mura karoon rin at lawa kay, na naman ugma, katropang Dr. JJ, no? Katropang Rap Rap. Na nag-live in towns, katropang Rafael. O, di niingon live yun,
6: guys. Namay?
3: Wala, nang oh. Makals lang.
6: Namahal ka.
3: Birthday ka tropa ka Philip. Birthday siyang mama.
6: Ay tagay paksiron.
3: Maglisod na yo gikas bantayan niya. Biyahe pa panos na. Go sa buglasig dutin magdagat. Partner at Andres Master Control ka tropa niya Dr. JJ. Joven Jimenez. Ang taong hindi natutulog. Res Newsrooms ka tropa ng Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Kuna is katropa nga John Lame and Chavez Viking.
7: Bullseye. Ako sa mga katropa niyang certified turbo user, katropa nga Philip Atuel Serrohano.
3: Bullseye. Salamat yung pagpaminaw, maing buntag sugbo katropa mo. Exciting! Exciting!

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako.

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw-kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang na ako, Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
3: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
4: Katuli ay, gibayra naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ay, ah!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasi Street. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod akong tiin. Kila o glikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itikti.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
11: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na!
14: Abli na!
12: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
12: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang sa may Sapatera.

0: Plus Coffee Mix User.
1: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawas, Santon Plus Coffee Mix radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon karo, wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni Tagapanabo, office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede muinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mga katropa, exciting dito!

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Unto pala stress sa hapon. Ato time check, mga katropa, hatod ka na kanato sa atong Sunthone Plus Gold. Kumusta mas mga naningkamot karong mga panahon na, karong mga orasa, adlong Lunes, balik na sa aptas trabaho. Labi pa kay porbida mga kaigsunan ating bitay. Yo, ningkamot kita. Adlaw pa lang, naaskalsada ng atong mga driver, ang atong mga katropa diha, maghihigal ang mga manindahay. Pag-uban pang mga nanginabuhis kalsada, init pag-uwan, kinanglan na doon ay mahatod gantos pamilya, kay kung way biyahe, wapoy kita in town mga katropa. Sa matag kilometro ng imong gilatas, imong lawas usab ng trabaho uban kanimo. Kining atong produktong Sunthone Plus Gold, doon na kinisako, sagol nga spirulina. Ang spirulina magigala na ilang isip nutrient-rich natural food nga doon ay protina, vitamins, doon ay minerals, usas mga gipiling sangkap sa Sunthone Plus Gold. Kaya ang pagpaningkamot mas ligon kung giatiman usab ang atong lawas. Ilabi nag atong imnan matag-adlaw nga tanan og Sunthone Plus Gold mga kaigsuunan. Kay lisod kayo guwatay mga food supplement karon nga panagang, no? Mga katropa, importante gyud kayo. Katong lawas ang pingan gumikan kay kung kita masakit perting luoyas pamilya. Ana nga amo mga katropa niya, amo mo magigalang giawag inom kanon og Sunthone Plus Gold. Kay atong kauban kinis pagpaningkamot aron sa babulahan ang pamilya. Sunthone Plus Gold, ikaw lagi ang una. Alas 3:02 na.
1: Eric Serras Malait. Asintado. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado. Asintado.
0: Libertas nun istayo sa adid kwa di volumos. Sed Fatsera, Wadlias Tomes.
2: Eric Manait sa XFM Cebu.
0: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kon unsay husto.
2: Asintado.
0: Luzon, Visayas, Mindanao. Malipayong hapon na usap ka na itong tanan mga sugiting paminaw adlaw nga Lunes. It suggests ning buwan sa Agosto, tuig 2026. 136 kaadlaw na lang yun. Pasko na. Kamusta mamo diha mga katropa? Labi na dias Bohol. Init man pud ang panahon na to dias Bohol. Purbida. Pusit man ikanigin ang buntag sa iyo. Kaya pwede mag kagiob sa itong palibot. Gumikas bagang dagom sa kawanangan mga amigo. Karon magigala ni init nagmayo. No? So, pasalamat as Ginoo. Ngayon nining ato na tagamtaman nga panahon. No? Itandi dito sa kauluhan nga 30 in town pagkabaha mga kaigsuunan. Sa mga taga Negros Island, mayong hapon ka niyong tanan. Naka-hook up sa XFM Giholngan. Kamusta mo diyan na pitas may Dumanhog? Ronda Alcantara? Dito sa Badyan? Yasmual Bual? Dito sa Malabuyok? Alegria? Uguban pang mga lungsod dito sa ikapitong distritos probinsya. Ay pagpaminaw sa mga taga Balamban, Asturias, Tuburan, Tapuelan. O dito mo sa Norte, Lahos, sa Daan, Bantayan.
2: Asintado!
0: Exciting! Of course, dire sa Bactan Island. Kumusta mo diya, mga taga Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cristalisay City, Cebu City, and of course, Metro Cebu.
2: Asintado!
0: Ay balita magigala matay ila magipanghambog nga big time oil price rollback kuno sa may big time nga 4 pesos sa mani. Kini magigala ang mga taga Department of Energy may lucky po ni sila mudag pabuhis dugo ba ngatos mga motorista. Gipahibawang nini ngantos media magigalang doon ako na big time rollback sa ato mga petroleum products, mga kaigsunan. O niya, o sabi nito magigalay big time nga kung imong tanawang diris diesel, ang rollback magigalas diesel 4.30 ra o niya, gasolina 4.70. Muna yung big time ninyo. big time, kanag yung tagdua ka-figure, 10 pesos, gantos 15, gantos 20. Pero kingon ini ra bagigalang 4 matay mga igsoon ni mga tawhana. Gisayunan lagi din tao ni sila sa tong kahimtang ba? No? Manghambog nga big time ko nung rollback. Although pasalamat ha, kinunay rollback, no? Maumpunay atong giampog yun. Pero kiningon ini bagigalang classes pagpahibaw sa Department of Energy, pinagi po sa mga nagkadang oil companies. Nga, moingon dito ang taga Pilipina Shell, mga taga Petron, no? Baga taga Chevron nga, okay. Taga DOE, nami pahibaw din ninyo. Big time oil price rollback. Moingon pong DOE nga, sige, amo nang ibalita. Big time magkana. Sabay big time maghihigala nga, osara ka, 4 pesos ka pinra. Yun mo, salir na maghihigala ng kalaki, maghihigsoon sa taga DOE. Nga kunon sa gustos, depart asa mga oil companies, tando na po. But anyway, doon na may rollback, maghihigala ugma, ato lang yung hangpon. Do, kay ang precious crudo karon na nas mga 88. O niya, ang uba, nas mga tag 89, 90 baka. So kuhaan na maghihigala 4 pesos. Di na nas mga 84, do, baga kaigsoon, 85. Mahal, gihapon kaayo. Kaya ang kining baga naggamita gasolina, murag ang gasolina ron, di na mas mga 80 siguro. No? So, may nosan na magigalag 4.70, di na po nas mga 70 kapin. Mahal, gihapon kaayo. Ha? Ang gwapo yun, mubalik kong 60, 50 kapin ang litros krudo gasolina.
2: Asintado!
0: Anyway, mawag yung magigalag, pahibaw nila, karong adlaw, Lunes, gumikan kayo ugma po hon, Martes, mao ni magigalay ato dito atangan ug mao baka po dito kare ipatuman gyud mga oil companies 4.70 4.30 sa diesel o diya sa gasolina 4.70 kenero bang bandiha nga pag gasoline station diba ang rollback di ko na nang katidad 4.70 4 na po na 70 ilahon. Anda kong pangutana, mag-iigala o dinios mag-iigang nag-monitor ni taga Department of Energy from time to time nga to karos mga nagkaring gasoline station sa ato. Da? Basi nag-agad na po ni sila sa mga reklamo, gikas mga motorista. O niya mga taga Department of Energy, na for example, Dres Region 7, sige lang pasinaw, lubot, diya karos ilang opisina.
2: Asintado!
0: Da? Naba mo yung monitoring po, price monitoring? Kaya narabay uban yun mag-iigala nga mga gasoline station, pastilan. Di yun, maghihigala mo to man. May lang tadris, balitaon niya pagkahuman, mga kaigsunan, ang uban diha, maghihigala ang oil companies, mga gas stations, maghihigala. Di yun, mo to man, na yung mga sintabos diha, nga ilapag yung daginoton. Di lang yun, ihatag gantos mga motorista.
2: Asintado!
0: Ha? Panidi na ninyo, maghihigala, o niya, kwinta-kwinta. Di ba, makaingon mo, matitinood yun ang giingong Eric. Nga doon ay uban ng mga gasoline station. For example, kini maghihigala ang balita nga ang gasolina 4.70, ang crudo 4.30. Ang uban niya magigalam, rollback nito tres. Basta naalang ko na magigalam within the bracket. Mga kaigsunan sa mga 70 at 80. Basta, di lagi sila dito, rollback og 4. O baka, rollback mag 5. Depende yung magigalas, ibalitag pilay rollback. Pero musaka, gani, pasti lang kompleto.
3: Exciting!
0: Maraming paita o benepisyo na gani para sa mga motorista. Kining mga negosyante maghihigala, pertigyot ka, kuripot. O pananglit ganit benepisyo para nga ito nila, bastilan. Sintimo, tilokon pag yun nila. Alas tres, Jess, mga kaigsunan sa itong pagparayo ni atong tulumanon karong hapon na. Anyway, so much for that. Arita mag-iigsoon sa itong balita. Karong hapon, di ang maghihigala. Purbidang paitan, niabot na dito 12 ka mga kinabuhi ang nakalas. Samtang 380,000 ka mga pamilya ang napiktuhan mga kaigsoonan sa bagat nga may kasokoso dito sa Luzon area.
2: Asintado!
0: Sus, grabe mga kaigsoonan ning hitabuan niya. Kinibang hulagway nga akong ipakita diyan ninyo. Mga kaigsoonan, ang nag-upload ani kinis KG Paundo Bahi. Tanawar gud ninyo maghihigala ang akong ipakita nga graphics. Iyang balay mga kaigsoonan gisanapan gud intawg tubig baha. Eh? Unya, saysayan ko kamo ani kay sigon pa maghihigala aning uploader nga si KG Faundo Vahe. Nga kini ni ang frustrating kayo mga kaigsoonan. Kay ngano niingon siya maghihigala 38 na kuno sila katuig nga padayon nga nakasinati og ingon ini nga kahimtang ilabi nagdunay mga bagyo or mga habagat. O niya, wa gyud kuno sila natagamtaman nga kausaban.
2: Asintado.
0: Ha? Imagine ra guna mga katropa 38 years tanawang ila ditong sunod sa balay. Kung ang ilang gawa sa balay tanawa. Ang nag-upload ani kini sa 13 KG Faundo Bahi. Iya ditong gipagawas ang iyang kasagmuyo sa social media. No? Human nga ang tubig baha, misod dito sa ilang Pinoyanan sa sukat Paranaque tungod sa grabing pag-uwan, bunga aning southwest monsoon kon habagat mga kaigsoonan. Tanawag kung sila nga basa ang ilang salasit, nangaguba, maghihigala, basa na ang ilang mga refrigerator, nangatumba. At uban pa diha karo mga equipments, mga kaigsoonan, perting di malasa. Naingon siya diri maghihigala nga kining baha has been a recurring problem in their area throughout the 38 years nga nagpuyo sila anang lugar. At 38 katuig ha? Imagina na ninyo. Ingon pa diri maghihigala niya sa street naman bandang dibdib na. Dito sa kalsada ko no, diri nasdughan ang tubig baha. Sod sa balay nila, diri ko nung napitas batang, saya ditong igsoon nga ang gitason siyang igsoon, 6 foot. Ha? 6 footer niyang igsoon, ang tubig baha kuno sod silang balay, di anas may kininia karong ga batang. No? Mga kaigsoonan, so, kininia ang ga, niingon siya magigala, perting paita ang ila dito karong nasinati mga kaigsoonan kay sa kadugays panahon nga nagpuyo nila dito. Ila man manghigala ditong naobserbaran nga wa gyud manghigala dito karoy ingnonta kausaban nga natagamtaman. Pareha ning iyang giingon nga diri sods ilang balay ang iyang igsoon no nga 6 feet ang gitason ang sukod sa tubig di ana manghigala smay. Babas atay dapit. No? Gris may tiyan mga kaigsoonan. O nga, sa uban ko nung mga kalsada dito sa ilang lugar sa sukat Paranaque, like Ipil-Ipil Street, lagpas tao na kuno.
2: Asintado!
0: Ha? Di lang kuno katulo o baka kaupat. No? Matagtuig nili na masinati na trauma na sila niini. No? Lalo na sa mga matatanda na nakatira sa lugar namin. Nakakaapikto na din po ito sa aming hanap buhay dahil hindi po kami nakakapasok sa trabaho tuwing bumabaha na po sa amin. At yung aming napupundar ay nasisira dahil sa baha. So magsigil na tagbalik kung uno ani. Imagina ninyo mag-iigala ang mga nagpuyo dito sa Paranaque o guban pa mga lugar sa Metro Manila. No? Nga kung both hunaw-naon mga kaigsoonan kining Metro Manila mo'y buhong kaayo sa mga infrastructure projects gobyerno. Pero tanawang mga nagpuyo dito. So, kung ato maghihigala ning i-connect diri sa ato Sugbo ba? Kinanglan pa batang maguhat maghihigala nga mga Sugboanon makasinati pag ingon ni tanawar ko ng balay nila oh. No? Tanawar ko ng balay nila. Dito sa gawas ilang balay mga kaigsoonan purbida. Hangtod ako no mga kaigsoonan dres dughan dos liog ang gitas on stobig baha. Asa maga mangita ang tanawar guna maghihigala ang ingunan ng hitsura. O di ba mga gubang sakyanan, inyong mga appliances, inyong mga kagamitan sa balay. No? Pero wish you kaya na. Now, dako pangutan na ro maghihigala ng KG Faundo Vahe, hain magyud ang tinud-anay nga kausaban. No? Nga kanunang gipanghambog sa mga politiko, ilabi na gyud sa panahon sa pagpangampanya, mga amigo.
2: Asintado!
0: No? 38 ka tuig na ninila nga nasinati. O niya matag tuig, makasinati sila dito karong pagba. Sood silang balay katulong at tos upat kahigayon. Oh, kisa may ganahan maghihigala in town nga mamalit og daghang butang. Kisa man in town ganahan maghihigala nga magpaninot sa Pinoyanan og kanunan lang po dito bahaan.
2: Asintado!
0: What if og ingonini maghihigala simbako ang mahitabo deres dakbayan Sugbo? Or sa ato maghihigala ang Metro Cebu? Doon ay mga Pinoyanan nga makasinatig ingon ini sa ato maghihigalang lugar. Kana kung wagi dito'y himuon ang ato mga public officials, ilabi na gyud. Kining ato mga sapa, mga drainage, og uban pa diha. Nga ngayong pagabuhaton, flood mitigation, no? Aron nga makapangandam tag dita may susama dito sa kauluhan mag-iigsoon. Kita ba mong mga politiko, mga higala nga, nagsoroy-soroy dito sa Metro Manila, gikan niya ito nakalabay Sabado, Domingo? Ha? Hangtod karon, suspendidong trabaho rong adlaw, ha? Dito sa kauluhan, sa gibalita na ko kaganyang buntag, mga higala, 182 ka mga lugar sa Luzon, ha? Ang gipalubog sa tubig baha. Ha? O niya, matod pa diri, kinini ang klase, at the same time, maghihigala ang trabaho, gipaundang una maghihigala sa palasyo. Gumikan kay dunay ubang mga lugar nga di yun in town kaagian. Mga kaigsunan. Now, gikan atong Sabado, hangtod Domingo, hangtod karon. Naba mo'y nakitaan nga mga senador, mga congressman, ha? Kibaw mo every time nga dunay baha ang sagad yun dito mabunog kini na bagyo mga barangay kapitan. Kibaw gid mo na di ba bisag diri Cebu maghigala di ta magbinaot Cebu na aday makita rin yung maghigalang congressman. Ah, na aday makita rin yung mga mayor. Nga magsoroy-soroy dito sa tubig baha, magsakay-sakay maghigalag baruto. Mag-check dito sila mga constituente, okay pa ba mo? Buhi pa ba mo? Naghinawa pa ba mo? Tuwagin na, mangigalag, gidilihir nga to sa mga barangay officials. Kap, baha mag-rodeo sa inyong lugar, kap. Kumusta man? Mayor, congressman, baha gitinood. O niya, kung sa mga itong mataba niya, amura ng padadagkuhan niya. Pero panahon sa pagpangampanya, pastilan, bisag asa, ibutang, maghihigala ni mga tawhana. Bisag unsa ka kahuot o ka sudlonon ang mga lugar, muadto kay mangulitaw o niya, manglamano gayon, kay magpakilala sila. Kaya sila, ang kapagtaganang muservisyo. Muservisyo man ni sila maghihigala o gusto nila. Pero ingunin yung panahon karon nga, sos tanawar kung maghihigala ang ilang mga refrigerator. Oh. Tanawar kung maghihigala ang palibos Pinoyana nila. Perte yung pagkaluya. O niya, nakabalita ba mo? Nakadungog ba mo? Nga doon yung mga congressman maghihigala ang ilang balay o mga senador ng ilang balay, mga kaigso na nabahan. Huwag yun siya mo!
2: Asintado!
0: Huwag yun, di ba? Kabantay ba di mo maghihigala? Kapila naman ang gibaha ang Manila. Nabalita ba maghihigsoon sa mga taga-media? Nga, di ang mangigalang balay ni Senador Kuan, sus, probidan, nagaguba in town ang ilang mga nindot kay nga mga salaset dito. Ang ilang dito karong mga higdaanan, nagaguba in town kay perti mga keksurang kabasa, kay nasudlang tubig ba? Wag yun! Yan naman, tuwa man inagpuyos, mga mahalong subdivision. Eh? Sa mga subdivision nga layo, pun kayo mangigalang baha. Oh. So, asa man mangigalang patas kapag tratara na? No? Asa man manghihigala ta makaingon nga during these days ining panahon naata dito karoy ma kitan nga ang mga public officials ta duna dito karoy malasakit ngadto kanato duna manghihigalay kinini ang pagpangga ngadto kanato mga kaigsoonan. Liman ka manghihigala ang ubang mga lugar nga mga evacuation ator go ipakita double J kining video aning Miss Earth Philippines 2025 nga si Joy Barkuma. Di abaghigalay post manghigsoon video nining Miss Earth Philippines 2025 Joy Barkuma. patay porbida. Hasta kuno magigalang evacuation center nga maunta dito'y atong padad-an. Ato magigalang kabutangan sa mga kaigsuunan tang nabaan. Otro pong nabahan ang evacuation center?
2: Asintado!
0: Ah, palihog ko nung play double siya. Tanawar ko ninyo.
3: Hello po mga tao. Kasalukuyan po tayo nandito ngayon sa baha at hindi nyo po na itatanong maulan po dito ngayon. Ah. At nandito po tayo sa evacuation center na supposedly po ay dapat ligtas na lugar po para sa
0: ating ligtas na lugar.
3: Pero kung makikita nyo, dahil evacuation center nung natin ay sinabaha. Sana po ayusin na muna natin ang mga decision natin sa 2028 para hindi na po nakakaranas ng ganitong klaseng inconvenience. Mga kababayan natin na nakakaranas po ng pagbaha at syempre pangangailangan lumita sa panahon po ng habagat o ng bagyo at ito na
0: pagulang. Kita ka? Tolang ko ang audio double G. Bawa di magkakiksunay gisulti. Ani karong Miss Earth Philippines 2025. Gamatod pa niya. Kinangla na yung kuno magkakiksunan. Magtinarong na tas pagpili sumabot eleksyon. Kay tanawa ni magigalang evacuation center. Para magigala sa mga kiksunan na to nga na biktima in towns ba. Gipangbalhin sa mga mas luwas nga lugar pero hashtag evacuation center, luwas pa ba nga? Gibaan naman?
2: Asintado!
0: Ha? Ingon siya, kaya sana ayusin po natin ang mga desisyon sa 2028. Nandito po tayo sa evacuation center na supposedly po ay dapat ligtas na lugar para sa ating mga kababayan. Pero kung makikita niyo, pati evacuation center ho natin binabaha na. Hashtag ganing simbahan, gibaha? Ha? Hasta gini mga simbahan magigala dito sa Metro Manila gipang baha. Ang waan lagi baha iron mga kaigsoonan ang mga bayes mga buayang dagko. No? Hasta manghihigalang simbahan, evacuation center gipang baha, mga eskwelahan gipang baha. Ang mga pobre wa may laing kadaganan basta mabahaan ang ilang Pinoyanan dadon dito sa evacuation center kay galaan. Pero ang evacuation center utro pong gibahaan. Ang wa na gibahai mga higala. Ang kini nilang dito mga panimay aning mga kawatang politiko. Onya maingon Richo ta magigala gaba. No? Kanos apa man sila gabaan rek. Maingon ta baga kaigsonan og ambot lang. No? Kay tanawar gud magigal ang gipakita ni Double G dire mga kaigsoonan nga mga graphics o video. Perting paita, stress kaining ingon ining makakita kas imong Pinoyanan nga perting bahua kay nanod ang tubig baha unya perti pagyong ituma dala pagyod ang mga lapok mga higala.
2: Asintado.
0: Ha? Unya naaba dito karoy mga politiko. No, baga kaigsoonan, labi na itong mga tag-as o mga ranggo sa itong panggobyerno ang nagpakabana. Gikan pa niya itong adlaw Sabado. Hain raman itong mga politiko nga mo dito'y utok niya itong pagpatukos mga flood control. Tanawar agad ang inyong gibuhat o. Doon na mo dito yung mga flood control projects pero tanawag kung sa'y resulta. Di na gini madag flood control. Kay grabe na kayo kabangis ang kinaiyahan. Gumikan po sa atong pagpasipas kinaiyahan.
2: Asintado!
0: Ha? Ang magkatalag man karon di na madrawing. Pastilan maghihigala, sus. Grabe maghihigala diri mga tigpaminaw sa ato ba? Ang Metro Manila, sako pa in taon as Pilipinas. So kita mga kaigsoonan, mo feel punta. Or ingnunta, mo bati punta sa mga na experience mga naheguman in town lang dito, kaluoy po. Nagunta tayo mga kaliwat dito. Come on, amoy mga kaliwat or magkaila baka dito. No? Giigo, magigalag habagat, naapag yun dito karon ang Bagyong Luis, diha pag yun gikan ang Bagyong Maymay. No? Ang Bagyong Luis, diha, niya ito na kalabang simana, ang Bagyong Maymay, diha ito naging simana, diha pag yun habagat, pirting paita.
2: Asintado!
0: Muna nga, kita diri sa Sugbo, balikon ako mga kaigsoonan, okay mang dagans panaw na to diri. Kanoon nila tayong mag-ampo nga, iiwa yung tatas mga katalagman. Kaya hibawa mapunta nga mga Sugboanon, ang mga Bulanon, manempoon kayo, ato lang yung mag-iigalang kanoon ay hugta ng atong bakos sa pagpangaliopo gatos Ginoo. Kaya wata mahibawa mag-iigala o kining mga daotang panahon or baka mga bisan unsang katalagman. No? Ari unya mo punterias ato mga kaigsuran simba ko.
2: Asintado!
0: Ingon po si Maria Los, topic dari, mawa raman po ng kasukos mga tao, sir, inig abos eleksyon kay tagaaraman po ng 100. Ha? Ayaw! Mao ba? Mawagtang na rin po ko ng kasuko, mag-iigala, matod pang Maria Los, topic, aning kasukos mga tao, kanang ila dito mga pagbaha, mag-iigala. Anyway, inig abot dito karos eleksyon 2028, taga na dito 100, mawagtang na po kalagot. Ayaw! Nga, botar na po dayon diha. Diha rin ko nung laay. Sus. Tungod lagi skwarta. No? O diha, kining uban nga mga misay, wala magtagad ang mga politiko sa baha kay ang giunang impeachment sa vice presidente ni usa ka senador nga dili na kuno sila mo imbestigar sa anomalya sa flood control project. Hayahay, ang nakapaldo sa flood control. Ay, problema di magpanayag imbestigar ang senador kay namang ombudsman. Na Senado magigala in aid of legislation naman po ng ila.
4: Ayaw!
0: Basta mo padayon lang gihapon boy tagsip ang ombudsman. No, og di gini mo kagarog mo kibar mag-usaba. Okay, Diresa, Senado magigala, sige ga, Sineta Investigation, Blue Ribbon Committee o niya, gamitor ga po sa eleksyon.
4: Ayaw!
0: May pagpamina diri magigala ang kagawad Christian Amudia, di na masulbad boss kay wa na may development planning ng mga lugar. Dawaton lang yun nila ang kamaturan diha. Matod pa niya. Lorna Margarita, Rodrigo Antepuesto, Nupias Tobod Badian. O niya, kininiag Wiwin Udi Lau. Kinsang ilang kongresman diha para musikat. Mahinang mga nagpuyo dito, ilan ang simbahan o salamat mos. Tanawa na ko, no? Gahapon, Domingo man mag-iigala kasi nakasimba kagahapon. Tanawa mag-iigala simbahan nila dito. Oh. Kisa man mag-iigala, ganyan mo simba, anak. Nga ang tubig baha, di naman dapit mga eksos lingkuranan. No? Ang imong lodhanan, di naman makita. Huwag yun tayo, sus. Huwag nanimba mga higala kagapon. Sirado yung taong simbahan. No? O niya, tanawa mga higala, unsang pagkaunsa, hastang simbahan. Ang balay alampuanan, huwag yun ka-eskapo, gibahaan. No, maulagin na nga, huwag yung ilhon kining katalagman, bisan pa rito mga higala, balay alampuanan. Katibitang linog na rin sa ato. No? Way back na itong 2013, apil mga ring basilika hinoon, di kay dakong dako, dako ang damage, pero apil ko dito mag-iigala sa natipakan. Mga kaigsunan, no? So, paik kayo mag-iigala, o niya, sige tagbalik-balik from time to time, aning ingon-ini nga mga insidente o niya mga politiko. May nag-hapon, really good guts nga mong isi ba? No? Di ba uwaw? Labi na dekaros ilang area of jurisdiction sa ilang gilansaran, sa ilang serbisyuhan, no? Ingon ni gyapoy kahimtang. May tapog patas ba, no? Mabahaan magigala mga ultimo, ang mga yamukmok, ang mga ordinaryo nga mga Pilipino. Apil po nunta mga politiko mabahaan aron patas, tanan. Pero ingon ni magantos ang mga pobreng katawan, paita.
2: Asintado!
0: Kaya giluwas yun taong mga bata, oh. Oh. Looy kayong mga rescuers. Yeah, ganyan yung mga rescuers, tagpila reswildo. To dito ay nagdawatag 300,000 ang buwan. To ay nagdawatag 200,000 kapin ang buwan. Hayay kayong baga aning mga kanahan.
2: Asintado!
0: Ang saga dito mag-iigala nga mabunog in town, basta doon ay ingon-ining baha-baha ang mga rescuers. No? O niya, baliko ni mo. Ila dito gisugal ang ilang kinabuhi pagluwas ngantos ilang isig kaingon, mga amigo. Ang mga politiko. Wa lang. No? Igo na nagtanaw sa telebisyon, kubi-kubi sa cellphone, asa mga lugar ang gipang baha, contact nito ang kapitan, kap. Kumusta man niya, kap? Baha, kaya sa amo, congressman. Ha? O niya, wa di mo sana ito ng flood control niya, kap? Wa lagi. Perting awa sa paoy. O niya, saban, kinanglan niya mo na. Ako lang ang padada niya sa sardina sa nodos. Di gina, mao. Ah, ingon ana magigala nga lingaw-lingawon lata dito sa ayodag sardinas ug noodles ug bugas panahon nga tuas evacuation center ta. Importante unta gyud mga konkretong solusyon mga kaigsuonan aron nga di na dito karon may tabo pa. maing hapon o maing pagpaminaw ni Edgar Gonzalez dia San Vicente Liloan, Rinaldo Sinoy dias Mabuli Tabugon Norte, Makram James naminaw kaubang nanay Mirnas Buntores Basak San Nicolas, Jocelyn Destria Imut Icons, Tristan Wyatt Gulay, Angie Remo maing pagpaminaw ninyo diha, DJ Rin Cristi Lagumbay. Di na na masulbad kaya wak na may development planning. Ah, gisundogram na yung Christian. Simintado ng bukid, Sir Rick. Gikang Ray Agsoy. Eh? Simintado na ko ng bukid. Mangigal, maunang hinungdan. Mabita po na nga itong gikahibod gan. Kaya hindi inar mag-iigal. Nga maunti nagbantay sa itong kalikupan. Sige lang po dito, karong piyong. Basta doon ay mga dagko negosyante. O niya, politiko pa yun. Ang manguba sa itong kabungturan. Ha? Kinibitaw mag-iigal lang. Bagulbols mga taga... Bohol nga, gigokod ang pag develop mga kaigsunan sa pipila ka lugar diri karon sa Bohol, Daplin magigalas mga kabunturan, gigokod yung mga opisyalista mo dito. O niya ang kining inopaway magigalag bukid dito mga exhaust Mindanao tungos mining, wa yun oy. Maura man na magigalang guba as kalikupan, although gani dito sa Bohol di magkita tantong guba katos Captain Speaks amo no? Kay doon na lang gamay gitukod nga resort no sa Captain Speak, pero moingon ka giboldos ba magigalang bukid, wala oy no, gigoba bagid magigala ang pormas buntod, wa oy, pero day uban magigala nga mga buntod resibo mga buntod magigala dito sa Mindanao, ah sus wa gid inar magigala mo gukod. Ertinggo olas pare kay way income kay wa may nanimba. Gikang Makram James Altia Batumalaki Puntillas, may pagpaminaw ni mo diha madam Miguel Patambag, Lorna Margarita, luoy kay mga bata og parehas nako tigulang na pod labi pa sa sitwasyon paita. Shoutout ni Mayor Siri Katad nga naminaw karon naglanog-lanog XFM gikang Kill dari sa YouTube, kumusta mo diha ha? Okay, paningingon ining kahimtang inyo nakita diri magiigala sa Facebook, no? Kining akong ipakita nga mga graphics, no? With the support of Double J. Elena Natolia, may pagpaminaw. Hotbin K6G, grabiya ka dato na ng mga tag-iyas gasolina. Anong di ka badlong gobyerno? Ana, kaya nakakwarta man po sila. Okay, naibang gas station, kuwang og litro. Si Shane Ruado pati na sa nabutas pa. Astas nabutas ko no. O niya, maghuat lang ta katropang Eric kaysa ako nang giingon nga naay gaba nga dali ra o napoy gabang magdugay-dugay pa. Naka-experience na ko. Makabawas ra ang mga katawan sa mga kawatang politiko. Denver Alferes, Sererek, ang duha ka Bendalo nagsanay puwersa para mapatay na dyan ang flood control issue. Cecil Hinson, kining baha, walay buaya nga magpakita kung sunog ana kung sunog ana mupatim o mapay mag-ilog-ilog pa fire hose sa bombero aron diagnose katawhan. Rinaldo Sinoy, di na ginausab sir, looy sila dito sa Luzon. Okay, so kining giingon mag-iigala aning uploader nga a certain KG Faundo Vahe, di na gini mag-iigala mausap og hangtod sa ilang pagkatiguang, mao na lang gini may experience batag tuig mga kaigsunan. Ha? O niya, may lagi yung taga, why makalas nga kinabuhi, ang peligro ani magigalag bahaon mo, no? O di ang baha magigalag gabi, sama ito na itabos kagayan og iligan tungos bagyong sindong, pwerte naghanang patay.
2: Asintado!
0: Ha? Diba? Inomdo mo magigala dito sa sindong, bagyong sindong nga, ang mga taga-iligan ni Ingon magigala nga matay, tiguang na malain taon ko karon pa mami nakasugat og ingon ining klaseng bagyo og baha. Di ka nang kagayan og iligan di magina agian nagbagyo sa una pero karon magigala nakasinati na sila. Ya kumpiyansa kayo. So sa baha gabi ipagyot paghatgahan ang patay.
2: Asintado.
0: Ha? Mana nga kining atong iconic dress ato ba? By the way, si Ombudsman Boying Remulla di araba sa Cebu. Niingon magigala nga si Boying Remulla gawas nga iyang pagbisita mga kaigsunan diri sa buhatan sa Office of the Ombudsman Visayas. Ningon po siya nga, amo po ditong liliyon ang mga flood control diri Cebu. Ha? Ah? Gani baga kaigsonan ang tipadilya, daw bagaigala gisiradaan sa pagkakaroon gumikan kay Donay Flood Control Inspection si Ombudsman Boyeng Remulla.
2: Asintado!
0: So, o kamong mga motorista ron nga, nag-agian din dapitas may tipadilya, corner si Katona Street up to MG Cuenco Avenue, gisiradaan eh, tungod bagaigala kay Moanas Boyeng. Nga nung siradaan mo po?
4: Exciting!
0: Kahilas ba po maghihigala nga mabisita niya karong mga flood control project o niya pasirad ang kalsadas na kumayang sugbo? Oh, di temporary road closure kisa may nagbuot ani? Nga nang pasiradaan man maghihigala matay purbidak. Si Boyeng Remulla Dia ganina dito sa Office of the Ombudsman nakikimamas mga empleyado katuod bang kamugasa na pitaning Office of the Ombudsman. There is my imbilis. O niya, karon maghihigala, human sa iyang pagpakighimamat sa mga empleyados Office of the Ombudsman de Asimbilis, diya naka-schedule po diri maghihigala sa flood control inspection, diri sa may tipadilya, kay matod pa, mutanaw ko no mga kaeksunas Remulla sa flood control project sa Sugbo. So ang mga motorista, gimanduan, pagpangitag laing alternatibong agianan, gumikan aning mong pagpasira sa mga kadalanan. Tipadilya Street from the corner of Sikatona Street up to MG Cuenco Avenue, mga kaigsunan. Lilion po na din ang napita siguro ang sapa na tinago. Matay, kinahanglan pag yun din ni Ombudsman Boyeng nga magpasira-sira kay kalsada Cebu City. Traffic ra ba kayo? Nibisita ang taka direk Domingo.
2: Asintado!
0: Kayaron nga, wa kayo maghihigala ay mapirwisyo. Matay po ning Lunes, timingog Lunes, kapertin trapika, di atanawa o. Sa mga nagbiyahe ron maghihigala, din napita, murag kuan, kinini ang pangita mo glaing kagiyanan. Kay si Boyeng Remulla, matod pa, ang 60 billion kono nga flood control project sa Cebu under ombudsman investigation na sa pagkakaroon. Agol! Manawagan ta seryoso bangat tong ombudsman Boyeng. May tagdi lang ni Kotob's istorya kini ni ang ombudsman Boyeng kay kami ra badri sa Cebu ni atong mga nakalabay semana nakasinati ra bag migrabing pagbaha nya perwisyo kayo o nya di ay 60 bilyones nga kantidad sa project gibubo sa Cebu nga nang wa man in town magigala mo salir ni hai man ng 60 billion. Ningon si Ombudsman Boyeng Remulla karon nga sala sila sa Ombudsman is currently conducting an investigation. Investigar na pod. Aning 60 billion. So, dakuha gyud ani oy. Project, flood control project in Cebu. Da? Si Remulla ningon, the investigation also covers flood control projects across the Visayas, including Bohol, Tacloban ug Negros.
2: Asintado!
0: Now, karon unahon niya magigalag sosya sa Cebu. Kaysa Cebu, dako man kayo. 60 billion man. Matay lagi ning makasugat ganitag ingonining figure ba? Baga taga Cebu o taga Bohol. Diretso din nagkunik sa kung nauna nga matay kining 60 billion o gitukod pala ganig taytayan, magigala, gikag kordo, maghitapi mo rag na human-human naman siguro na Brad Norman Ibarli, kung imo dito karong timbang-timbangon ba? Analyzon. Kining ingonining sus. Tanawa ragod, wa mapusli ang flood controls mga kaigsunan. Sa Mandawi lang, for example, lilian na di. Nganong di magkamuuna dito sa Mandawi, Ombudsman Boyeng Remulla, sir. Nga dito sa Mandawi, to mo to dito'y nahugno nga init na ko. Init kayo, mag-iigala. Kano sa ganito nahugno? Dito sa may mahiga ba to? Nga, wa mo to itbaha, pero nahugno mo itong flood control dito. Ari man kadiri mo bisita inos may tipadilya unsa pa ni matay Mandawi unaha kay sus probida duga ras Mandawi sunod dito sa Talisay sunod magigala dito magigsus liluan sunod magigala dito sa 7th district. Why mga nakatambag magigala ni Boyeng Remulla no? May nang doon natin makatambag ni Boyeng Remulla magigala nga kini ni ang Ombudsman Boyeng, sir. kining dire Cebu City magkamo suroy. Anto sa lang ta dito karos Mandawi, anto sa lang ta dito karos Liloan. No? Anto sa lang ta dito Talisay. Unya pwede ka tutag malabuyok.
4: Exciting.
2: Sintado.
0: Kay sus. Bida maghihigala. Isgot nam lagi tagbaha dito sa kaunuhan unya dire sa Sogbo di apod maghihigala mga baha. From time to time 60 billion kining gibubo dire unya. Kitang tanan mapirwisyo. Makapangutana tag hay mang 60 billion ngarong baha mang gihapon.
2: Sintado.
0: Hay mang 60 billion mang higala mapunta. Ngarong baha mang gihapon kayo. Mao nay dakong pangutana sa mga Sugbuanon kamo mga Naminaw ron. Ibagin mo ana every time nga mo biyahe mo panahon sa tingon. No? Pirwisyo kayo. Una nga abot lang magkaigsunan sa mga taga-Lapu-Lapu. Eh, di sila pula po, baha manggipo na diha. Di alam, may medyo uho kayo kay gikas anak, gantos bana, gantos asawa, mangigala, puros public servant, o niyawa kasulbas ba?
2: Asintado!
0: O gonsa to mag-iigala mga radasa kanyan to? No? Si Aileen Radasa, nahimo ba to mag-iigala ang barangay kapitan? Wala. Oh. Pero anyway, maulagi na, gikas mga radasa kanyan to nga, o sa kapamilyahan, gipulihan po doon sa kapamilyahan. Ang problema is magtanwagi sulban-sulban kay Iksunan.
2: Asintado!
0: Kanya mga taga Lapu-Lapu at taga Mactan, mingaw na. O kira ni Rick, ay, baha di rin. Baha mo lang ikuwan. O sige. No? Kamu may taga diha. O, mingaw po mag-iigala nga. Kinig traffic kayo din. Ah, bahala ka traffic, sir. Kaya naanad na ba yung ano? Oh, ananad mo. Diba? Ingos ay daanggob 60 billion? Yes, correct. 60 billiones. Liter B. Ha? Liter B. 60 billion. Kunin mo nang imaginon, magigala pila na nakaiskulahan, magigsoon ng 60 billion tukuron. Kanang 60 billiones, pila na nakahospital. Diri sa Sogbo kung gipatukod pa nag-hospital ng 60 bilyones pero tuara na dito sa blood control. Kanya hain man na ron. Wa man na kita mga kaigsura maka batsa gadona ingon ana maghihigala mga flood control epektibo kayo. Ang uban maghihigalang puno gibulsa ba sa mga politiko?
2: Asintado!
0: Nga nung kanona yung mata mapirwisyo basta doon ay uwan. Gibubuan magkarig 60 bilyon. Matot pang ribulya. No, iya man ang gisulti ka ganyan dito sa ombudsman. Nag-cover man mga media. O niya niingon siya nga, ang 60 billion flood control projects in Cebu is under ombudsman investigation. Kasayon ang sabton, ana. Ha? Gipaubos ros investigasyon sa Office of the Ombudsman ang kining 60 billion nga flood control projects diri Sugbo. Nya, pila man dito po sa Bohol, Ombudsman Boying. Ha? Pila man po dito sa Bohol, kaya dito sa 3rd District, paldong-paldo na ba po dito? So, mas maayo maghihigala nga kining seryosoho na nila ba? Di lang kay kanonet ang makadungog sa mga kongresista nga nalang biggest flag control dito na sa Manila. No? Dito na maghihigala sa Luzon area. What about this, Visayas? No? Kumusta mga putres Bisayas? Wagin maghigalay na kakwarta? Kumusta man yung investigasyon? Gipabotonin ni Bongbong Marcos na kalabay tuig pa. Niagian lang po ni bagong suna. Nyato na kalabay July 27, diri sa Cebu, ang mga taxpayers, padayon pag naganga ang ato mga kongresista. Nakakwarta ba gikani sila? Ha? Ayaw! Kano man? Naana sa atong panghunauna? Unsa ba? Angayan pa ba ni silang butaran? Sumaabot nga eleksyon? Or di na bago na ito ni sila butaran? Angayan na itong ilisan? Kumusta man ang mga partisipasyon? Aning mga kongresista when it comes to flood control? Sila nakakwarta ba yun? No? Gikas 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th District, 7th District, North District, South District, Mandawi, Lone District, Mactan, Lapu-Lapu Lone District. Siaro. Tagsa-tagsa ka mga distrito. Doon ang ganyan mga haringgangis niya. Lapu-Lapu kasi haringgangis niya. Mga Chan, Mandawi, haringgangis niya. Mga Uwano. Dari Cebu, mag-iigala, Haringangis Norte, mga Dilmar. South, mag-iigala, mga Rama.
4: Oh.
0: Sao man animo? Unya kita diri gipang baha. Every time nga dunay baha, magkakita bata nila nga nagsore-sore sila ng umusta. Waoy!
4: Aya!
0: Ait kayo mag-iigala ang kahimtang o mabahaan ta.
4: No?
0: Kay looy kayo o magkakaigsuunan ta. 60 billion is 60 billion. Perting da kuas kwarta.
4: No?
0: Sayangan tas kwarta nga kanabang nabu-bu na o niya pagkahuman ingon-ini ang resulta. Makaingon ta nga matay may paman dito gitiwas na sa CCMC ng Katidara.
4: Ayaw!
0: Kaya basin pa maghihigala o balabuan para itong tsungwa. O ka ng 60 billion? Dito para gihapak na ito si CMC? O siguro maghihigala nga ang ubang mga mountain barangays, doon na po yung mga state of the art. Nga mga ingunta tambalanan. Kaya ka na maghihigala ang CMC, pila na naka-billion. Murag na ananas mga almost 2 billion siguro. Ginastuway. Huwag yung mahuman. O sa pa kanining 60 billion? Tangiduta ka sa Cebu kung palitag ingon-ini dito ka nagipagtukod. Mga hospitals nga, mga susama ka anindot sa Tsongwa, susama ka anindot sa UC Med. Maghigala. Da? Pero wa man, kito aman di butang maghigala sa mga sapa, tukod og blood control. O niya, pagkahuman maghigala, to ay mga, matan pong kag mata, nga mga netizens, mga kagsot, ay minga po to dito sa mahiga, no? Mahiga ba gito? Asa to repita? No, di ba ito sa Butuanon River? Siguro ka ito sa Mandawi, ibang kalit na kahulpa.
4: Ayaw!
0: Alas 3:47, flood Bangkayong Luzon, Sir Eric. Maulagi. Anya, Mikel Manuela, nagpaminaw sa Lapu-Lapu, samtang nag-drive, gikan Chirubba, Baya. Noy Binoy, good PM sir. Sige lang investigar. Huwag kaumanan. Maabitan na itong pangutana. Sige lang tagbalita. Direk investigar. Investigar. O niya. Huwag kita mag-iigala pa ignunta magkakaigsunan. Klarong development. Onsa ba yun, no? Kay ang ako kung mag-iigala is mas maayo nga mintras sa'yo mahibawaan na nato og kinsa gyud ni dito karong mga nalambigis kinawatas flood control risk ato. Aron di na ta mabutas umabot 2028 ng eleksyon. Mangita tagbag-o. No? Karong mag-iigala, gihinahinay mo sa may kabalakan nila. Nga, mamali mga kaigsonan, kini mga kongresista, di na mo suporta sa administrasyon. O sa pabang suporta ang gikinang sa administrasyon, nga the first place, Chris Bongbong, limdak naman, di naman yung magparilig pa. Diba? So, importante mag-iigala pang dukdo na lang ni Tanan. At least doon ay mabilin nga legacy si Bongbong nga perting daghan ang kongresistang gipapriso o boss yung administrasyon.
4: Ayaw!
0: Basig mo pa na yung numero uno makapaswat sa kasaysayan. Kaya niya itong panahon mag-iigalang IRAP na itong FBR, no? Nga ito mag-iigalang Gloria, at ito mag-iigso ng Noy-Noy, nga itong Digong. Huwag man kayo daghang mga kongresistang napapriso. Because in the first place, na itong mga panahon na mag-iigala, di pa man usong flood control nga project. Panahon Gloria Arroyo, grabe, importation man mag-iigala, gilumbaan sa mga kongresista. O niya, kanto pong pork barrel. O niya, pork barrel, o niya, pagkahuman, kanto mag-iigala ang mga, o sa itong katong babae mag-iigala ang kawatan.
4: Ayaw!
0: Ing nasa digambayan nga, guilty ka. Si Janet na pulis.
4: Ayaw!
0: Karon mag-iigala, diri na mga ka-exuras kang Bongbong. So, pagdilig-ligasi. Ayaw na pagmahin nga mawagtangan kang mga kaliados politika kay di naman po ka-releksyonist. So, mas mayo, kuridason lang eh. Basta doon ay mga investigasyon, parehabang digo nga, gamay lang kunong hung-hung ba? Gamay lang gani kunong hung-hung sa korupsyon. Automatic tang-tang. Nya, wa may kaso, tang-tang raman.
4: Ayaw!
0: Napiit bito ito mag-iigala si Attorney Salvador Panilo sa diyang nagpa-interview ni mga vlogger, mga kaigsunan. O nya, kisa itong abogado mag-iigala ningon nga, doon na ba'y napapriso si Digong? Wa, pero gipang tang-tang. Di, napapriso, wa. Pero kanang pagpatang-tang, good as okay na. kaysa napapriso.
5: Ay, ah.
0: So karon diri magigalas kang bongbong aron nga ma anindot og gamay ng imong bad record nga perte ng lataabong. Inyo na magini na sogda ning pag-imbestigar sa blood control.
5: Yeah.
0: Paspasi ni ninyo. Ha? Paspasi. Pero tan-aw na ko mag-iigala lagi. Murag kining giingon ni Boying Remolya nga diya sa Cebu karon. Imbestigasyon, imbestigasyon. Murag sunod to iganima. Hilom na po ni Kalit, mga igsoon. Kaya mabisi na po ni dito sa eleksyon.
2: Asintado!
0: Si Kenneth Balingit, si Rarek, o makadagan pagka-president si BP Sara, siguro man dyan, nga mudaog. Impas dyan ang tanang buayas flood control. Kana, magwata sa impeachment result, ana, katropang Kenneth Balingit. Joel Badayos, may hapon gibuhat ni Remolya, am-am rato sa mga biktimas flood control project. Nga palpak para di kayo magsakit ang dughan sa mga biktima. Am-am rako no to. Di ba? So, am-aman lang. No? Yung pikpika kay Chris Remolya, politika ang puning dako. So, am-aman lang. Lagkabalaka na. Kaya kung sa may guba ang imong kuhan diha, mga kuhan, kakambita, tagaan lang ka na mag 10,000. Ingon po nito, salamat kayo, sir. 10,000. O niya, inigsa, sunod na po mag-igalambuan. Ito na po ibaha. Or sunod tuig, maura giyapon. Balik man.

0: itong katong mga kalaki, mga duwa, nitong panahon, mga ka-Exonas, gipulihan ni Pam, labi na gyud sa kininga Haulig aggregates, mga higala, unya ka na mag-iigala, squarry, etc., etc., mga graba, mga bus, naundang na. Naun sa ba po yung tao, naa managihapon ron. Ha? Ang dakong pangutana, mga ka-Exonan ani? No? O kinsa man mga higala dito ako, Roy, nagpasiugda na pun ani. Ha? Eh? Kaya nga ako mga higalang nadunggan, mga ka-Exonan, nibalik na na ipun ni. Karong tao-tao sa kong pagbalik lang. Ang atong oras, mga higala sa XFM Cebu, alas 3.54. Itong time check, hatod ka na ka nato sa Santhon Vitamin C.
1: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: Pantone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Pantone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Pantone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalami. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Kilminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, kilminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Ako si Dracula.
5: Uli ako si Dracula ka?
4: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
5: Sige, suway ang supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha.
6: Ayaw!

0: napaka-aray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sanfon Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
0: Assist the pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Assist the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Assist the Pain.
3: Assist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Pagpili sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi

Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Oras sa XFM Cebu, on top ng alas 4 mga katropa. Atong time check magating paminaw, atod ka na ka na to, sa atong Santhon Plus or Santhon Gold Coffee Mix. Kining atong kape nga smart choice magigala sa tanan, labi na sa mga taga EUB. Asia United Bank, salamat kayo sa kanuna dito karong pagkuta sa atong kape nga Santhon Plus Coffee Mix. Sir Gadi, Ma'am Aubrey, mga taga Pisqueras Angels, no? Kaya kining atong kape magigala, doon na dito yung stevia, no? Sa Batag-Adlaw, doon natin gagmay mga desisyon nga itong pilion, mga kaigsunan, unsa nga itong kaunon, unsa nga itong imnon, unsa nga itong magigalang mga batasan, or unsa itong batasan. Ang stevia, unsa ka natural plant-based sweetener, nga gigikan sa dahon, nga stevia plant. Gigamit kini isip alternatibo sa ordinaryong pagpatamis sa itong kape, mga amigo. Kini, usas mga mampingon kay gipili nga sangkap sa Santhon Gold Coffee Mix na to, no? Kanang atong bagong kaping, bagong produkto sa Yes to Health, alang sa mga nangita og mas conscious nga lifestyle choice mga higala. Kayang wellness, nagsugod sa gagmay nga desisyon. Every time ganahan mong mga pi, arita sa Santhon Gold Coffee Mix kay kaping healthy, sarap, mga igsuon. Santhon Gold Coffee Mix, maghihigala, aprobado sa FDA, mapalit sa inyong mga suking butika. Labi na dari sa Yes to Health Wellness Center, sa may Z Plaza building lang, sa may Dan Diha Kosolem, Dakbayan, Sugbo, at at the same time sa mga inila, nga mga butika, nationwide, mga amigo. Santhon Gold Coffee Mix na...
1: Eric Serras Malait,
0: asintado! Resulta sa King Dragon, alas 3 ng bula, 182. May pagpaminaw ni Arco Risa Marikit Maximo di Asubang Dako, Mandawi. O niya, Ingos Tio Junior, ipatuli na sa Rimulya. Nga po ni Budacho, kamusta niya karon sa may sityo likuan sa Bayan Buhol. May kusukig XFM sa shop ni Noy Berting. Kadahapon, o mo ba? Katong mekaniko niya bay sa kanana ang padon dito sa Kalubihan kang Noy Berting. Okay. May pagpaminaw niyo diha no sa mga katropa nato sa my sitio capital site sa Bayan Bohol. Kita meaning by Ilbin Kamingaw atong diuli kong sagbayan no sinsya lang kay bay kay wa ko kadag turbo ato. Bonbon lang, no? Adi na turbo. Turbo na hinoon. Kape lang, kape. Kinig, magdakong kape, ponpon. O niya, kanang, may pagpaminaw nilang Noy Berting diha. O mga, basta nga piliduha, gani ba? Sila diha. Mga classmate, maguna na ako sa una diha sila. Sir Rick, kining mga kawatan sa mali-malitang kwarta ba? Grabe naman ni ka bagagdaong, di naman ni madutlan og papel diliha. Ah, nga sa isinta, ang nila di naging butaran para matagam. No? Maga kaigsuunan. Kada, hinahinay na mo mag-iigala, gunaw na, o kisa yung ngayon butaran sa 2028. Lord Natiho, laay kay Paminaon, flood control project, sige imbestigar, maugyan. No? Nihangtog karang, why resulta? Labi na good Cebu, no? Madam Lorna Tiho. Rinaldo Sinete, Tibok Ayala Center, sir. Wala na siguro kabot 60 billion, tanan. Including mga building, tanan property, wala kabot 60 billion. Wara, eh. Kada lang CICC sa una. Kuha ilang base na ninyo, mag-iigal ang CICC. Nigasto ko ng mga 798 million. Wara na kabot 1 billion. Kita mo CICC kaniya to. Ha? Oh. Unsa pagkag 60 billion? Sus. Malagi na nga og magisgot gani ko magigala og mga infrastructure projects ba kining ingon ini mga kantidad karon pastilan. Og ato pa ning gigama magigala og mga coastal highways paunta ba? Nga ingon ta for the sake of discussion lang kada bitong wa magigala yung mga sabud. No, like for example mga kinini ang environmental issues, ingon na na. No, way mga rally-rally, mga road right of ways, ingon na na. Kung maggama lang kita coastal highways ba, kining 60 billion. No, baga kaigsunan kung ato ning imaginon magigala, di maputa engineer rin noon. Basta magigala, nakagama na tanig coastal highway nga gikan si Bo, sa, si, asa man na pita manukad. Ay, butang tala dres SRP. Oo. Oh. Dres SRP. 60 billion mga kaigsunan, posible nga magama tag coastal highway, gikan si SRP, kaya sa may seaside lang. Diha lang yun, ang atong landmark for example lang. Kining 60 billion is basig maabot na ni Mangigal ang kalsada ha, through a coastal highway, nga ito Mangigson sa Sibunga. Ha? Di lang rin siguro Sibunga, basig maabot pa Mangigal ang Alcoy. 60 billion is good. Kadako ng 60 billion? No? Pero, wa man. Eh, sa unta man ni Mangigal, mas prioritize Manila ang kining flood control. No, mga kaigsunan, karang tanawa, mga igalagi panggabaan.

0: Nya sir, sa mga city papir nya sa probinsya sir, layuan sila. Di na mahumas 2028. Depende ragi po na dito karos ilang ka dedicated mag-imbestigar o gang ila gana-gana lang. Aral nga doon ay mabalita baga kaigsonan, wa ginada. Ang hapon ni Dave Balot Lerin, no? Si Katot Lerin o Nonoy Riguya, nga certified XFM listeners, bas diyo, Loon Bohol. May pagpaminaw diya karos, Loon Bohol. O niya, BBM, Bida, Baha, Aman. Oh, maunin ko na yung bagong minis, BBM.
1: Exciting!
0: Tayo po ni taga Loon Bohol, nakakuhaan po noon, nakamugna po. Kining bagong meaning sa BBM, di na, ilisa na to ng binting bigas, miro na. Kundili, bida, baha, aman. Yeah, Berting Sumapig, debe, sakto. Salamat kay si Nong Berting Sumapig. Di karon sa Capitol Site, Sagbayan, may pagpaminaw ninyo diya. Og ni Madam Ilma Reserva. Ninang Basyon, belated happy birthday rin sa Konsilingan sa Silangan. Nang Basyon Aligrado. Disayamtan ni Nang Nisi og ni Noy Arsenio Lamoste. Ni Ma'am Neris Andreas Lamoste sa akong mga kaliwat asab sa Triple Union, Katigbian, Bohol. May pagpaminaw og sa akong papa. Og sa akong mama nga nakatune in always sa Asintado program. Asintado! Alas 4:08 na, maghihigala. Diretas lokal, gihapon. Nakadungog ko baga kaigsonan, doon ay nag-relay na kong information. Da? Nga, ang kiniba baga kaigsonan ng pangwarta. Batay di magini mawagtang rigod, no? Hinomduman ko, nakinomduman ko maghihigala nga sa matag speech ni Gobernador Pambari 4, kining ila dito karon pagpanerbisyo gayon. No? Pagpanerbisyo. Although, maligay po na, sometimes ang mga chief executive maingon nga di manggod maato ang pagmonitor kunos iyang mga tao. No? Kadungog na mong yunana. Now, basig wa kamonitor si Gobam ani. Kay, balikon ako sa matag speech ni Gobernador Pamo, ingon ko siya nga, diri sa ako nga pamunuan, wa ginito'y magdigosyo, way mangwarta, kay kini pure public service ra. O sabi na donggan ako diha, nga adunay certain kaiser, Gobam, nga nihinay na dito karog bangag-bangag, di gani siguro hinay, kundili, murag, nakapinitrate na. Ha? Unsa man yung pagkaunsa? No? I hope nga nahibaw mag-iigalas Gobernador Pambari 4 ani. Kay, abi ko magmaundang na mag-iigala ng ingon-ini nga mga pangbunal-bunal, no? O baka mag-iigala pangwarta sa mga aggregates, mga kaigsunan, o uban pa diya mag-iigala nga mga kalihukan sa Tibox, Provincia, Sugbo. No? Howling diag mga bus, mga graba, or unsa pa na, etc., etc. Ganong naa naman po ni karong panahon na?
2: Asintado!
0: Ha? Matay, purbida, mga kaigsunan, di ta makatuo, pero ang mga contact na to, mga higala sa Kapitolyo. Taga-Kapitol rapon, mga higala ni Sulte. No? O niya, ang uban po mga kaigsunan nga na istorya na to, doon na po mismo mga higalay link Diaz Capitol. Ha? Eh? Nag-share po mga higalag info. O sa pag yun, kining, mas mayo siguro mga higala nga di lang kay loyalty check siguro isusiho ni Gobernador Pam, kundili ka na mga higalang mga rakit-rakit. Nagubam, palihog ko no dito karon og paniid. Word nga rakitiro. Ah? Attention mga taga-Kapitol. Provincial Capitol. I don't know, nakadungog na si Gobernador Pambari 4 word nga rakitiro. Namay hingan lang rakitiro ron niya sa Capitol yung gob. Madaot ning imahe ni mo ning kalakiha.
2: Asintado!
0: Ha? palihog ko dito paniid. O kinsa ni sila, Gobernador Pam? Kay, naggamit ra siguro ni Spangani mo, blind bagyo ka kanig, o saba, pero, o ga ka diha ka rin mga sinaligan? No? Na kay mga army diha ba? Sila kuno dito'y papanid-a. O niya, ipahopo-hopo ka ng uban nga mga sakop ni Modias Executive. Kung kinsa na diha karon ang mga nagsugod-sugod, nagkunik aning hinganlag rakitiro. No? Gobernador Pambari 4. Kay matay, basin maghihigalag blind last Gobernador Pam, ani? Wa si idea. Nga doon na dito karong maghihigalay rakitiro nga nakasod sa Kapitolyo, ilabi na yun aning Howlings Bas Graba.
1: Sintado!
0: Ha? Kisa mo nga certain Kaiser? Gob, kaila ka, ni?
1: Sintado!
0: Na may certain Kaiser nga kung nadunggan, nga diin, mao manghihigala dito karoy, naka, ambot sa una, ako maghihigala ng double check, nakahinomdom ko baga kaigsunan, sa panahon pa na ito, nakalabay administrasyon, da? Lahi mangod maghihigala yung nagdaan ni Adtong ingunanang Howling Bas Probinsya. Itong panahon maghihigala sa Pikas. Terting pakapaldo, eh, paldong, paldo yun. Ha? Okay, balik na po ta sa paghisgot, mga kaigso na itong akong amigo, maghihigala nga doon na sa dito ko rin kaila nga negosyante nga api, lagi punta ng Howling Services from Leyte. No? Dahil siya maghihigala, diri karong mga 10-wheeler truck. Kanang huwo. Kailangan mo siguro mag mga huwo ng mga dump truck. Dagko kayo na. Sus, pagkadungog, mag-iigala itong matan nga taga-probinsya nga niya ito nakalabang administrasyon nga, okay, buot ka dito karong musunog Howling Services sa Cebu Province, oh. Tagayas ako, kuhan, ingunin, hindi magkwarta. Ang iyan na pada, mag-iigala, o sa pagka-dump truck, pero tuwapay lang upat ka-dump truck, nagigagliti yan, dadondri. Alay, tabo, after mag-iigala, nga gidoon siya, tay, wa magyod mag-iigalay sa unas panahon, ato nakalabang administrasyon, wa good mga higalay mag-howling. Nga di good mga kaigso na matiktikan sa Kapitolyo. Wa good. Na good na din siyong isopi. So naitabo mga higala, ang kantong amigo, sa akong amigo, nga di ko siyamti, nengo siya mo uli, ni uli lang ko, wa na kumuda yun. Kaya akong amigo, mga higala, mo tayo mo supply po dito krudo.
2: Exciting!
0: May lang po tato maghihigala nga doon na yung gamay ba mga kaigsurang buhay-buhay kay lima ka dagko kang dump truck. So, everyday maghihigala magsigbiyahe, sigkukuha po dito gasolina, I mean krudo. So, kakwarta po. No? Ang gasoline station. Ang problema maghihigala kay wak mo na yun. Nga naman, gibunalan man. Wa pa gani kasugod magigalag Howlings mga gra sa mga gaba kana mga graba mga bus unsa pa na diha mga aggregates magigala to gibunala na ditong 5 million. Ni atras oi. Uli siya magigalag liti di lang kumudayon dito pre sa Cebu Province kay paita dagko apog pinangayuan diha oi. Oh, tiaw mo na. No? Onya karon maga kaigsonan. Naon sa ba po ning pagkaon sa nibalik malagi ni Gumpam. Na nakadungog ko ani ha, Gobernador Pambari 4, I hope nga diha karon sa imong end, i-double check din mo. Kay, listen man eh. Nagsige kag balik-balik nga dili dito karon ma ingnon ta duhigan og mga anomalia or bakag mga usap ng issues ang imong pagdumas probinsya unya. Di sekreto kay glabok. No? Tawag lagi ko ni Gob og rakitero. Ha? Gobernador Pam. Palihog ko nako kay kining maong rakitero, di ba po ni maghihigala, maga, sos probida, may magmakabot-boot ni dito mga kaigsunag pang rakit-rakit sa probinsya Sogbo nga di yun may baong Kapitolyo. Now, when it comes, maghihigala, ningingunining nga mga aggregates, no, mga bus, howling di akaro mga graba, etc., etc., nabitay Provincial Environment and Natural Resources Office kon Pinro. Eh, palihog ko nung double check ani Gubam. No? Kay base nito karog nagbata kalag morning.
1: Asintado!
0: Ha? Palihog ko nung li ani Gobernador Pam kay magsikit ang sulti nga tos mga tao nga ingon ini, ingon ana. O niya mga tao magigila na hibaw na. Nga doon na ingon ini mga rakit-rakit ron ng Kapitolyo. Tungod aning rakitiro. Quote-unquote, rakitiro. Ha? Kinsa man eh. Ha? Nakaiba ba ka ang inner circle ni Gobernador Pam bari 4 ani?
1: Asintado!
0: Mangisi lang tayo maghihigala sa pagkakaroon. No? Kay, mangutana ko, nahibaw ba ang inner circle ni Gobernador Pam ani? Ay, doon itong nahibaw ba ka maghihigala sa Isdura, no? No? Pero diri sa inner circle ni Gobernador Pam, doon na ba kay ideya? Maghihigala. Kay basin mga kaigsonan o magmatag mornings gupam nga samtang siya nagpusigig panindot mag-iigala sa servisyo, toa po nito sloy ng sig pangwarta. Kinsa man ng rakitiro sa Kapitolyo. Nga mao dito'y perteng pagkapaldo, paldog maayos, aggregates mag-iigala. No? Hinakotay grab, bus o graba sa probinsya. Sos, tiyabaw na bang mga negosyante ko nung uban? Kay perting nagkuag bunal na mura gidangat aning kalakihan ron. Og ba oni magamit maghihigala sa kontra mo bitaw na nga ato ditong i-aware daan ang Kapitolyo. Kay simba ko og gamito ni maghihigala spikas. No? Nga kining isyu labi pa kay nagsingabot na maghihigala ang filing sa COC sunod tuig. Usaw man ni pagdepensa unya maghihigala ang gumpam. Kon pananglit maghihigala og magpahimos og maayo niya di mabadlong ning ilang kalaki mga kaigsoonan. Perting gam ni mga perting build up sa image ni Gobpam ang taga PIO. Perting build up sa image maghihigala ni Gobpam ang iyang mismong anak na si Dr. Elis Nicole Catalan. Pinagis pagpanindot sa ato mga tambalanan o niya. Dres loyo to apo may hinako tayo mag-iigalag baso graba nitong pangwarta.
2: Ay, Exciting!
0: O, di magsilbi na. Kay ba o babod mo? Kamu mga tingpaminawa na itong tagpilay makwarta nila ng hauling? Naba mo yung idea? Ha? Sa pagis pagpangwarta mag-iigala niya na karong hinako tayo baso graba sa probinsya? Wa mo yung idea? Ha? Sus, Mariusip. Eh, konsolasyon. From time to time, kikita mo mag-iigala ang mga dag-contract. Mabitaw na nga, pahak na na itong mga buntod ron. Eh, grabe, mag-iigala ang hinakotag aggregates padangan to sa lain probinsya. Oh. Nahibawa ba ka sila? No? Uy, nahilo man mo diha.
2: Ayaw!
0: Ato di mag-iigala ang paabot sa Kapitolyo. I don't know, nag-monitor pa ba na yung maghihigal ang Kapitolyo sa tong programa? No? Baga kay Xonon, kuha sila mag-monitor. Darapod na nila, basta ato maghihigala is nagpahibaw ta. Ining, ingon-ini nga mga pasidaan because ka bati po nung bago pa gani maghihigalas, gumpam, 1 year pa kapi nga doon na ingon-ini maghihigala nga mga kalaki. Ha? Usap na, pamawis gasto? Or usap man yung mag-iigala, pang pundo-pundo para usap ang mga na tigom ng kwarta may gamiton mag-iigala pag pamalit o niyag buto sa elections tuig 2028. Di naman siguro kinanglan mag-iigala mo kwarta ka mo taga-probinsya kay inyo man ang ginipadawag sa pambari 4 nga. Huwag mo siguro mo kanawa itong 101?
2: Ayaw! Exciting!
0: Ha? Paningog ko naman taga-Tabuilan. Kamang mga taga-Kamotis Island. Nabay kwarta na abot din ninyo mag-iigala ang gumpam. Sa diha, mag-iigala na nga ang Lansar, ni Lansar ni at itong nakalabay ng eleksyon? Doon na ba yung 101? O saan ba na yung mag-iigalang pangwarta bahin mga kaigsunan sa aggregates? Kininadawat na itong info. No? O saan ba na yung mag-iigala ng ingunining klaseng rakit-rakit na podrons Kapitolyo? Nanong na ano ang pwede maghihigala ng word nga rakitiro? Ha? Abi ko bag nawagtan na ning ngunining klase nga allegedly mga pagpangwarta. Kadi gustog ingon ana ang atong gobernadora. Nato nakalabay panahon, nakalabay administrasyon na sagdan to sila na pilde na bitapon.
2: Ayya!
0: Ang ato ani mga kaigsoonan og mubuto ni labi na gamito ning issues kontra. Sa palihog ko nung double check gumpam. Da? Kinsa ning mga tawhana, i-confirm yun ko no, o doon na ba yun dito karitunod anay nga nakapenetrate na diha sa Kapitolyo, raketero ha? Kay, mauni, mangigalay gi, kinini ang ingnunta mga kaigsoonan, word na gigamit sa itong amigo diha mangigalay sa Kapitol. Kuyawa, mga higalag, sus, pastilan. Maylan og kining mga tawhana, kikinira ba mga kaigsunan nga a certain Kaiser, no? Mga tigpaminaw, doon na po ni link kaniya tos niya ang administrasyon. Ang ako lang ani ba, kay karo nakasunos Kapitol naman, na-entertain man if ever tinuod eh. But ang ako maghihigalang ka, kininiya karong contact, no? Ingon sa, wala lagi, nakasunod na. Gani, naana sila ikuta. Kasur ko eh. Naikuta. Nagkuta-kuta na. Oh, bago pa gani, maghihigala, nagkuta-kuta na. Kuya, wawasan mo ng kuta-kuta. Pamawis, gasto. Sa dili, mawag gina dito karikuta. Kinala mo kaabutan ng kuta, ha? Diha pa lang na daan sa aggregates mga kaigsoran. Wata kay Baos, uban pang pangwarta. Nahibaw, bas gobernador, ani. No? I hope lang kining ingon ini mga kaigsunan once ma-confirm di gini tinood. Pero kini mga higalang nag-relay na kong info mga kaigsunan. Niingon siya mga higalang nga basta'y buha nga bus di lang kay kana. No? Kaya kini dito karong ilang na kuha po sa pika side kana mga kaigsunan dito karong kuta. No? Kikinigod maghihiga lang, mag-istorya-istorya ta. Niya, mga amigo, maghihiga lang, politiko kung siya pa na di ha. Magkuhan ka nang, sitawag ka na, ka nang, binailuig impormasyon. Niya, sometimes, ang imong istoryahan, gato si imong amigo, di arakotom, unya ato na po slipikas, to confirm maghihiga lang sa mong report sa una ni imong istorya, madungagan po nito kuhan, istorya nga, di mga nakamuobos kay, kininianga, si tawag ka na, kinini ang di amagani kuta-kuta. Anyway, nanguta na lang kuana, o kuan ba, confirm sa maupin na dawat, no? Nga nung gipasod bang po ni siya? Ha? Ang ako ani ba, basig mauni mag-iigalay mulaw gaon niya as panahon mag-iigalas pangampanya? No? Gipasod lang dito, ingon, sa una pa man eh. Ano man ang mga higala nga kinini ang na-entertain man ni Karun? Nga kung una-unaon kini, maura ba ni mga higala i-contact po sa ni aking administrasyon? Magsige po ng sulti mga higala dito sa Picas Gap. O di ah, kinig nakasunig ko dali, matay, mas nagko pa manig pa pangayuwa kaysa imo sa una.
2: Ay ah!
0: Masig mo ginana ba? Ingo si Hilo Mapas dire, sir. According to Google Gemini. Sabi ni, the Cebu Provincial Government charges an extraction tax set at 10% of the local fair market value per cubic meter on sand, gravel, and other quarry resources extracted within the province. In addition, the capital applies monitoring fees which have been computed at 30 pesos per cubic meter under recent regulatory adjustment fee and tax breakdown extraction tax. 10% of local fair market value per cubic meter previously peg around mga 48 pesos per cubic meter base equivalent. Monitoring fee, 30 pesos per cubic meter for hauling and transport trucking. Truckload limit, maximum volume cap of 12 cubic meters per hauling truck allowed by the Provincial Environment Office. Sa Pinro. Now, ang ato baga kaigsunan, kining kuan lang, dili ni ingon sa, kini, bago pa manin ako gi-open, da? Danti apas, common sense, Sir Rick, makasulod di ay og outsiders na siya, meaning naanay contact sa inner circle. Si Danti Apas, hapit na magigala makatuhog.
2: Ayaw!
0: Ako nang gi, kuan ninyo, gi, sulti. Mauna nga, manghinaot ah, nga sa labing daling panahon, da? Mas maayong maundang ni, aron maghihigala nga, makaingon sa gupam nga, among giputol to. After knowing, after investigation, da nga, kinini ang kumpirmado tong giingong Eric nga diap, ingon ini, ingon ana. O niya kanto, maghihigalang kontak Kapitolyo, Dritsog Balhin. Gantos laing departamento, kundi magani matak-tak. No? O regular employee na, ibalhin, di siya yung gibuhat ni Gwen, dito gilabas, Bantayan Island.
2: Ayaw!
0: Inana ba? Kaya kining ingon ini nga mga transaction, di mala ni maghihigala ang involved ni GO or casual. Why mangyunana magigala nga mga position depende na siguro tingali og mga saligando gyud sa usa ka local chief executive sa mayor baka o sa gobernador. Ha? Kana mga co-terminos. Now, ang ako ani mga ka-exon basig magkabulingit unya ditong imahe ba. Kay wata mahibaw basig magigala gibutanga na ditong paon speakers katong na building administration nga sudlig suway dito basi ditong mukagat ingon ini ingon ana sabot-sabuti lang maoni mauna nga ingon ini dito karong pangwartaon nya bayani sila dako importante baka sod baka penetrate dito nakasod gyud
2: ay
0: wither lang ba no magakaigsunan kay wa magir maghihigala po inooy. Bastag politiko, bastag kwarta ka di palihukon. Rikso malagbuka ng kamot mga amigo, pero tinga ang ilgiga. So, Gobernador Pam Barikwatro, importante siguro gob nga from time to time, di lang kay loyalty check. Agato dito monitoron. Okay, kung maingon tag loyalty check, kanang mga empleyado ni mo di haron, poros man na loyal di ni mo. But sa pikas gabahin, liliyon po dato siguro gob. O kinsa na'y nagsugo-sugo diha karon og pangitag pangwarta. Alang silang kaugalingong kapritso, mga katropa.
1: Asintado!
0: Atong oras, mag-iigala, alas 4:30 na. Day mahuyang gipusil patay, sword kunos kompyuteran. The report ni Ines Eric Amaro.
1: XFM. Police Report. Police Report.
3: Ano pag ka, mga kigalaan patay
0: ka na. Sa straso, ano yung naunsa ni pag-unsa agot.
3: Makuha ni nakalisod ka ito pag Eric, no? Kay sun pag sa ka kining computeran, gipusil, kining sa ka 17 anyos pag ito, mahuya kay, gipawa na ning minor ni, na? Sun sa computer shop, alas 2:50 ang Takas Kadlaon, dito sa may sitio Laguna, barangay sa Pagdo, Cebu City, ang biktima mo ni si James Anthony Macawili, taga barangay Pahina Central, Cebu City. Sa initial investigation sa Biliano Police Station, gingong siguran ni siya nagduwa ngay, no? Kuyo, kining usaka 15 anyos nga, higala po ngay, no? Diin, matur pa sa mga nalingaw ni kinipong duwa sa computer, kaya pang Eric, makita na to sa kinipong CCTV nga giniabot ning suspect ngay, unang kablet, wa mo buto, gikak na po, kining mga kalibre 45, sunod yun ni pusil, igo ng biktima, sige pa yung kak, puso ka ng buto, dili, buto, dili.
0: Wow, nga, no? Kapila mo yun ito, gikak, una ni, ay, dili, kak, kundi gikuan ng gatilyo, kapila mo yun?
3: Kwan, kaupak, gikak, ngay.
0: Kaupak, gikak. Uban,
3: nga kaning bala, na nga tagak, suwa so, kabuto, napoy uban, nga nakabuto, gid, kasi pagkailan,
0: bro. Yung sa kadagat?
3: Kwan, eh, kung ngay, kay, una to iya mangug gisapda makita na to sa mga na circulate ko nga CCTV iya gisapda
0: nya
3: wa wa kambuto
0: oh.
3: Pag ikaduha nang kwag gikak oh. Ni buto katong Eric na uman sa mga to nga patay gid siya katong nga sige pagkak di kanang tiwas unta sa biktima di pag imubuto ni gawas ang suspect gibalikan ang biktima kak naman po di naman pumbuto katong pangyari sumuto ni sibat na lang ning nakahood naka face mask ugulo itom nga kini pong suspect katong Eric mga kanado din ha. Mga gidudahan ni katupang Eric nga basig gi ang kining biktima gidudahan nga basig acid o dibaka kana nga ikuyawan ning maong suspect nga kuan pod ha nga bang sulti baka inoon gi check pa kung sa ni personal grudge drug related aga ba og pagpamusil katupang Eric mga kila padayon karon no ang hot pursuit operation sa atong Abilian na police station sa tingo nga mailhan ning suspitsa do maestablisar aga kini pugga motibo sa maoga krimen
2: di baka puni siya kuan nga membro atong mga grupos mga mahuyang nga kanito mangilad o mga foreigner irana di po
3: sakto na katubang Eric basig nagi nga na po or di ba ka di kin mo bayad sa kung sakto silang customer po katubang Eric mga kaya
2: basig daghanag ang gulo tanawon pero
3: murag ang nipusil batanon sa dugpurma nga no sumuning bantayanan kaayo katubang Eric mga kaigalaan po kung usagi maayog yung maestablisan usagi
2: liliunon pa liliunon pa kung mao maganin ng batanon pa silang buwaga baba ka na yung manambling
3: kana nga no mao na usas mga gitanaw karon sa ato usab nga kapulisan sa Gilano Police Station kung giitanaw pa lang tanang angulo niya nakig-check nakig-coordinate sila sa mga incident sa pit familiar ba sila sa pamayhon sa maong lalaki nga nakita sa CCTV nga maoy ni pusil sa kinipog biktima nga no kay din sa Bagdos usas mga mabantayan ato diha nga nga kuan yun no para mong krusonado po kini mga mamusilay diha kasagaran magduwa og computer nga atong mabantayan sila mga kuan bitaw makuha nga CCTV
2: magduwa asa exactly lugar nga sa dos sa
3: bag. Siya, kanabag, sa bag-uno ni siya.
2: Na, ah, uno.
3: Sa bag-uno ni siya.
2: Okay.
3: Mauni nga, kuhaan ka rin, padaling ka investigasyon sa ato usab nga kapulisan sa Bisinto 2, Katropang Eric, mga higala. So, mauni nga, ito kasikas gikan sa Abilian Police Station, mga katropa para permitting update like si condition, pangapi mo sa ato, plus complex, gagawin naman, sa Yaswat Incorporated. Alex, sa Dikosan Pilipino para sa Pilipinas, mga katropa, Eric Amaro, XFM.
1: XFM Report.
2: Nako i-forward mo Double J paliho. Katotaw lang po. Okay, salamat Rick. Siya mo report at oras alas 4:34. Kaya po'y bag-o ng anak na palgang patay. Reports Benji Talisik.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Nalawag kaya ko sa kabinisitahan nyo sing nga bamay. Nga bag-o ka panganak. Dari Gubrihan, ang iyang patay lawas alas 5:30 ng takna sa Domingo sa hapon, Agosto 9, 2016 dito sa kining barangay Alumbihid sa Lungsod sa Argao. Ang namatay dalhan niya si Lori Jane Cabutsa Balisitanyos. Lumad nga taga-barangay Hipodromo ning siyudad sa Sugmo. Nasiran nga ang Argao Police Station kadawat o gatawagikan kang Alumbihid Barangay Captain Gary Alvarez o gibahibaw kalabot asaba sa nasigutan nga patay lawas nini. Mi-respondi ang mga polis sa nasigutang barangay ang biktima. Naabdal sa mga polis nga nakakulob sa iyang gihidaan nga katre sa gihimong pagpunubay sa Argao Police Station subay sa pamahayag sa ugangan sa biktima nga si Mary Jane Carillo. Dari sa gubrihan na lang nini. Ngawa na maghinawa ang maong nga biktima. Nasailan nga ang biktima baguhay pa lang ng anak sa ikaduhang bata nini niya ito gabulan sa Hulyo 26 ning kasabtangan nga tuwig. Gigan mga naga ni Pauli ang maong biktima dito sa barangay Alumbihid. Gigan niya ito, gingong kining biktima ang nagkatagamtam sa pagpanakit sa iyang tutoy, ingon man ang paglisod sa ginawa. Gito mo nasab nga posibleng nabughat ang biktima nga mahinundan sa iyang kamatayon at ulo sa pagkadiskubre sa pagkamatay sa biktima. Tupad nini sa iyang pagkatulog ang bagong panganag nga masusunga bata o ang pagbangkon sa iyang bana nga 15 anyos nga babae. Ang nagsilbing kabanay sa namatay kung asa kini nagpuyo, giyabasuhan sa polis nga mas mayong nga paubos sa autopsiya ang namatay sa posibleng pagkasuta sa hinundan sa kamatayon nini. Balita ng Anhepo sa Argao Police Station, Kabag ang San Antonio Baluel, alas ng Kiyosan Pilipino para sa Pilipinas si Katropa, Benji Talisik, XFM.
1: XFM Report.
2: Laing balita, kapin sa 1,000,000 kapesos ka balor sa Shabu, nasakpit gikan sa 1,000,000 dito sa Camotes Island. Day reports, John Cato.
1: XFM Police Report. Police Report.
5: Yes, usag ka 41 anyos nga pintor nga gilas kapulisan nga high value individual nga tigpayutan og illegal drugas na sakmita ni og kapin sa 1 million nga balor sa illegal drugas gipahigayon nga bypass operation sa San Francisco Municipal Police Station dito sa isla sa Camote sa may sitio Estampar, Barangay Santa Cruz, San Francisco, alas 12:30 ni sa udto gining dinakpan gila nga si Jimboy Garby Caballes usa ni ka pintor og residente sa mauga lugar na recover kan kaniya kining 150.24 gramos sa gituwa sa Cebu nga dunay standard drug price value nga 1,021,000 pesos o kapin sa 1 million ka pesos kining base sa kapulisan nga kining operasyon human sa intelligence drive and operation nila nga may resulta gid sa pagka sikop ni dinakpan ng kining suspect gitanggong ni karon sa custodial facility sa San Francisco Municipal Police Station samtang gidaman kini og mga kaso kalapasan Section 5 o 11 sa Article 2 sa RA 9165. Mga kadropa, ayaw kalimot magtumarog sa Santor Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alang sa rikayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Katorek sa Blues.
1: XFM Report.
2: Alas 4:37 na, samtang 60 bilyon pesos nga flood control project sa Sugbo. Imbestigaran sa Office of the Ombudsman. The reports Cristel Joy Filerka.
1: Live report.
6: Ana dinhi sa Sugbo si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sukad pa kaghapong adlawa Agosto 9. Kaganihang buntag ni bisita siya sa buhatan sa Ombudsman Visayas aron makighimamat sa mga empleyado og nitambong sa town hall meeting tungod kay kini pa maoy una niyang pagbisita sa ilang buhatan dinhi sa Sugbo. Apan gibutyag ni Rimulya nga usa sayang tuyo dinhi sa Sugbo mao ang pag-imbestigar sa mga flood control projects. Tungod kay sulod sa unom katuig, moabot na sa 60 bilyones pesos ang nabuubo nga pondo sa Sugbo alang sa mga flood control projects. Sigun pa niya, nga dakong kantidad na kini aron nga mapugngan ang pagbaha. Apan padayon gihapon nga nakasinati og pagbaha ang nagkadayang dapit sa Sugbo, ilabi na sa nang labay nga mga simana.
7: And most of it, or 25% went to, the bulk of it went to 7th district. And 25% of it also went to our leading contractor, Kirante. That should be a lot of money to control the flooding. So we have to look at what's happening. Is it the design? Is it the execution? Or is it just corruption? Itingnan natin.
6: Dugang paniya nga unahon nila sa pagsusi ang mga lugar nga kanunay nakasinati o pagbaha. Matud usab sa Ombudsman, nga lakip sa ilang imbestigaran mao ang Department of Public Works and Highways kun DPWH.
7: And the Office of the Regional Director of DPWH will be under scrutiny. But of course, the district engineers will be scrutinized also as to the output. We don't really want to hyper-focus on them, but probably we start with them. Diyan muna magsisimula from the engineers and the contractors also at the same time.
6: Gipasalig ni Rimulya nga magdugang siya og mga abogado sa Ombudsman Visayas nga mo'y mututok sa fact-finding og preliminary investigations. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mao'y haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerka, XFM News.
1: XFM Report.
2: Si Ombudsman Boying Rimulya ron maghihigala dito sa kuan Mananga di ay? Ha? Tuas Mananga maghihigala ang butong tuabang nagpakita ba po sa Mayor Samsam Gulyas? Nagli-li-li-li dito sa Boying Rimulya? Na kuan na hit ano mo double J? Si unang libreng anniversary surgical mission nakahatag kuno kinig mukabat 9.5 million pesos ka serbisyos mga Subuanon. Reports Gregi Magdadaro.
1: Live report.
8: Yes, mabot sa 115 ka surgical operation ang nahimong libre sa Cebu Provincial Hospital, Danao City, Conspeech, Danao. At on sa labing una sa sunod-sunod nga surgical mission nga giorganisar sa gamhanan sa probinsya Sugbo, isip kabahin sa kasulugan sa ika-457 nga founding anniversary sa probinsya Sugbo. Ang prioridad ng inisiyatiba suportado ni Governor Pamela Pambriquatro, pagpalig-on sa healthcare service sa probinsya ilabi na sa pagpalapad sa akses sa medical o surgical nga pag-atiman pinagi sa pakikipartner sa mga private healthcare institution. Ang maong misyon nakahatag og serbisyo og mubalor sa 9.30 million pesos ngadto sa 9.53 million operasyon nga katugbang nga value base usab sa gobyerno sa mga nahatag nga serbisyo kon adto sa mga pribadong institusyon sa panglawas kamo pahimalos niini. Kini ang gibutyag ni Capital Peace Health Consultant Dr. Nicky Catalan, lakip sa mahimong o lakip sa mahimong major procedure mo ang napo laparoscopic cholecystectomy nga adunay gibanabanang gasto nga 265 ngadto sa 2.65 million sa kitibuk-an. Upat ka thyroidectomy nga mugasto og 220,000 o 880,000 matag procedure. Tulo ka bilateral herniyoplasty og foreign body removal nga makatidad og 240,000 o 720,000 matag usa. Do na usay laparoscopic cholecystectomy nga adunay umbilical hernia repair nga adunay kantidad nga 300,000 o 600,000 pesos ang matag usa, samtang upat ka procedure usab nga naglambigit sa herniotomy, hydrocolectomy, varicocolectomy o tuli. Ang ibanabana usab nga makatidad o 160,000 nga to sa 640,000 ang usa. Adunay maabot sa 58 ka minor surgery nga mukabat o ibanabana usab nga 225,000 nga to sa 1.45 million sa kitibukan, samtang adunay 18 ka AV fistula creation procedure nga makatidad usab og 50,000 nga to sa 90,000 pesos ang usa. Ang maong ibanabana nga katidad ni cover lang sa pipila ka major procedure nga nahimo atol sa misyon o wala magpresentar sa kitubok ang 9.30 million nga to sa 9.53 million nga balor sa mga serbisyo nga naghatag. Ang maong surgical mission na pahigayon pinagi sa pagtambayayong sa Kapitolyo sa Chung Hospital, pinagi usab sa suporta o pamunuan ni Dr. Helen Po o Dr. Joan Cousin. Sa kitubukan, maabot sa 260 ka mga volunteer medical personnel ang mihatag silang serbisyo sa mong misyon nga naglakip sa 104 sa Chung Hospital, 71 sa CPH Danau, 24 sa Cebu Medical Society, 11 sa Kaambag Clinic, 12 sa Provincial Health Office o 5 ka optometrist. Giklaro ni Catalan nga ang gibanabanang nagasto sa mga misyon mo'y nagasto o magasto kon adto sa mga pribadong institusyon, apan di gyud mao ang insaktong rate kon base o ibase kini sa ilang banabana. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay o Vision X Plus soft gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kinakatropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: At ipakita sa mga katropa na to kining pagbisita baga kaigsunang buying dito karon sa kuano. Manangah Talisay. Kerting daghanang nanaway kay ngano kuno ni Pulisyas posisyon ni Secretary Vince Disos DPWH. Asti lang malasa. Ha? Oh, kining pagbisita-bisita niya dito sa Manangah, tanawan ninyo mag-iigalang mga hulagway nga ako og ipakita karon. Si Boying Remulla, mga kaigsoon na nagsusis flood control project diri sa Manangah. O niya, ambot o gunsa ka dito eh. O gawas nining resulta kay basin mga kaigsoon na initialist report ni Crystal Joy Filirka. Ang pagpasakang kaso, basing ato na po ni Koto mag-iigalas engineers DPWH. Astilan, makatabang baka na iyang pagbisita ni Asmanangah sa ilang investigasyon sa flood control project baga kaigsunan? As, katong Ombudsman Boying Remulla.
1: Asintado!
2: Tagong oras atong pagparaguban ni Gatong Tulamanon. Salamat sa inyong mga reports mag-iigala. Inyanabati ang mga nagkadaiya ng mga reports sa itong mga kaubanan. Magpuhon na po mga tigpaminaw. Kaoban ako dress master control si Joven Jimenez. Sa Newsrooms Almi Mata, Manager John Limit Chavez Making. Ang ato mag-iigal ang programa. Of course, gipaluyon kini gihapon sa ato mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Santon Vitamin C, Turbo Dietary Food Supplement for Men. Santon Plus Coffee Mix. Sis the Pain, Santon Plus Herbal Oil. Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Tea. Napagitay Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold. Premium D3 Soft Gel Capsule, Vision X Plus, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap. Aprobados FDA, produkto sa Yes to Health Incorporated, magaparin. May pagpaminaw ni Sir Ricker Mark Albarico, Ma'am Sheila Albarico, Sir Kadi, Ma'am Aubrey, ni Boss Joffring, always, di abagigalas Plaza Housing, o Cap Yudi Sanchez.
0: Alang sa rekeos ang Pilipino para sa Pilipinas. Akos katropang Eric Siras Manaim, Manamilit. O magpasalamat sa inyo magkanunayon ng pagsuportang pagpaminaw katropa mo. Exciting!
9: Asintado! Anong

0: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugunan the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
0: Santon Plus Gold.
4: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usaka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
4: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan ang natubangan.
7: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Nakasiguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod hipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Plus XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 5:34 na ka po nun mga katropa. Ito time check at kila to ni sa Visionix mga katropa. Sa so, mga dili klaro, tataw ilang mga pananaw. At yung mga problema sila mga mata mga katropa. Pag Visionix na mo, no? Tumar na yun ay naglangilangay. Tungkol kay Basinugma, at yung iba mga katropa, gato na lang masanda na itong mga mata. Nawahin na ang tanan, okay? Ang ito ang Vision X, puno ulit sa mga phytonutrients, sama sa lutein, beta-carotene, vitamin E, oxia, sa mga ginama sa yester, alag sa ato agyog mga mata, ibu amuma, pangga, iniag, muwagtang sa mga ikanaiyang problema sa mga mata para klaro ug tataw nga itong mga pananaw. Vision X, gama sa yes to health. Inay. Pag-hinay-hinay. Hello! Happy, happy Monday, mga katropa. Adlaw ka Lunes, no? August 10, 2026. Of the mix, right now, we got DJ Chandrin. Back to back with you, DJ Boots. Ayan! Nabat-ubad na mga katropa until 7 o'clock. Luwag ka oras, ito ang pagpasing at pagkamay sa mga bilbil. Pagkamay sa bilbil ka na! Para mabalik kong sexy. Sa mga katropa na ito din nakasama na ko, sports, no, di ba? Ito lang ipaagig sa iyo, Saya, o, oh, mag-ausan ta. Mag-ausan ta, ugsingot.
1: Exciting!
0: Ligado, mga katropa, ang kapuntay ka na ang pasigot ka, yun. Problema na ko, kaya di kulin ako sa mga, igtangas na daan, wala. 20 na lipliti pa doon sa langit. Sigot kayo sa nanikang po sa balay. Hello, may hapon, mga katropa sa mga naka-tune in karoon. Ito mga drivers karoon din na minaw. Ito mga pasahero, mga kaduka. Alat, anawa na imong kuhaan din na, ha? Ito mga butang din, ha? Basig mga tagak na ino na, mga katropa. Amping-amping sa pag-drive. Ito mga taxi drivers karoon, hapon, ha? May hapon! May hapon. Ito mga katropa, karoon din na sa Negros, niya, sa Hulngan. Dinas Kanlaon, mga katropa. May hapon, itong tanan. Yeah, sa mga nagka-comment na diri sa tuwag page na diri si Katropag Farida. Happy, happy watching Katropag Farida. And also, good afternoon ni Katropag Lorna Margarita. Ina sa may Sambagdos. Yeah, Jesse Arnoza. May hapon diha. Pasigot mga katropa. Yeah, kanagat pagkansigay na ni Katropag Lorna. Yeah, si Katropag Junior Young. Tanaw diha sa may Guadalupe, Alegria, Cebu! Hindi po diri hega si Katropang Tristan, Wyatt Gulay, maing hapon nila. Josephine Pagulaba nila sa may Tangke, Talisay. Request ko siya ugo, ano? Beat It by Michael Jackson. Ano paboritong dyan sila ba? Talagang inuwan kay si Katropag John Trends karoon doon doon. Nakaman siya ay beat it. Unya, si Eugenio Boy Tagse pa yung hapon. Pasingot na sab sa kahapon noon. Nakauban ko na siya ang asawa ng si Beng Masuko Rabagon. Muhunong kong sayo. Ayay. Natagbaw ka. Kaya nataas kang hangin ha, Katropag Eugenio. Dapat naka-Santhone plus gold ka. Mataas kayong kaghangin din, ha? Huh? Mangita, bagay ka ganaang mas mutaas pa ang hangin halapag turbo. Para si Katropang Beng, malipa yun kanunay. DJ Playa, Boss Bonal din, ha? Boss, may hapon din, ha? Jesse Arnoza, may hapon. Shoutout DJ Butch. Hello, Jesse Arnoza! Ito ni DJ Jandrens, mga katropa ito ni Pagridon, vlogging sa iyong mga upcoming gigs. Boss, may hapon nila.
2: Mayong hapon, mga katropa. Oy, this coming August 12, birthday party ni si Bata sa kung pumangkong diya sa Mandawi, guys. Then, sekreto na. Then, shout out ko sa akong family diya sa sitio ng Kabil na sila Mama Juby, o labi na sa akong asawa si Angelit Rabaca, o labi na sa akong anak si Arjen Ken, o si Eliel Joseph, o ni Kuya GC Arnosa. Mauni, mga katropa, atong tigpaminawan na hantod buntag, hantod gabi, Indonesia, naminaw sa atong programa sa XFM Cebu. Maura, DJ Boots.
0: Salamat kayo, DJ Jan Tritz. Si Kuan po na Dris, na nag-comment sa kong page sa DJ Butch, si Katropang Harold Avalo, Minorca. Shoutout ay Kudol sa Minorca family, kung sa Derla and Alima family. Asa minapita, di asakunos may maghaway, Talisay, Sete, Cebu. Salamat kayo. May hapon ni Katropang Farida. Hapon niya, may hapon. Salamat sa pagpuminaw, ha? Sa pag-comment po din sa DJ Butch na kong page. Mike Nino, Duran, shoutout ako ni Dok Boy Kumildia, DJ Butch. Ayan. On niya, okay? Katropang Tami Fruta, di, DJ Tams, asa niya. Mingaw naman kung ano mo, boss. Wala magkapakita din, pero busy kayo niya siya. Marag nag-drive, muro niya siya, no? DJ Tami, DJ Tams, Tami Fruta. Maniho karos taxi, ang bigamping gina. I like kick palabi kogi. Ah, tanaw ni mo ka kumbati na. Iyan, kapalitan ni pilagkilo mo ka sa wala na yun, no? Abundang na, kailangan. Ang importante nga, Juan, makauli kang sa'yo, maka-ispring ho'y kamay. Diba, kisaway ispring ho'y, nikuli ni mo, diba, magluda na yung mga asawa. Walam ni siya'y kablit-kablit ako, eh. Nana, magluda ng asawa yung nana. Nausap naman ni siya. Kami ato, grabe. Kita lang gani, uga na ang garter. Wala, hangin na yun. Pero karaw, nausap naman si DJ Tam. Si Tami, oh, di naman mukuhan. Kuhani, grabe ni kagugihan si DJ Tami kay. Kuhani, ane, balay dito sa norte. Kapag tira man nakuha. May kapon internet din, ha? Commercial sa tamang katropa. Babalik bang ato ang programa? Oras 6 FM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5:41 na. At yung time check, hatod ka nato sa Premium D3 Coffee Mix. Kape, mga katropang kipatamis lang sa stevia. Walang asukar, walang kabalakan sa mga doon na nabihay karoy kining diabetes. Kining kape, ha? Walang ituyo, nigbuhat, alang ninyo. Katong maglikay, yun, or wapay, sakit ka diabetes, or maglikay, ligay ka ba? Event lang at dilibag ka na diabetes. Kani may kape, may atoga Imnon Premium D3 Coffee Mix. Na doon ay Sanzone, Vitamin D3, niyagi patami sa stevia, mga katropa. Gama sa yes to health.
1: X FM.
3: Sir Police, gitabangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha.
4: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang ni mo.
3: Maluoy mo ko sa usa, oy, murag wa si inahan ba kusog imo totoy. Ayaw!

0: Ako si Dracula.
1: Kunyaw si Dracula ka?
0: Uwa makamahanlo, kasupsopo na ko imong dugo.
1: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa kunang imuha.
2: Ayaw!
3: Exciting!
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang, ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot, isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, swab.

0: Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santol Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan, batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Easy.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Mac Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Ay, nahumanig kita si Katolo karahondan. Yun na pa, anong sikim na namang hikap ng akuha?
8: Nalawagi kami ngawan pa.
7: Ang sumayang magiging kami ngawan nga, kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng tatao, nagturbo bitaw ko.
8: Gimingaw ko eh.
7: Masa magiging kami ngawan mo, nga sige mo kagikap rin ako ah.
8: Naamang kukuha ni sa una. Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras, XFM, Cebu, Philippines, Standard Time. Minas na 5:46, mga katropa. Ito, time check, hatod ka na ito, diyan ni Sassis the Pain. Mga nangita din ang pain reliever, mga katropa. Yeah. Kaya doon na yung mga sakit-sakit silang lawas, laban ng ulo, ipas mo, or bughat sa itong mga nanay. Huh? Mga nangabughat karon ni Sassis the Pain lang yun. Ito maroon, mga katropa. Ay, nag-agunta ha. Sassis the Pain. Tanggal ang pain. Still safe.

0: the police speaking. Ora 6FM σε Buffalo Pin Standard Time, αλλά σάις της ούτσου να μακατρόπα και τον Deb Check, νέο χατότη και να τον είσαι στον Θούν Πλας Γκούτα. Μακατρόπα μόνοι κουχάνε τον οι Μαγκουστίν, τον οι κρινιάγ παλαιά μαλουγκάι, γκάρλικ, ούγκ σπερουλίνα, μάιον οι μακατρόπα σε πακπακαουά σε μαγα τοξίν σε τρόμα λαουά. Αν τοξίν σε μοιχνούν τάν, σε πακατάουν σε τόγου μαγκά cells, no? Kaot at mga internal organs, kung mali kayan mga drop at tumar, mga food supplement, kasama ni ining ato ang Santhol Plus Gold Money, bulawanon nga proteksyon, nga mukontra sa mga sakit-sakit, nga mo sold sa tuwang lawas, mga katropa. Dagag di maila na lang, dagag toksin sa tuwang lawas, kahit maglarag atong buhok, kapoy ang lawas, brittle ang ito ang mga kuko, no? Niya baho ang itong mga ginawa, mga katropa. Wala ipagawas na sa ito ang Santhol Plus Gold. Huwag niya tayo problema sa pangalawas, mga katropa. Santhol Plus Gold, ikaw ang perming una. Support self. Maya sa mga nanihapon itong mga katropa ni Hara Size Bind din na. May kapag panihapon ninyong tanan. Ito ni greet mga higala, no? Salamat ay kaayo po ni katropang Rafi Abillaneda. No, maunitag iya mga katropa sa CCR Internet Communication. May kapagpaminawan mo din na katropang Rafi Abillaneda. Ginapoy sad-sad sa katropa na rin. Kika ni DJ Chris Scorpion, no? Kuhan ko no, karunin nga August 29, Saturday. Fiesta celebration din sa may sitio Antuanga, Barangay Kiyot, Cebu City. With DJ Chris Scorpion, powered by Vargas Pro Lights and Sounds, owned and managed by Habis Vargas. Kailang soundtech si katropang Richard Kasipong. Yasan sa katropa karong Sabado, catch DJ Bush, mga katropa namin din nasa may Lawis Mambaling Cebu City. Happy happy fiesta in advance mga taga Lawis na kita kids na karong Sabado. Kauban ako si DJ Dice ug ang Arnoco One Disco. Mabalik kita kids na din na po. Nagkaniya magsadsad. Magpasingot! Yes, Lawis, kita kids na salamat sa pag-invite po. Namo din na. Di ha, may pagkuhan na dispira sa sinulog. No? Ito me. Balik mi karong Sabado. Sa 15 na. Fiesta na po na diha, fiesta. Happy happy fiesta sa mga naghatag na minaw diha karoon. It's Lawis Mampaling. Nag-kids taon niyang Saturday, mga katropa. Lingo-lingo at anyaw niya po. Powered by Arnoco One Disco Mobile. DJ Butch. Back to back with DJ Dice. Exciting! Yan na adere si katropa Leo Lian Timpongo. May pagpaminaw na to din ha. Salamat sa pag-comment niya. Yan, na-play na mo, katropang Josephine, pakulaba ang iyong request kaganiya, ha, katong beat it. Parti sa yawa sa kukapo. Ako mo, lagi no, parihan na silang Jansil, mo na ilang tirahan na mga Miguel Jackson. Ikaw, itang-tangon saan na, mukhaid lang ka na ag moonwalk. Ayaw! Mo na makita nila ka ng mga reels, no, na-anagya ka ng Miguel Jackson, beat it, ano na, o. Oh. Ay ka na ang kasiyosyaon to sa mga bata. DJ Jandris, boss, si Bohagwan. Sige, busog pa ka. Binyapon, just bye, binyapon. Okay. Kapersyalan sa nato mga katropa, mo balik pa ang ato ang programa.
1: XFM. XFM.
2: Sir Police, kita pangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha.
3: Nga nang duha raman, nga tulong kayo tabang ni mo.
2: Maluoy mo ko sa usa, o imuragwa sa inahan ba ko, so kay mo totoy.
3: Ayaw!

0: naon sa mga DJ Turbo nga murag pirisanto na imong nao?
1: Kapoy, habitaw sa akong lawas. Eh, nga ano ka ni no?
0: Sa yon na gina DJ Turbo, pertere kayo sa yon na na.
1: Unsa man kanha bay?
0: Oh, dara. Di ara, magtagay ta. Pakusga na imong inom system.
1: Ayaw!

0: Ang tipiko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ato si Ariston, usa ka lang mo ma'am. Ibukadlaw dyan ko ang gapainit kunya magsige pa jugog doko. Kung gibate po dato ang paglabas sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis Haring Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap kasimana na wala na dyan ang paglabas sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
0: Iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang gipakusog nga vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit na sa mga butika.
3: Turbo Supplement for Man.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before work bakan. Pets the zone, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
3: Turbo, supplement for men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
7: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor man eh.
6: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsugod!
7: Ayaw!

0: Hello, sir. Mag-apply yung trabaho, sir.
1: Uso ba yung lahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
0: Hala, sir. Dili mo ko kabaoan, ha?
1: Mau ba? Uso mag-idea posisyon ng imong gusto, day?
0: Ay, bisag kong sagot nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot. Ay,
2: exciting!
3: XFM.
1: Oras, XFM, Cebu, Philippines. Standard time, alas 6:27 na. Magatropas kagabi yun na time check. Hatud ka na to sa Vision X.
4: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw.

0: para sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 6:49 na mga katropa. Kini ka itong time check na hatid ka na ito sa Premium D3 before ta Muix Show o Patikog DJ Jan Rins. Kini Premium D3, importante kini mga higala tungkol kay Moni mo pagawas sa mga sobrang tambok sa tuag lawas para dilita kuyaw sa diabetes mga katropa. Opo, di mo paligon sa tuag mga bukog. Paligon na itong bukog mga katropa, bisan pa o ka kataas itong edad. Na itong ampingan itong bukog po. Gamay na itong tangkilo, gamay itong pando, likado kayo, gabuka itong bukog. Premium D3, maunin mo paligon sa itong mga bukog mga katropa. Kaya kung ano siya, vitamin D3 man eh. Source of energy. Yan na kanindot mga katropa ng Premium D3 na ito. Nga ginama o ginimo, yes to health. Mayari tas ito ang final greetings mga katropa. Si katropang boy... tagsip din na kuno siya diyan sa ning aron singto na mi og maayo kana pero ikulog maayo kaniha nila ikadres may sitio Kamansi kinasang-an Cebu City niya si Nad Nanad shout out diri may alegria dol sa mga Dumasig at Manaba family salamat kaya sa pagkamino niyo diha sa mga Alegria. Yan si G. Bacalzo. May gabi din ha. Gabi daw sa may Loon Bohol. Shout out DJ Butch. Oh, ayan. Salamat kaya. Katropang G. Bacalzo. Aray, DJ Jan Rin. Subukan yung mga pluggings. Greetings go.
1: Mayang gabi mga katropa. Pa-shout out si DJ Hans diya sa Punta Inganyo. Galanog-lanog ang XFM Cebu. Diri ilabi na sa Escuton family and Galvadores family. Greetings from DJ Jans. Then, shoutout ko sa taga Carmen, Lapas Carmen Bohol, na sila DJ Bobby and Trinity Light and Sound. Then, shoutout ko ni DJ Harold from EG Andre Light and Sound and Boss Orbin Parba and Boss GR Pacanya. Then, shoutout ko ni Boss Wilson Labos. Salamat sa pagtumino, Boss. Thank you so much, DJ Bo.
0: Ayan, wala may ikong panahon mga katropa. Salamat kay sanano niya. Umalapod, no? Sa Mangkat na Ugistasyon. 5 p.m. until 7 o'clock. Sunod ang programang headshot. Alang sa nagayusag Pilipino. Para sa Pilipinas ako yung katropa.
2: DJ Bo.
1: DJ Jan Rins.
0: Katropa mo.
1: Excited.

0: Santa Un Plus Gold. Más pina la cas, más pina di bay.
1: Extel bay, 33 años, taga Marco Day. Kaya akong tutunlan ni namo ko'y kutunsel, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. Moto ni damo ko sa Santa Un Plus Gold. Maayogin akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugugtarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santaon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santaon Plus Gold og Santaon Vitamin C.
2: Santaon Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santaon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Santaon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santaon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santaon Plus Coffee Mix.
2: Santaon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santaon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santaon Plus Coffee Mix. Santaon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santaon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Santaon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santaon Vitamin C.
5: But! Ngano wa nam ka mamisita diri nako?
6: Day, si Kuya mo gud nimo? Murag dili ganahan ako.
5: Dili oy, ganahan mo gud ni si Kuya nimo.
6: Mao ba? Ganahan di si Kuya nimo nako? Ako bud, ganahan sige ko di Kuya nimo.
5: Ayaw!

0: Malaysia Next. Daghanang natabangan.
1: Permigyud gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
0: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ng turbo ah.
8: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
9: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Amlakas.
9: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong-itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3,
4: makatutulong sa kalusugan
1: na may VCO
4: at Moringa.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 7:06 na mga katropa. Ito ang time check. Hatod ka na to sa buhang bagong produkto ni mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ang kape nga healthy. Adunay glutathione o collagen, mga katropa. Magkapanindot sa imong panit. Magkapaputi. At the same time, magkalimpyo sa imuhang atay, mga katropa. Muna yung magkipasigarbo rin. Nga kini karong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ang kining kape nga maghatag ni mog benepisyo sa imong panglawas. Dili kay ingon nga ang mahatag mora ang pagpalpitit, kabuhi unta, unsa pala diha mga katropa. Ang kining maong amuang kape rin nga Santon Gold Coffee Mix. So, aritas kape nga adunay mahatag nga maing benepisyo sa itong panglawas. Makapaputi o makanindot sa itong panel. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Muna giingon nga nga pinaka. Musamot makagwapo kagwapa katropa.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto o tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Katropang Attorney Paul Gino Lopez o Katropang Greggy Magdadaro sa Head.

0: Libertas, veritatis est, fundamentum prinsai. Ang kagawasan sa pagpariag, maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Headshot. Subo kabisayan og Mindanao, maing gabi ka niyong tanan. Maing gabi hurun sa tumasuking tigpaminaw, tumayang katropa diha, bisag asang sok sa nasod. Og bisag asang sok sa kalibutan. Kanabot niya to ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, kiniyong bus galagad sa kanginan o ginyong anchorman. Katropang Greggy magdadaro mga katropa. Mag-uban-ubanta hangtod sa alas 8:30 ang takna nini karong kagabion. Sa adlaw Lunes mga katropa, pizza gis. Sa bulan sa Agosto, tuig 2026 mga katropa. Naginusara ang itawag karon og dos dimpoles. Ikan kay doon na importanteng gilakaw si katropa Atty. Paul Gino Lopez. Kung nakikita mo'y padayon ring manikay sikay, padayon nga mag-unungay mga katropa sa ato ang mga hisgotanan nga may labot ang haring lungsod. Apan sa nipotang panay sunahan atong King Dragon is the elsewhere result mga katropa Agosto 10 to 2026 alas 7 nga draw 3-1-3 3-1-3 mga katropa ang atong resulta sa atong King Dragon is the elsewhere result mga katropa. Apan nakaigo niya o pamarato mo niya. Wow! Ang wala, naging better luck next time. Ay, yung mag-surrender. Ikan kay mugawas na kanugayan. Okay, kanang numero na ba ko no? Dili ko na i-maintain, mugawas. Kung dili, sugalan to, mugawas mo yung katropa. Pero sugalan, di po ta mugawas. Muna naging on nga, kwan. Ang wala, kwan na lang kayuhan. Kasi ka, tagaan ng kwan na. Okay, gayunan nga. Tanta malingkawas ato ang gibati. Gibating kay guwaos mga katropa. Manang may gabi mga katropa. Dayon mo, dayon sa ato ang panag-uban. May gabi sa ato mga suking taxi driver. Modern POV o PUG driver. May pagpaminaw na yung mga tungura. Kaninyong tanan niya. Amping mo, kanunay sa inyong pagbiyahe. Nagbasbadas mo karon sa Metro Cebu. Ang mga pasahero po, duka-duka na yung mga tungura. Hindi mo magduka diha, unya pagkaman, wa mo ilaing mabuhat. Gawas nga, sige mo glilidas yung tupad ng silpon ba? Wow! Ang ano po nang hindi magsakay, bitawa ka ng mga skilled, ang mga tupad, marawang po, kuhan, kining marawang po may reply sa mga magipag-chatan. Wow! Paminaw na mo si Jack. Gumikan kayong uban ng mga modern POV, POG, mga katropa. At taxi driver, katsunin nga sa XFM si Boyd 8.3, although di lang makakomment, di makapadangan sila shoutout. Kan kay nabisi pug drive lines kay mag drive mo diha nya pagka sige mong comment sa cellphone. Wala gingon nga eyes on the road. Hands on the wheel. Dili kay eyes on the road yang hands kay tos paas pasahero ay mo an ha. Ay good one na. Gumit ka kay delikado ang atubang nimo kaso. So main gabi kan tanan mga katropa. Ubay-ubay tagi sigutanan sa tong panagkuyog karon ug panag-uban. Bikan kay di lang risugbo ray matay apil pong Manila di ani. Apil lang Manila atong ipagkatawa mga katropa. Pero mo po rin na sinati ron nga kalistanan. Og mo'y grabe karong na sinati mga katropa nga problema. Og suliran dito mismo sa kauluhan. Di lagi yung Manila. Mesko tag Manila magod kining Metro Manila. Pero kanang Manila, perte biyang lapara na Metro Manila. Usara na kalugar. Pero og mahingon tag NCR mga katropa. Kining Metro Manila, maglangkob nas, Makati, Quezon, Tanan. National Capital Region, murag decide na ka, syudad yan, nagsikbit-sikbit. Nagsikit-sikit, may katropa. Di lang ingon nga NCR lang. Apil ganitos, may Cavite, may katropa. Aris may pinakatumoy dito abot sa, kuhan, Ilocos, good. Unya pagkauman, rin sa ubos, Cavite, aris sa Southern Luzon, may katropa. At time, the same, ang nasinati, katong grabing pag-uwan, may katropa, diri mismo Sugbo. Mao po initabo dito mismo sa kauluhan nga pag-uwan. Murag hapit ng lutaw ron ini mga tungura mga lugar dito mismo sa kauluhan mga katropa. Gumikan ini karong padayong suliran. Muna igingon nga may resulta na. Ipagin itong katakatawa pero perting uya itong makaigsuna na nga na biktima. Kung po'y naalaot ini karong nahitabo mga katropa ng atong kanunay pag-antos. Ini karong nga baha sa Pilipinas. Baha sa Pilipinas bisan sa mga billion-billion nga mga pundo gikan sa flood control wa mo panggabahay gyud ya. Ha? Onya karon di ah, di karon di si Kwan. kining Secretary Vince Dizon sa Department of Public Works and Highways. DPWH, matod pa, murag nakita na kuno gamay kuno ning ibutang ta mga epekto. Asa gipadayon o yung man gi buhat karon nga mga lakang sa ato ang kagamhanan. Asa may gibuhat ani kaning inani nga murag sa una nga baha nga taga Bungkol ra karon hapit mabot na sa Tagaliog. Asa may nabuhat ani? Asa may nabuhat? Unya pagkaman ni ingon ra ba ni sulti ra ba si Dizon may katropa nga kanipod ay di mo ma-expect nga os katuig din ako nga mahuman. O masulbad ning mong problema, di gyud masulbad. Turon tinuod gumikan kay pila naman mo diha ka. Di lang magisgot og sa ka presidente. Presidente Marcos, munom katuig na. Dizon ana diha pero naapuras pagmiagi administrasyon. Ganu wa mo na masulbad. Ingo po mo nga awa man kay naa ko lain mo kung kwa na to. Lain man kung departamento og opisina katropa Greg. Tinuod lain pero mo lagi. The same dire sa atuas dakbayan sa Sugbo. The same sa Metro Cebu nga ang baha pod hapit kuwang lang maabot sila tilan hapit na. Gumikan kay kuan lagi gumikan sa again ang mga tao apil pod ani. Pero murag ginatilan wa na wahi kay na. Dili kini baho na mo adto gumikan kay wa man. Na puro mi kahoy nito dire di pare syudad og sa Metro Cebu. Wa na halos kahoy dire pertik inat pertik inita pertik iganga. O nang lahi na gyud. Pero ni Cebu lang ginahinay. Kay di baha naman dis may karkar. Ba na man ris may danaw may katropa so sa Metro Cebu gyapon na sakop. Pero nang kuyaw ta abot dito sa barile padong baros inatilan si Bako lang maabot dito sa musulod mga tuig. Ako no galing di gini maalibyuhan ang kinay maong suliran. Bisag pila na nagpuli-puli diha mga opisyales ato mga katropa. Wa gyapoy na abuhat kalabot ni niya inon ta dire nga actually kani di masulba do usa ka tuig man ginhanlang gining pagtinabangay. Ginhala pag tinabangay, di masumbas ka tuig. So pila mo nilang ka tuig, eh. Human nga, pila naman. Gikan niya itong 1980. Nga di kayo problema ang ganang baha. Nga nung karon, 30 ka tuig, gikan karon. Ni grabe yung magmaayo. Headshot. Kung sabi itong expect 30 ka tuig, gikan karon. Although, ambot, mahinaot ko, makaabot pa ko, ana. Makasaksi ko, o baka differentiate, o na tinuon bagyong nakuan. Na kining ibutang ta alibyuhan. O baka doon na ba'y ibutang taron nga kaayuhan. Kausaban, may katropa, gumikan kay karon. Ato man nakita yun. Tanawa across Manila may katropa di lang dire kung dili katong dire sa una katong atua nga naabot dire sa tagahawak tagaliog may katropa sa mga lugar nga dili uta mga flood control kani adto o kani flood control flood prone may katropa karon gibahaan na the same dito mismo sa kauluhan kunya pagkauman di ay ito ang mga kadakuan maingon nga matay usahay po ang tao kuno'y mabasol ini tinuod ang tao pero ay di nagbasula ninyo ang full. Datos mga tao, gumikan kay maintag basura ang patakaglabay, tinuod na. Patakaglabay, ang disiplina sa mga tao, usas mga nakatampo, kalabot ni ini. Pero ang pangutana po, usap itong gibuhat sa gobyerno, kung ugali magaling paghipos o pasod, ano mga katropa, huwag niya po'y ayo. Mahisgot na, gilabay sa kwan, kining sapa. O na, gilabay sa sapa, pila katuig na mga katropa. Na-impose pa na to ang penalty nga mag-silot. Kining pamulta. Kung ugali kisay, masakpan nga maglabay, diya, wala. Pagkauman, the moment nga nana diha sa sapa, mga katropa, kung sa may gibuhat sa gobyerno, ato ba nang ikulikta? Ato ba nang gibuhatag lakang, mga katropa, nga kwao na diha sa pao niya na og magbaha? Muna itong mindset. Kumingkan kay ang Pinoy, mga katropa, naagi na sa atong pinakauyukan. Apot-pot, di kisa po'y mabasol, ane. Nako niya na tamulihok, kuno gali man ganing, hapit na maigong kilat. Hapit na tao niya ta manguros, mga katropa, kung hapit na maigagliti. Iandam ko to katropa mo Juven ang ipamahayag ni kineng Vince Dizon. Pagingon man ni tigpamutbot. Tigpamaba sa Malacanang may katropa si Ate Claire Castro. Ay, gumikan kay si Ate Claire Castro yang gibasol ang mga tao. Gumikan kay sala ginas katauhan po kuno nga way disiplina may katropa. Headshot. Although tinuod eh, o partly nga adunay rason kalabot na ini. Pero ang gobyerno, di lang na to basulod. Nga bilyon-bilyon ang pundo, bilyon-bilyon ang ikaw-kaw may katropa. Pila na nakapahimulos diya. Waro mo gabay diya. Headshot. Pila na ko nakabilyon ang pundo diya. Gikaw-kaw. Nabit ang uban diya. Mapasaka ang kaso mga katropa sa bilyon nga pundo. Gagigong gikaw-kaw. Pamuntahon raman. Papensahon raman milyones. Kada kong alkansi. Kada kong alkansi. Ano ang uomang gani. Klaro ang pag-astorya o prangka-prangka nga pag-astorya mga katropa. Huwag ito'y paingnan ani kung galing mauni. Ibutang talang. O arita, di, os kauluhan, inani ang sitwasyon. Inaani ang sitwasyon. Pero dire, kani, pila, kapila man ta nagpulipulig mga lidiris dire. Aristak ba yung sugbo? Kapila man ta. Gawas, ano diya, sa uban ng mga silingan na to, nga murag nagungis sa mga politiko diya. Ha? Ah, murag tag DC Otso katuig usap mapulihan. Pero dili sa adak may sugbo, kapila pa murag upat og lima ka mayor ang akong apelyido nga ma-mention may katropa. Kana ah, nining ato ang dakbay sugbo pero nakasulbad mas baha.
1: Wow!
0: Wala. Ang uban, murag na itag duha tag tulo ka mga pamilya ang nagpuli-puli diri sa atong silingan nga mga lungsod. Ang mga dakbayan may katropa. Pero ang baha murag kung wala sa una, awna na karon.
1: Wow!
0: Pero muray giingon mga katropa nga anyway na ako na gibuhat ang gobyerno. So sa may gibuhat niyo diha, gawas nga napagya ninyo ha diha pagpangawkaw na inyo mo ang pundo sa itong flood control be. Kung sa may gibuhat niya ninyo, nga maalibyuhan eh. Ah, sige na mo inspeksyon, papugi-pugi diha niya pagkauman, rasonanta nga. Ah, wala kay us katuig, lison kayo ninyo naan eh.
1: Ah,
0: gumikan kay kinhala yung ginig pagtinabangay sa tanan. Muray naka-laay diha o nakabog tik-tik ninyo diha. Gumikan kayo, maghisgot ang problema, magtinabangay. Maghisgot ang kayuhan, kamuray nakapaldo diha. Kamore nakapaldo niya o pipila sa itong mga opisyalis at nakapaldo mga katropa. Sila na po yung nakapahimulos o palami na inyong kwarta na ito.
2: Headshot!
0: Ah? Oray, magkabahin niya. Ito i-play na. Kisama na ang andam niya katropa Juven. Ang Auntie Claire. Ang ka... sige. At ang paminawan mga katropa ng mga pamahayag sa ito ang mga main ibutang ta halang doon ng mga opisyalis.
1: Wow!
0: Gumitan kayo na ako rin gibuhat ng gobyerno yun kalabot eh. Ako niya pagkaman park claim, mabasol ko ng mga tao, which is tinuot po. Pero asa man lagi ang pundo sa flood control. Yun na ba'y na preso mga katropa? Ha? Tinuot, naigipanghambog na preso, pero nakapiyansa man paghuman.
1: Wow!
0: Muna ilaay yun din yung mga tungura. Ito paminaw din yung mga tungura mga katropa. At itong himahimayon ang mga pamahayag.
3: Na-report kanina, alam niyo naman, simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan ng mga intervention sa iba't ibang areas.
0: Intervention!
3: Sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung Opera and Contraband na ginunch ng ating
0: pangalaman. Kanin, after or before, gano? So, atis, nalibiyuhan?
3: Magagandang resulta nito. No? Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to. No? Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation interventions, no? Mm-hmm.
2: Santong plus.
0: So, mo ito ang panghambog. Morto yung panghambog nga dahil mga gihimo na tinuon, na alibyuhan, moraragkuhan, ni ubos. Dire, og ako na ikumpara mga katropa. Kanang mong pamahayag ni Dison nga doon ay gibuhat og di tinuon nga way gibuhat ang gobyerno kalabot na ini. Kumingkan kayo nakita sa ipakita ang ganiyas video niya sa iyahang pagpanghambog niya. Ipamatbat may katropa nga matod. Pao ka na, talawa ng before. Baha kayo, pero karon wa na. Way baha. Atong ikumpara, inana ba grabing uwan ka, ane? Ha? Unya ato ikumpara, may katropa, pila po ka uras ang uwan. Og akong may sample, ha? Mahingon ta, aray sa kwan. Kining may barangay subang dako, may katropa. Ani, barangay subang dako. Barangay Tipulo, nakbes Mandawi. Sa una, grabe makina mo baha diha. Karon grabe gyapon. Pero ikaw mas baha mga siguro 10 to 15 minutes mo kunhod.
1: Ha?
0: Mahubas na mga katropa kay sa una maabda pa mag-uras usa mo baha. Kining mo kunhod o baka mahubas. Karon mga 15 to 20 minutes ikaw mag-uwan mo hubas ta?
1: Ha?
0: Improvement ay tawag ka na. Improvement tawag ka na diha. O sabi na ngano kayo wa ka improvement nga? Wa mo gyapon na improvement og bot? Kani, ibutang ta. Kani, gikumpara mga ini. Pero pipila na nakapursyon diya. How about katong uban diya? Maingon lang mo, gani, di mo na maato og mga katuig, di mo na ikuan, gumikan kay. Kani nga proseso, taas og ingon ta, grabe ang pagkinahalos gobyerno, kalabot ni ini. O, tinuunda, pero ang problema, ini, katapos mo ninyo, lain na po yung mupuli ninyo, pero nabantay mo sa naong ni Kwan, Dison, sukat siya, nabutang sa DPWH.
1: What?
0: Murag na stress in town, eh? Kami rin, usahay. Di lang, wami man na wide rin. Alam rin, namin may mga problema po, no? Pero kung may maabot nga murag, ipang uban na yung maayo in town rin.
1: What?
0: Inanawa, namo may mga problema. Pero talawa, inanak ka stress siya mga katropa. Human siya naabot niya sa Department of Public Works and Highways.
1: What?
0: Kumpara ato na siya sa Department of Transportation kung DOTR. Murag relax kayo, kanay birthing, grabe yun yung stress. Pikan kay gawas nga iyang gukdon ang mga binuang aning DPWS mga katropa. Mga palpak ng mga proyekto. Delikado pa kag makaligis ka niya nga katong mga untouchables.
1: What?
0: Delikado makaligis ka niya, gumikan kay niya. Tinuod, daghan mang tinuod ng mga ato ang opisyalis. Kagi pang ataral sukmanan, pero mo lagi, magpangutan na ta, pinili ra ba?
1: What?
0: Ha? Pinili ra ba? Nga, ang uban mo ragkuan man. Immune man. O magka untouchables man. Yan ang maong pasakar itong kaso. Pagmanubag, kalabot na ini. Pero kana, lahat po ng aspeto. Ha? Lain ang aspeto ang pagpapanubag niya ng mga nalabigit niya ng anumalusong flood control. Nag-aukaw sa punos gobyerno may katropa diin ang pundon ta nga angay ihimo. Og mga lakang aron maprotektahan ang katawas baha. Karon ignore po ta nga partly di opening on ang gobyerno moy mabasol yun nene nga way gibuhat. Mikan kay kinahalan po ni mga katropa ang atuang pagtinabangay. Ang disiplina sa mga tao which is mo po na gisulti ni Ate Claire Castro. Although sakto na og ingon ta dunay basihan po mga katropa. Pero ang atong punto ba mo bitaw nga gibutang mo diha kamo isip mga opisyalis na to. Buto mo sa mga tao, kabo po diha mga cabinet member, secretary, gibuto mo, gibutang mo diha sa itong presidente. Kumikan kay salig siya nga mo trabaho mo. Minya pagkauman, maingong tagkaroon. Nga ako, makapangutana ako, maingong kadugay o ingong man kinahanglan ginigtaas-taas nga pagsulbad. Hindi masulbad ugma, hindi masulbad sa katuig. O yun, kumikan kay bisan pinakatuig pa nakalabay ng atras mata. Kung mga atras matag may mga katropa, wabay gibuhat kalabot nini. Kay ang baha sa Metro Manila sa una mga katropa nga kutob tuhod karon lapas nas atop ato apo diri nga wagi baha sa una nga zero gyud karon naa po na pits liog ha? So moy pasabot so sa pila ka tuig wapon wagi buhat mo nang diputa makaingon nga kani wa gini sulbad kay bisan og us ka tuig pa ni taas-taas gani nga problema ato ato bangon taas gyud kan kay kamo moy nagpa ibutang ta grabe nini. Inyo nang ipasagdan sud sa milabay pang katuigan. Although di po kumabasol, bigan kay karon inyo administrasyon. Pagyagi di man kamo lain ang pod. Bisan pag mo balik ta nitong bata po kasi presidente ato sa una. Ramos, ara kining Arroyo. Na ana ning mo problema og suliran pero wa mo kay tarong og sulbad. Inay limot-limutan ra gumikan kay kung ari ta magbase res ato adak may sugbo. Sa una di man jud kumalimot sa una bag-o pa kong reporter. Ang atong officials des dakbay sugbo mga katropa mo ingon ragyod nga sigila ng baha. Ikan kay og karang baha mangod na mo baha ra mag-uwan. Kun di mag-uwan di mamo mangutana di mo follow up sa imong plano kalabot ni ana. Ya karon kay sige naman di kada adlaw mag sige latosana ay dire. Ha? Para sa uwan mag sige mig saway niyo dire. O pa manggani. Tanawa na imong komento ni sa to mga nagtan-aw sa to Facebook live ni mga tura. Daghang mga lugar nga dili bahaw noon sa una. Karon bahaw noon na. Kaning ipanghambog nga naay gibuhat partikular sa Manila, pare. Kasi ilang pentes kauluhan, kaya di po ta suwito dito. Palag sa naman katugpas, Manila in town. Kaya kapoy, kaya tagahawag dito mga katropa. So, ina na ba? Pwede na, magiging na tinuod. Which is mo po din rin, nabay mga lugar din nga nawala o ingon man dili na bahaunon. Kaya sama lang istipulo. Sa una, ang kanibaha niya, kung nungaling may mahubas, abdan pag tag-uska oras ka pin, ka oras. Karon ako na bantayan, murag 40 o kaning medya oras, 20, murag bukubuhubas naman. Ha? Improvement ay tawag ka na. Kanaamang yan po ng mong suliran. So, gumikan kay band-aid solution na ni. Ang gamor, ginunta nga dako nga angay, taga-agpagtagan ani. Mawag ito pagbubuta sa flood control, pero saan tamang apunos flood control? Gikaw-kaw mas ito mga opisyalis? Gikaw-kaw, gipay-muslan mas mga hanggang dako, mga katropa? Munang huwag ito'y naanin nini. Huwag ito'y naanin o panayo mag-antos ang katawhan. Mayroon mag yung tagmagbaha ka sila mga katropa apiktado. Abot lang, huwag muubog ba yung taon is baha niya bisag gamay. Nga kami rin yano nga mga trabahante. Yano nga mga mamumuo mga katropa. Perting luya. Perting luya kay mag-commute ka, makaubog ka sa baha. Bisag mag-motor ka, maubog sa baha, imuhang motor, delikado pag matiuro. Sakyanan, moro gapon. Gawas, kung nagaling, pareha ka katropang mo chubin ni Ministre, nga doon ay BYD. Ha? Nga kining, usan ng one pick up sa BYD, Seagull ba na? Adili na, murag lahi, Seagull ba na? Or usan ni tawag ka na? Ay, oh, okay na. Ha? Elevated kayo. Nga, pagkawag ka na mga, kagpire po to, sakyanan. Katong mga, ma-afford na po sa mga yan, ang trabante, yung sama na ako ba? Di, wag yapon, tiurok yapon mga katropa. So inana ba, yakari sila makasuway ba na ginana? Dili, ganyan taon. Dili, ganyan taon. Although, doon na po'y punto, ang ato ang ubang mga opisyal, nga ang mga tao po, disiplina, gumikan kay karon sa pagbas Manila. Grabe mga nagbaha man po diyan, basura, di man na ito'y kalikay. Which is mo po'y problema din mga katropa, gumikan kay mong tanaan ng mga taytayan na to. Karang taytayan, des may tipulo ay, bisan pagway uwan. Bisan panahon summer mga katropa, pwerteng baha, ang basura diyan, hapit na mo patong diya sa karsada may katropa bisag way baha. Mopo diya sa kwan kanang may creek diya sa may tipadilya may katropa. Mopo diya sa may estero di parian nga naa diya sa may Kwan, ako, BYD Shark na ito. Wow! Nalimot ko. BYD Shark na ito ka. Kalawa, kabawas ka itong pochubin, oh. Kumikar kayo, naaman niya.
4: Wow!
0: Listen, man. Naaman niya, di. Magkabawag siya, kalabot niya na. Ring wag yun, abong ko. Espresso lang, anak ba?
4: Wow!
0: Uigo lang, man. Inalawa, luoy niya pong kayo. Luoy niya pong kayo, man. Oh, inalawa. Although, manghihisgutag ko, napoy punto usahay. Si Ate Claire Castro, ipanamog ito yung pamahayag ito ng Mojimen. Bikan kay naapoy ibutang ta factor o gatampo ang atuang kuanan eh, atuang mga katawahan. Kay basura, grabe yung tinood kayo. Kay karon pag kanibaha Ares Manila ron nga, murag, halos pareha ato sa Cebu na itong miaging simana, ang baha nagtipun o bagagmaayo mga katropa. Grabe, kanibaha ang basura mga katropa, grabe mga yun. Sama din yun! Mga sapa din yung kwa, pwerte mang kanang tipon uga. Abisag sa mga adus probinsya, although di may baon, hasta mong mga sa kasapaan nito, hindi kita ka ingon nga 100% kalimpyo, gumikan kay doon na magay mga tao nga mga hungog, mga katropa.
2: Headshot!
0: Kuha disiplina, which is momanay ato ang dili kalimod. O rason mga katropa, nga nung kita murag halos waputay asinso mga Pinoy.
4: Wow!
0: Gumikan kay momanay itong mindset, o panagsarap po kay ta mutuo, o mutuo man sa insakto. Kumikan kayo, og na mga ginagmay nga kwan, mong makita tagbinta, gamay niya, malusot mga kanita.
4: Wow!
0: Na ba? Ha? I-play ko ito katulong ako si Ben, ang katong pamahayag ni Ate Claire Castro, ang tigpamutbot.
4: Wow!
0: Ayos na yung tigpamaba sa Balacanang. Ha? Kumikan kayo. Kani, oh. Are.
5: Babalitin sa'yo. So, sa mga kababayan natin.
0: Ah, kana, may panawagan niya.
5: Kasi, andali pong manita or mag point finger sa gobyerno.
0: Point finger, which is okay. Pamahalan
5: naman po ay talagang ginagawa ang lahat. Mm. Pero sana, lahat po tayo, lahat ng mga kababayan natin,
0: mm-hmm.
5: meron po kayong obligasyon para maiwasan po natin yung ganitong klase ng pagbaha.
0: Mm-hmm.
5: Marami po talagang basura nakikita.
0: Mm. Tinoon sa doon?
5: Nagbabara. Nung nakaraang taon, may nakita po tayo sofa
0: mm-hmm.
5: na nakaharang mismo sa daluyan ng tubig.
0: Mm.
5: Refrigerator. Mm. So maging responsable rin po tayo kasi ang nakikita ng iba na madalas na mamintas ay puro gobyerno lamang po. Lahat po tayo ay dapat na kumilos para dito.
0: So moko, nakita ko no tanan mo tampo ta. Mo tampo ta mga katropa sa ato ang parte. Aron usab nga maalibyuhan ang kining ba. Normal gid ang mga tao nga mo pinpoint ini mga tungora gumikan kay kamo mo gibutang diha.
4: Wow!
0: Ha? Kami may butang diha. Ba? Tanaw, di ba maka-pinpoint ya? Kaning mga tao nga nag-pinpoint sa gobyerno, yano raning mga trabahante o gani o mag-isgota o mga pagigbisog sa adlong panginabuhian. Grabe ilang kasinatian mga katropa para lang makakaon o katulos o skadlaw. Yan kaning mga opisyalis sa gobyerno nga pwerte ngay haya nis babaw, di na ito paninglan niya.
4: Wow!
0: Na ito paninglan niya nga pwerte nagkuha niyang swilo, pila may swilo doon eh. Isang ganit sa Tikler Castro ang iyang trabaho, igura ang bamutbot niya.
4: Wow!
0: Isang kaning mga aba mga katropa, bunipinsa. Yan public trabaho niya kani apektado ni baha. I doubt mutuo ko apektado ni baha ko nung mag-vlog ni siya mga katropa nga di ani ubog ko sa baha na yun mga tungora.
4: Wow!
0: Ha? So normal yun nga ang mga tao manguan yun mo kining ibutang ta mubasol yun mo asang gobyerno na to kalabot na yun atong problema sa baha. Gumikan kay kamumoy gihatagan diha o kay gayunan nga makaalagad sa katawhan. Ang mga opisyalis ito ang agipili, mga katropa, pinagis, pinili ayong eleksyon. Wa may mag-expect na ibutang diha aron magpa-dakong mo siyong itlog diha.
4: Wow!
0: O baka magpayahin mo sa inyo ha diyang gite.
4: Wow!
0: Wala may mag-inanda. The same sa gi-appoint nining mga opisyalis, mga katropa. Mga isigot ang Presidente Pernan Bongbong Marcos Jr. PBBM, mga katropa. Gi-appoint na niya mga alipores niya.
4: Wow!
0: Mga sekretary diha, mga katropa. Dison.
2: Headshot.
0: Kanil Castro, isip kwan. Ingon ra mo diha nga kining ang mga tao di unta magsigig pinpoint normal gyud nga maningil ang mga tao kalabot nga gumikan kay lisod kaayo nga di maningil unya kamo diha pwede nga yahaya ninyo diha kay kani mga tao nga kasagaran naningil og asa dinay mga tungura ang inyong agi diha naningil buhi ning tarong diha aro naningil buhi ning bus ginhawang pagpangitag kwarta pagpangitag sapi kada adlaw aro makakaon pamahaw paniudto panihapon ikakuan pa sila ang mga pagpatungha o uban pa, lisod ba? Kanya pagka uman ka mo niya, payahay ra mo niya, dawat mong swildo, pwede nagkuha mong swildo niya.
4: Wow!
0: Kanya pagka uman, mayroon tayong mapinpoint. Although, ang amuha po ang responsibilidad, isip mga tao, doon na po may partly, gumikan kay ang kanang paglabay sa basura, kinalam ng disiplina yun, pero gamay ra kayo ng problema unta. Ha? Kay gumikan kay kanang pagdisiplina, may katropa, ato man ang ma-enforce, kung galing istiktuhon po nato, ang kining mga balaod nga nagsilot og ingon man nagkuhan na ng mga magpatakag labay sa basura. Pero mo magani kay kani po ato apo diri nga pagpatakag labay o baka pagpatungas mga balaod ato diri. Wa may klaro gyud gyapon gumikan kay perting daghanang balaod atong nasod. Ang problema ang pag-implement mo ay na problema ra implementar bagyod. Kay bayis ko tag basura. Ah, ipapreso pala na diyan ang mulabay diya. I doubt og dunay mulabay ng basura, may katropa. Ha? Sampuli diya. Galing maingon na po lagi nga sobra. Bukay na ipapreso katropang Greg. Ay, hindi man kang mapreso ka dito. Mulabay ng basura. Oh, para sampulan ito. Ipapreso ito. Ha? Ipapreso og bot ba? Kay para sampulan ng istiktuhon gina to. Kay nga nasa ubang lugar. Ay, ibutan talang, ibutan talang sa North Korea. Ha? Ah, North Korea. Atong nga iskot bang North Korea katropang Greg. Dito na ika. North Korea ba? Inana, nga maingog. Why sounds? Good? Ha? Mayo, magpasaos ka sa North Korea. Mayo, wow, mo dyan ay saos ito. Magpasaos ka rito kung sa may magpasaos mo rito. Magpasaos ka rito, kuan, kining bine, baron. Ha? Pwede mo ka rito execute. So, kung ato ay patuman, Andre, napakay mo labay niya. Gumikan kay kinahanan ng enforcement. Give me na ang ato ang mga abilidad. Attitude sa ato ang mga kaigsuunan. Daag yun na sa Pinoy, mga katropa. Ang kanang moingon, mga katropa, nga karang di kulang disiplina agad din nun. Ah, naglabay, labay rin. Lilito, ay, huwag ka tanaw, labay ta. Pero kung ugali, mga ka na, kaya di mo nakalikayan. Kaya huwag man tayo. Sigipog sunod niya, huwag man tayo magsigipog tanaw rin sa kada tao na ito, mga katropa. Pero atong i-enforce niya, the moment nga nahitabo na, nalabay ng basura niya. So, sa pipila katuwing na po niya, mga katropa, nagtanggong na po na niya, huwag ibuat atong gobyerno. Tinuod po kita. Kaya kanang mong basura niya, huwag nang gilabay kagahapon. Huwag nang gilabay kaganiha, mga katropa, mo nang pag-uwan karon ni Baha. Nagtipunog na niya sa milabayng mga buwan, milabayng adlaw, milabay nga mga tuig, mga katropa. Pero unsa po yung gibuhat sa itong gobyerno? Para mawagtang na, ato ba nang gikulikta? Ato ba nang gilipyuhan, mga katropa? Pinagis pagpahigayon, barog kuan? Ibutan na, mga basura sa pa. Kanong mga ka na sa bado tarito mag-clean up, baron? Ha? Gani, desk, mga barangay na may clean up. Sa mga bitan na may clean up. Kaya nila ko kapil. Gumingkan kayo mabisi po ko. Pero na-clean up. Ha? Kana ba? Mo ba na yung mando sa Department of Interior Local Government. DLG mag-clean up mga katropa niya. Pagkawaman mo. Saan mo na kung wala tayo mag-clean up po niya. Mayroon lang tag-aan. Wala tayo mahimo. Dito mag-clean up. Gumingkan kayo mga tao. Pwede disiplina. Di na pwede o di na mahimo. So unta karon mahimo na ning leksyon. Ambot lapod. Kung ugali mo ganyan doon na yung leksyon. Kalabot din yung mga katropa. Paleksyon bata. Ah, nga naam ganyan sa ito ang abilidad. Naam ganyan sa itong batasan, mga katropa, nga usahay, mukuan kita. Kining ibutang ta mo likay kita. Huwag mo tipas ta, mga katropa, sa itawag disiplina. Which is more na patakaglabay. Pataka nitong kuan nga makamugna o baha. Pero naana man na. So kung ugali ming naana, buo na gamit o purpo sa gobyerno, gumikan kay gihatag mo niya. Ibutang mo niya, mga katropa, nga mo lead. Pagulo na ito dire, aron ato ang panggobyerno, ato ang aring pamuyo, matunhay nilay kayo mo, paingutas ka ti urok. Paingutas ka ti urok, pero mayroon ba't yung utag paingutas ka ti urok? Huwag mo nakapahimulo sa kwartas, kuan? Ang mo'y nakapait, paingutas ka ti urok. Kapay pipila mga katropa mo, pwede nakapahimulo sa kwarta o kaban sa itong katawhan. Headshot! Iha ng laay mga katropa. Bilyon-bilyon ang pundo ta nga gilatag. Pagingon man ato ihapak diya mga katropa, pero huwag gina matuman. Tumikan sa pagpangurap mga katropa sa pipila. So ay basula ang mga tao nga galim ganing maningil. Mayog asa naman. Dili kay mo basol po tapon nga maingog. Ang kamo wa mapun mo diay gibuhat nag sige mog pinpoint diri nya pagkahuman kamo diay patakal mog labay. Ha? Tinuod gyud nga kami na ami tulubagon. Kita sa usag-usa nato na tulubagon gumika kay pataka patag labay usahay. Pero kuno gali man ganing naagda sa ato ang pagdisiplina. Gumikan pura sa kalaks mga katropa sa enforcement sa balaod. Natong ipatuman kalabot sa basura. Panakop ta diya, mga isa tang citation, pamulta ta diya, pamulta dito mga katropa, di kina may tabo, ano na yung manglabay? Ha? Doon na ba taro yung ipang kuhan diya, nga mo tanaw? Doon na ba taro yung kuhan diya sa inyo mga sityo, barong may purok? Tanawa na kasi nilabay, desko na, kaya atuan ang pa, atuan ang isuwag citation, inaan na ba? Pero wala, gumikan kay, wala na ta, kuhan lang. Wa pa may problema kalabot sa baha. So karon nga niabot ta problema sa baha og di gyud ang gigod ingon nga niabot ta. Grabe jud ang problema karon nga sila ti partis baha. Amo na nga kami mapoint-point ninyo ang katawhan mangutana ninyo mga katropa at the same time kamo mangutana pon mo usay na buhat sa katawhan. Ha? Diri nang laay mo na nga panahon sa kalisod. Bisag asan lang ta magtudloay sa sad-an. Panahon sa kalipay mga katropa, oh, happy all. Ha? We'll be right back. Ato na balikan, mga katropa. Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. Alas 7.41 na, mga katropa. Ito ang time check. Hatod ka na to. Sa ito ang itawag, mga katropa, o King of All Food Supplement, mga katropa, ang Santon Plus Gold. Kompletos ricados ni mga katropa sa sangkap. Adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay malunggay, adunay garlic, adunay espirulina, mga katropa. Di nagkini mo mga sangkap, mo na magtunaw sa mga toksin sa itong kalawasan. Kamakuha na ito, mga katropa, kung nagaling magaling kita, mukaon. Kung sa itong mga gipangkaon, di mga katropa. Ang kining mga toksin mo build up ni, pero tunaw ni, pinagi sa Santon Plus Gold, mga katropa. Og matunaw ni, malayo tas mga sakit o bang balatian. Bakit kontrolar sa itong blood sugar level o blood pressure, mga katropa, ang kining mong Santon Plus Gold. Kung nagingon, mga katropa, ang Santon Plus Gold, it supports your health, mga katropa.

0: Tone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Sun Tone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Sun Tone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sir Police, Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
4: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang ni mo.
3: Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko so mo tutoy? Ayaw!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells, aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magkaan.
7: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
11: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
16: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
17: Ug matag Domingo.
18: Libre na magpakonsulta sa doktor.
19: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
20: Ug mapalit nimo dinhi
21: ang mga produkto sa Yes to Health.
22: Yes to Health Clinic.
23: Dinhi lang sa may Sapatera Bilid.
24: Hilid sa Barangay Hall.
25: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
26: X FM.
27: Oras sa XFM Cebu, Philippine Star Time, alas 7.46 na mga katropa. At ang time check, hatod ka sa among laing kape ni mga katropa, ang Santone Plus Coffee Mix. Kape nga healthy mga katropa, di maghilab atong tiyan, di kot-kotor mong tiyan mga katropa, safe ning inumon. Bisang way suri mong tiyan, kay kini mga katropa, sukwahe sa ubang mga kape diha. Wa ni caffeine mga katropa, pasabot ni ini. Di magpalpitate ang imuhang bation. Ang imuhang baratian ni mga katropa. At the same time, mga katropa, ang kining mao nga kape, ginama sa mangustin o soya powder. Magkapalikon sa itong immune system. Magkakontrolan sa itong blood sugar level, mga katropa, at the same time, magkabatata kung galing mo inom ta, ninimong among kape dire, aduna ay anti-aging compound. Gawas din ang anti-aging compound, mga katropa, aduna po ni gumikan kay kini, makapabusog man ato kanunay. Kung galing mo inom ta, ninimong mga katropa, di na kinala magsigig kaon. Sumuna nga, makasiksin eh. Ha? Kape nga makasiksig, gumikan kay di man ka magsigig habhab ani may katropa. Pabusog naman ka, bisag wa kay ipares ni mong kapidre na Santon Plus Coffee Mix. O ni giingon nga nangapin na ka, nanambal ka pa, katropa.
2: Paul Zeno Lopez o katropang Greggy Magdadaro sa

Balik tres satu pada kuih peraguban mereka teropa 47 minuto suman milabay ang alas 7 sa kagabion. Maing pagpaminaw sa itong mga suking tigpaminaw na mga itong orang. Basahaw na ko ninyo ang mga greetings una. Kani pa tamo labang o mutikang dito sa isgutanan mga katropa. Kumikan kay D.A. Pod sa tuas sa Sugbo. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Bukan kagahapon ko niya. Eh. Pagkauman, iyahang ipunting niya mga katropa ang inspeksyon. Ang kanang palpak nga flood control niya mismo sa may dakbayas talisay. Wow! Kanang mananga river niya eh. Nga bilyon-bilyon ang pondo. O niya pagkahuman, muragwa may naalibyo lagi na diha. Wow! Nga ano man na diha? Ang kanang maong kuan? Oh boy, gis boy. Pati mag, humay mong gikuan, mani mo nang gisigulaw. Ito na yung mananga katropang Greg. Wow! Kumikan kay mo, may ginspeksyon. O niya mo po na yung hitabuan. Kaya itong bagyong tino, may katropa, nga pwerteng daghana diha. Ito mag-exonan ang gibanlas. Although sa ubang lugar na, pero wala pa bang inspeksyon po. Aking kamaugot na, pwede naghanap yan rin ang mga flood control, mga katropa, Sugbo. Kaabot o nakapahimulos ba yung tao na ito ang mga kaigsuunan nga murag nagagrabe yung baha lagi. Nga ano man na, pero mo lagi. Ako yung gusto o unta pang hinaot, kaya naman yung subos man yung Crispin Remulla, au okay sa angay manubag, manubag. Ikay maingog, kane kaya ito kontra, manubag ne. Pero kani kay ingon mas PBBM nga wadi apil kay atuan ning kalyado di nato ni patubagon. Di anang laay pero sa di pata pares unahan may nga gabi eh. O may pagtanaw ni Mami Lorna Margarita di as may barangay Sambag 2 ning Dakbayan Sugbo. Good evening Sir Greg and Hansa Bris Dimple and 6th appealing sana all. Wow! Stay safe and all and God bless watching this may barangay Sambag 2. Cebu City may katropa. Hot legs is everywhere in Pinas. Matod pa ang katropang Mami Lord. Sana all, ha? Anya pagkauman, diya po si Jesus Cañete Celestial, mga katropa. Good evening, Sir Greggy. Watching and listening sa may barangay Basak, Dakbayas, Lapu-Lapu. Anya pagkauman, diya po si katropang Listat P. Adinog. Diya akong idol. Nagmamagaling. Matibay raw ang gawa niya. Matod pa. Hindi pa humantong sa sukdulan. Gawa niya. Giba na. Yan ang bigyang linaw ng poging mala machine gun. Kung pumanat, cons Greggy, exciting. Sana all naman listat. Anya si Christita Marie Balunga. Good evening, Sir Greg. Listening, this may barangay Talamba ng Dakbayan Sugbo. May pagpaminaw na mga tungura. Ansoy Kumidoy, this may Corilla Bohol. Good evening, Sir Greg and Katropa. Baha is everywhere in Pinas. Mall again. Gumikan kay matod pa, di masulban ka tuig. Pero abot sa milabay mga tuig, may katropa sa akong 30 size. Di lang ko musultik pila ko edad eh. What? Tapos na igibuhat na nga di masangpot na kay naning suliran karon. What? Limut-limutan ra, sun sa pipila ka tuig, nga karon nga ting panahon na nga ting paningil. Mayog, sa mong dadali akin, di naman dadali ka tuig lang. What? Katropang Tristan Wyatt Gulay, may gabay katropang Greg eh. Nagtanaw di as may Mindanao area, may katropa, di apos Jordan Lipasana. Good evening mga idol, Doc JJ o Attorney Paul. Cons Greggy, always listener sa MyXFM. This is my Barangay Bakayan, exciting. Di apod si Ang Kabangkalan. Ang Kabangkalan Barangay Hall. Di na bahaan sa una pero karon laom na kayong baha. Ako dire sa mua sa hillside apit, tinawang sapa. Karon giwiden, gilaom man ang riprap pero gamay uwan, grabing bulog sa baha. Nadala og lapok, umakahoy. Sa una magbaha, makita. Namo Japon isda. Karon ang tubig red ang kolor, kadalag lapok nangatkat sa atop ang mga residente sa subdivision but na wash out ang mga settlers sa kilid sa riprap. Namatyan taon to na anod kay nakatulog. Mo na diha. Mo na ipikto sa tong flood control. Ang baha gikontrolar. Gikontrolar pa ingos kabalayan o panggabae diha gyud ha. Kaya pagkaman, diya si Victor Imelda. Good evening, Sir Greg. Naminaw minimo rin sa imong programa karon. Banatig yun araw maghimatas na, sir. And God bless, matod pang Victor Imelda. Kaya pagkaman, diya po si Jimay Suantiago. Kung Dabaw ang baha, Duterte, Pasanginlan. Kung NCR ang baha, ang mga tao ang Pasanginlan. May pong obserbasyon, bitaw. Tinood. Tinood po rin obserbasyon. Katulog pang Jimay. Tinod, di ko maingong laban ko sa mga Duterte, ha? Bigga kay tunga na narin, di ko sa tunga na rin. Pero napon ipunto ang mong kuminto. Ray Duran, Sir Greg, good evening always. Watching 4 days a week, always present. Shout out sa tanan Duran family here sa may Barangay Bituon. Lungsod sa Dumanhog. May
pagpaminaw sa una, sige ko hapit diya katropang re. Katong musakay pa ko o Chan Transit. At yun as may dito o mohonong gumikan kayo ang iya sa Chan na adiha. Naam na niya ay ang kineng grahian. Kaya diha mo na ang snacks. Kaya ang IBC, atom na snacks sa kanyuko. Pagpaminaw katropang re. Kanya Jubin Lumukso Kadungog. Good evening, Cons Grege. Tanaw, Naminaw Midris, may barangay Pina Central. Sityo Tumoy. Ikan Inting, Leslie Ricoy. Jumiding, og di Madam Juanita. Salamat and exciting. May pagpaminaw. O niya pagkahuman, di na madala na mo mga yanong tao. Kung ang Imbornal kay nag-twist-twist, mag-joint kay nang lihok ang yuta. Labi na magtambak og nagkoy-koy ang mga mainline pipeline sa water sources. Muklag ang basura, sako, siminto, mga sanga, balas, basura, sari-sari, musugwak, tubag sa tubig, mangita gianan. Mo na. It happens sir subdivision. Tinuod gina katropang kineng Kristita. Balunga. Mo na imo mga pagtanaw. Taas kay kag mga kuan. Sobra ka materialistic, ambisyoso ang mga tao karon, ha? Bisan di ka afford kabuton mong apil mo dawat og mga anomalusong project. Mo gina katropang Kristita. Bye, palagi tato kita tanan para kita tanan pa tutoy nakapay mulo sa plant control. Awat ay basulay bahala kag maglingaw-lingaw ta da maligo ta langoy-langoy ba at least kita natay milyones. Problema sila ra bay natagam ta man mo milyones dia. Ora kami re aw bag hulat lamig na apoy mutuno la mod re. Bahala nang di milyones basta kay igo ra nga pang kuan mo pang hunat. Ay katawa ka trabang mo Jubin. Onya magaman na di amo si Ma'am Lorna Margarita. Salamat Sir Greg, pagbasa so inspiring. Hapon ta, matod pag ginisang talong with egg. Fresh banana or dessert. Sana all, lamiyag sundan na ito. Kami rin, kuwara rin, mag-kanton rin. Pansit-kanton. Anya, pagkawan rin sa ito ang YouTube channel. Iyan si Jimmy, Ginny Bermoy. Good evening, Sir Greg. Naunsa naman yung baha. Pahinumduman, yun, pirmi ang administrasyon. Ni Bunit, matod pa. Pero wa, joy action. Kay wala, kay kana si Dison, matod pa niya.

0: napaltos. Wow. O sa gugma pa, asa dapit nagkuwang gitanaw dito. Wow. Asa dapit gikapos ang pagpaningkamot. Wow. Umikan kay, naana may pundo sa flood control. Naana may gitukod ng flood control. Pero sa pagkaunsa, gibanlas malagi na. Wow. Pila mo na naka milyon ang budget niya. Na dapat maginagsakto niya ang anga eh dapat. Headshot. Muna ay pangutana ron niya ang nagtangang raong gante. Muna ang diya sa atong ombudsman nangunay. Pag-anhe rin may katropa pero ako again, nang hinaot ko. Kaya pag-anhe, why lipod-lipod o why pere-pere? Wow. Di kay mo are mo dire unya pagkauman magingon tang investigar. Ang investigar ron katropong mga layo sa dugan in town. Wow. Ang gato mga dos dugan makalingkawas. Ug limot-limutan lang may katropa. Mo na nakalaay ron dire ni Rapita. Kay maingon mo nga, wow man, wow may pilipili ni. Kay kung rebilya bito, amo mang napapriso. Napriso bito pero nakapiansa bot pagkuman. Wow. Ah, diyan ang laay da. Pero kun paminawon ang pamahayag ni Jesus Crispin Remulla may katropa. Kung sa iyang tuyog tumong, siya pag-anhe rin mismo sugbo. So ang kaadla naman ko rin siyang nagpasupaso rin mga katropa na naid-niid ha, og asa dapit ng kuwang mga katropa na ito ang mga kontaktor. O pagka kini ito ang mga opisyalis, asa dapit sila ng palpak kaya.
1: The question of a master plan being followed and the contract documents supposedly containing provisions that they have to follow the master plan. So we have to go study the contract documents first.
2: Apa, so ano pong instructions yung po ngayon?
1: No, we have to study the contract documents first and foremost. Then we will look at the satellite readings of this place so we know how the master plan was meant to be executed. Dapat makita natin.
2: Sir, how important po na maayos yung mga flood control programs here in Cebu?
1: Hindi, ito kasi binabaha talaga rito. And many people have died in the floods here. And this is all a combination of local government and DPWH and people not following the laws of the Republic of the Philippines. It's marami yan, barangays, mayors, congressmen, DPWH, we have to know. We have to find out more.
2: May mananagot at mananagot.
1: No, somebody has to answer for this.
0: Mm-hmm. What? Nikatawa ko, gumikan kay Batay na apil lang ang barangay noon. Apil ang barangay na rin eh. Wow! Barangay rin na nakapaldo po sa flood control. Murag wa man siguro. Wow! Pila naman daw ng barangay. Amot lang, di po ko kasiguro ha. Di ko makasulti o makabutyag. Gumikan kay maghisgot ang flood control sa mua. O, tayo labot ng mga barangay in town eh. Wow! Kami, ako, flood control sa mua. Ako, chairman makos committee on kining infrastructure. Pero kanang kuan DPWH pa ng proyekto sa flood control sa muas mga mong barangay sa Roque. Wow! Wala mo, agi o wala na masilip na kung usan ang mong proyektuhan niya. Wow! Wala siguro yung appeal ang barangay. Amot na po na sa kaning sa Dagbay Starisay. Partikulas manang nga niya. Kamu mga manang nga niya, mga opisyalis. Mag-anda mo niya kayo. Giingon na bang Remulla nga tanan. Barangay, mayor. Wala mo na mag-hiskot ang konsyal. Wow! Congressman. Pagkandaman-andam mo niya, kay mo na yung gianha niya. Kung nga nung naapod siya niya sa talisay, nagpokus niya, wag niyo ko kabawa na. Nga nung wag po siya maapto dito sa kuan, may mandaway baron. Wow! Ano ba? Nga nung wag siya maapto dito sa baron sa may liluan. Wow! Ano ba? Ari ba sa konsolasyon? Ari ba sa Cordoba? Wala, abot nga nung wala siya maapto. Ito siya sa talisay. Ari ba sa Cebu City? Wow! Kung nagingon nga atong, usap niya, marag na paong? Kung nagingon atong atangan, ang kining maong pag-anhi, pagsusi mga katropa, gumikan kay ganahan sila nga doon ay manubag yung kuno. Hindi na ikarong flood control, nasubay ba ko ng master plan? Matay ka ng master plan niya, kutaw sa papel. Kutaw sa papel, rana master plan niya. Kaya nasubay pa lang mga master plan. Why baha unta ka ron? Uya, asa mo na nga, bisag gamay baha, gamay uwan, baha mga gani. Pero dito ko na, sangpot ba, katawa ko gamay kay mga barangay. Barangay, ay, kibisag amua. I don't to hack, bisag ako. Sure ba dyan? Bisag pag maingaw mo, subayo na ito na yung kwan. Blood control, sinatilan, o galing mga ning. Blood barangay sa Roque, atong tanaos barangay. Wala, ay, kaya may apila na ito, as di pinabulis na. Wow! Klaruhan yung tao na nyo niya. I don't know, niya. So, come on, niya, mga takbay, takanakbay sa talisay. Officialis, paros Mananga, kay kaning Mananga River, dako man eh. Hindi na particular yun nga, naangin is barangay Mananga ra. Kaning, naanaman is Mananga, na, daga man yung barangay niya. Lawaan 3, lawaan 2 ba na? Paingon pa dito sa Babaw yun, dito sa Manipis. Lapad-lapad man yung Mananga River, mga katropa. Dili na barangay ang Mananga.

Lepas-lepas pun esok mai down to the barangay nah. Ada ni mau mau dia pero kami aku nang hina out ko ngaka di pagani ande dire. Pagsusi-susi di Amerika tropa. Why bias politika Japan? Ha? Why bias politika? Kay lisod kayo nang maghambog ta. Moingon ta nga pa kani subayon gina bug usay usay kinauyukan og gina kuan jud ani. Ada paluyo og kisa di angay manubag. Oh lagi pero pagawan gipili ngaw na basta basta lisay ra. Ha? Ang uban na yung mga lugar, asaman? Atong klaruho ni. Ang uban ng mga lugar, asaman? Ang katong mga layo sa luwag rabay, duulo na to. Ha? Uban ka apel. Ba nang way, kuan, way, tabon-tabon ba? Okay, natagam na ba ito kauluhan ba dito sa Senado? Ang katong mga mubali, mga katropa, malimtan o mahanaw ito ilang mga kaso nga may kalmigitas blood control. Ha? Kaya pagkahuman, ang katong dunay kaso, kunya wa mo bali wa mo kalawat dito sa tuang administrasyon gipapriso gibi na muna di muna kamaturang malubag o munay kamaturang di malubag sa ginaunta nga unta ang kana the same din ang investigasyon sa flood control mga katropa di ana magusugbo pero sa suroy na abot dito sa kwan niluag danaw bagang asa mo di mo paingon are baros karkar karkar na po na yung mga flood control niya kaya di mo kumuagi usahin pauli, matay nakita ako dito, the same, the design yun. Mga blood control, the same, the design, may katropa na yung mga nangagusbat. Muy ako na patayan. Paingon dito south, may katropa, paingon sa norte. Uniform, huwag mga kuwan, hinaot ko. Mag-ampo lang mo niya, nga di ginabagyohon, huwag iman, grabing tubig ang mo labay. O grabe ka na yung baha, murag, the same yun, mga guba ka niya. So, nunay yung manubag. Pero ang uban po na ingol nga sige lang kay di man maabtag tuig. Ang kanilang maabtag para gugay kina pang imbestigar abta pag tuig tuig mohawa na smar mahagwa sa PBBM. Lawa na safety na ta. Kay kanang pagpagpahil na perting langaya hino tinon magid langay magid. Bigan kay ang kini pang imbestigar di man basta-basta yon nga ugma karon dayon. Find out nila nga mo ni ugma basta ka ang kaso di man na nakadali. Mo nang ang uban nagsalig pod ni mga tungra. Kan kay sa kadaghan og ingon man ka grabe kalapad ni nimong korupsyon kalabos plan control may katropa I don't know og maabot man ni sugbo magkare karon abot sugbo imbestigar imbestigar pila ra man ni talisay ra man pay uban ni 54 kalungso ni ato adre so I doubt kuno gali maganing maabot sa panahon kay dako mag chance nga bisa pag imbestigar tani ha kuno gali mapupos ang terminong PBB mga katropa kisa padayon ani ha kisa bayo padayon ani may katropa og wala. So mo na nga usahay ang mga tao magpangutan na. Wabay pamulitika ang kini mo pag-imbestigar. At the same time, ang kini pag-imbestigar, may katropa, do na bay kapaingnan ani. Do na bagay matalasukmanan ani. Kay tingalig, ato rin paingon may katropa sa papakitang tao. Pagpasikat niya may katropa, pagbalandrang, ano na gibuhat. Kaya pagkahuman, wag niya po'y nayon o way nada may katropa. Headshot. Way nada, tumingkan kay do na ko rin napapriso. Pero katong miyagig si Mana, nakapiansa malagi. Muna igiingon nga, la ay jugayo paminaw. Kung ingon man ang mga tao, mga katropa, di igiyon mapulaan. Kung dili magduaduhag pangutana o question, unta ang kining pag-imbestigar. Sa anong malusong plan control, mga katropa, unta, why pirig-pirig, why pagpili, mga katropa, o why sagol pamulitika. Happy rosa tanan ng mga nalambigit nini. Kung tanang proyekto, di kay mga pinili ra. Katong dunay layos dughan. Katong dos dughan, limut-limutan lang usap mga katropa. Muna'y nakalaay o diha ng nakabati nini. Kumingkan kay mapatigbabaw gyapon ang politika. Kung o galing, muna'y nyo ipatigbabaw diha. So unta, pasikati mo nire. Pasikati katawhan. Kaka mo, away gipili nini mong investigasyon sa blood control. Dili kay magduda mi kay katong mga lagyo sa luwag mo'y mauna. Katong dugol sa luwag mga katropa. Murag limut-limutan raman. Huwag mo paggabae po, no? Ato na balikan, mga katropa, oras sa XFM Cebu, Philippine Star Time, alas 8:05 na. Ato ang time check, mga katropa, hatod ka na to sa amo ang laing vitamin C din, mga katropa. Ang alkaline-based vitamin C nga Santon vitamin C, mga katropa. At non-acidic vitamin C gumikan kay ginamanis mangustin. Pwede ninyo tumaron o inumon, mga katropa, bisag way sud inyong tiyan. Dili, maghilab imong tiyan o dikot-kotol imong tiyan ining maong among vitamin C, mga katropa. Santon vitamin C, the alkaline base vitamin C.

0: Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutan na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh. Basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw, jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko.

0: a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
2: Nahumanig kita si katulog karahondan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng agwa?
3: Malawag yung kamingawan pa.
2: Ano sa may mga kamingawan nga? Kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng tataon. Nagturbo bitaw ko.
3: Gimingaw yung ko eh.
2: Ano sa may kamingawan naman? Nga sikim kang hikap ng agwa?
3: Naamang ko ani sa una.
4: Aya!
5: Exciting!
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me-time parang magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
7: Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca og clavuasca.
9: Senthan Plus Herbal Soap.
10: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
9: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
11: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Star Time. Alas 8 just na may katropa. Ito ang time check hatod ka na to. Sa among kape de may katropa nga doon ay glota tayo o collagen ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy may katropa o doon ay mayong mahatag sa tuang panglawas. Gumikan kay magwapa tanini, maputi ta may katropa, muhamis sa itong panit. Gumikan kay aduna ni collagen o glota tayo. Ining Santon Gold Coffee Mix unya the same time ang importante gyud ining mo ang glutathione collagen may katropa mo gyud ang paglimpyo sa to ang atay ha? Ang kanang mo gwapo mo gwapa mo puti side effect lana ang kining maong epekto ining mo ang Santon Gold Coffee Mix may katropa mo ni gingon nga nga pinaka mo samot pa kag gwapo kag gwapa katropa. Balik na sa to para kuyog parang uban, may katropa. Ako ang basaho na unya mga mensahe nyo, pero diya, ito aning pagtagad na. Mga report usab sa to mga kaubanan, may katropa, respika sa lawak. Sila pa dayon karong pagbada sa Metro Cebu, may katropa. Ato aning tanawon, ang atong paminaon. Ang mga balita sa to mga kaubanan, may pagpaminaw ni katropang Cristita Marie Baluga. Matod pa yun, silingan silang katropang Jerry Auxilio dito sa Maytrinad, Bohol. At the same time ni Attorney Juril sa pika-stasyonan may katropa sa ilhang subdivision. May pagpaminaw na mga tungura. Apan di ay tulog at tao na dakpan atong sa pagrumbo sa Philippine Drug Enforcement Agency kung pwede sabihin. O usa ka drug din sa may nakbayas talisay. Yan dama nagkaso ni may katropa atong siron. Binagay sa report ni katropa ang Eric Amaro.
1: XFM Report.
11: Yes, ito pa Eric.
12: Kada pag-agagi mga kagilan, patong-patong ni nga kaso, no? Ang nga atubagan, ang nga tulad ng mga natin na atuhan, kung kata-drug din sa kitad sa Lisa, sa Tumrumbo, sa mga operatiba o ahente sa Hotel Department Agency con PDEA. Diin ang mausap na operatib sa gayon sa may barangay San Isidro sa nating siyad. Alas na hindi tragic ang pas na usap. No? Katapag agreg diin gila ang tinipong mga dinakpan sa mga kining drug container na si alias Lucio sa 16 anyos kung sa reconstruction worker residente sa mong barangay na Pusasan o gapil ang mga bisita niya ng drug dead visitors na silang alias Didon 41 anyos o alias Edmond 22 anyos pulos mga construction worker o nagpuyo usap sa nisigutan usap na barangay na kumbiskara sa mga operasyon ang unong kapakiti sa gitong sabong na dinay gibugaton na 11.2 si Gramos ginagabanan ng gabinong standard drug price value na 55,000 na kawasan yung buyback ang usap ng cellular phone na kalinayan sa mga drug paraphernalias yan sa Santangan gipaslak ang tulos sa Pineas detention cells ang nagigan ng kasong paglapas Article 2 RA 165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang mga nakumpiskar usap na ginang droga di dana sa Tokyo Enforcement Agency Regional Office Laboratory alang sa examinasyon. So para sa mga Greg, mo rin itong kasi sa Gigas Pedia sa Epet mga kahigalaan basta kape ng isasutan, mas may pagmaunin inyong higupon, sunyupo, no? Kape na Santo Blasco. The more you drink, the healthier you are. Alang sa Gigas ng Pilipino para sa Pilipino sa Katropa, Eric Amaro, XFM News.
11: XFM Report. Daga, salamat Katropa ang Eric Amaro sa imong report. Samta sa Pigas Bahin, amahan sa lumos di na mapasakag kaso. Rihangyo nga matabangan nga mapahiluna. As may napita na lumos o aw sa mga pagkaitabua. Ato ng siren, pinagas sa report ni Katropang Benji Talisik.
4: XFM Report.
11: Yes, Katropang Benji.
13: Yes, may gabi ka na pagdagagi ka na pag Joben. Ang, breaker.
11: Oh, yes, sige.
13: Kumusta kong ginag?
11: Okay na.
13: Okay. Salamat ka to magbigay ka ng pangyad, Joben. Hintit ng ganyang pasagad kaso ang aning amahan sa gatog na batang na lumos kagahapon daw dito sa may Osaka Privado Resort sa Barangay Tumpok sa lungsod sa Melilla. Madumpan ni Agay ni Aga Jose Vladimir ang amahan ni Jan Noel Agay ni Cavalias kesa Aga 17 anos nga nalumos patay kagahapon daw dito sa Bawag Yapita. Nasirag na kanin nga si Jose Noel Agay ni Agaling Jan Noel, naligo kini uban sa mga kagabanan ng mga youth sa kini ang barangay, agaling youth sa bar sa Labangon o si kini sa Sitio Santa Ana, barangay Labangon niya tundang ng Subo, dito kini ang naligo sa Maong Dapit. Human sa kini amalampuson ng pagsaulong sa pistahan, mga youth sa barangay ng region niya kini matupa, nga wakon sa kini tugkisa, nagduma sa mga resort apan, niyo kini nga mutaraw lang hantod nga, nebos punto nga, kanini ang nalipat sa ni hani kanang ni uliot sa layo ng bahin o ga maong tungod sa daot ang panahon uliot ang kanini ang dili mayo ang nadagas sa kanin dagat moto ga dalubos ang kanin kupat sa upat tulo ang nalawas o kanin o si kanin sita anyos ang wagid ga makaling kawas rood gira no ba nga humang kanin nga gabi nga kanin na ako sa naanod sa balot dugo pa nini nga among pagkahitabo may pagtugot sa amahan sa maong na biktima si Jose Vladimir Nagalion na tinasya magpasagad kaso o naman ang hangyang nga matabangan sa pag kanin ang mapahuna ang panilawas siya na ato wala pangyag sa maong na amahan sa namatay nga biktima
14: grupo sa nga member mo na sir
15: ang hangyang lang ko sir nga matabangan niya ano yung problema sir nga sakit kayo sa mundugan sir nawa mo anak oh, niyang yung Manila nga magpatabang na yun niya niya maaaring sinta ng tungkot ng ina mo.
14: Kasi ganing ganit, murag na pagtugot imong anak ganit, uba sa ilang nga, mga lingudagat, magkusin na po na ang aksidente gudli, magkangin mo alin.
15: Anakuha na lang ang
14: mayroon
15: na mo sir, karo mo.
14: Part pa rin po sa mga bata, mga
13: anak. Ang tipik sa pamahayag ni Jose Vladimir Cavalias. Ang amahan sa katong 17 anyos nga namatay humang kinabalong mo samtang ang kapulisan sa lungsod sa Manila kagaya ng buntag ipa at usap kini o ginawagan o ganang nipahewa sila nagrekulida nga gidinan una ang kanyang pagpangaligo o sa baybayon tungkol sa di may panahon katropang Greggy katropang Joben.
11: Okay.
13: Mga report nga update nga hipos gikausab sa lungsod sa Mindanilla. Katropa, kaabag ang Santone Herbal Oil. Alas sa kiyosang Pilipino para sa Pilipinas si Katropa. Benji Talisik, XFM News.
16: XFM Report.
11: Daya, salamat Katropa, Benji Talisik sa mong report. Samtang di ay 32 anos na lalaki, kag iyong nangawat og aircon. Sikops may dakbayas bugo. Ang aircon sa gikawat, ari. May ato ni paminaon sa report ni Katropang June 14.
16: XFM Report.
11: Yes, Katropang June.
17: Kini usa ka 32 anos na lalaki nga giingon ni nga suspect sa pagpangawat nining usa ka air conditioning unit sa usa ka apartment dito sa barangay Taytayan Dakbayan sa Bugo, Cebu kagapon ni nga adlaw giniaga biktima usa ni ka 47 anos nga negosyante residente ni sa maog lugar din nakit aliyo sa CCTV nga kini nga suspect mi matud pa mi sud ni ang sa ikaduhang andana sa Bugo apartment og gidani gitangtang ni usa ka air conditioning unit nga ni kandidat og kapin sa 9,000 pesos paspas mi responde ang kapulisan sa Dakbayan sa Bugo nagpahigaya ni follow up investigation og bisampot kini sa pagka ilah ni nga suspect hinungdan nga gidakop na recover sa kapulisan kining kinawat nga aircon dito na niya kiti sa Purok Asul barangay Gairan na Bugo kining suspect ananas kustodiya karon sa kapulisan og gihikayan ni kini karon og kaso mga katropa yung kalimot pagtumarog sa zone 5 Vitamin C ang alkalay ni Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa. June 14, XFM News.
16: XFM Report.
11: Diyaga, salamat katropang June 14 mong report. Samtang sa Pikas Bahin, Flood Control Projects Mananga River. Morning ka niya. Gisose ni Ombudsman Boying Rimulya. Ato ning siren, pinagi sa report ni katropang Crystal Joy Filerka.
16: XFM Report.
11: Yes, katropang Crystal.
18: Gisusi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ang flood control project sa Mananga River sa Talisay City karong adlawa. Usa sa tumong sa pagbisita sa Ombudsman dinhi sa Sugbo mao ang pagsusi sa 60 bilyones pesos nga mga flood control project sulod sa unom ka tuig. Ato sa press conference kaganihang buntag, gibutyag niya nga unahon nila sa pagsusi ang sagad makasinati og pagbaha. Og karong hapon, ang flood control project sa Mananga River ang iyang unang gisubay. Tungod kisigun pa niya nga ubay-ubay na kakinabuhi ang nakalas tungod sa pagbaha sa maong dapit. Sutaon nila kung nasunod ba ang master plan sa maong proyekto, maong aron masuta kinahanglan una nilang studyuhan ang contract of documents. Gipasaling ni Rimulya nga kinahanglan nga adunay manubag sa kadtong mga kinabuhi nga nakalas o galing masuta nga wa gitaron sa pagtrabaho ang maong flood control project.
19: And many people have died in the floods here and this is all a combination of local government and DPWH and people not following the laws of the Republic of the Philippines. It's marami yan, barangays, mayors, congressmen, DPWH, we have to know. We have to find out.
18: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerka, XFM News.
16: XFM Report.
11: Daga salamat katropa ang Crystal Joy Filerka sa imo ang report. Ang report ni katropa ang Crystal Joy Filerka, may katropa mo hingpit ng tapos sa itong mga balita o kasayuran karong gabi una. May pagpaminaw sa itong mga niunong na ito karong gabi una. Katropang Carl Omega des may barangay Sambag Dos ning Dakbayan Sugbo may pagpaminaw ni mga tungura. Manya pagkawaman na ato ang kauban pod sa buhat Achilles Hisim may pagpaminaw des sa ito ang Pika Sibyaanan may katropa sa GMA Kapuso Network may pagpaminaw ni mga tungura sa mga taga-barangay San Roque Lungso Sinatila may pagpaminaw ninyo tanan diha og advance happy pista sana all.
20: Wow!
11: Ayun, tingong panahon mga katropa. Para sa mong station manager, katropang John Lee Minchavis Viking. Amo ang news director, katropang Philip Siruano. Ato ang kauban sa Lawak Bantanan, katropang Alme Mata Idol Toy. Akong sparring partner is may Pikas Lawak sa may Masters Control, katropang Boss Juven Jimenez. Alias Doc JJ mga katropa. Alang sa kasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Manamilit sa paingon. Pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, dalaygo ng Dios, may katropa. Katropa mo! Exactly!

0: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marilo, sorry sa kong aglido. Mangihi ko na sakit dayong muto ni inong poob Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangihi. Dili na masakit akong puson. Nga ko salamat ako na naayo ko sa Santon Plus.
2: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Na, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Oh anak, mao kini mo yaya. Guwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
8: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
7: Anong di magkamu kiss ni yaya? Magwapa man kay na.
8: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
7: Ayaw!
9: Exciting!
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM.
18: Hi, it's me, your Mamu Christine Babal. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.32 na itong oras sa turgan ninyo sa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, maralipon sa itong lawas, matong sa mga bakterya, mga virus, kabaghatag kong kaluya ni ini mga katrupa, gumikan kay mga kapaligon kini sa itong immune system, yung nagsilbi mga sundao sa itong lawas nga manalipod, batok sa mga intruders, mga invaders, yung bakterya, virus, gamon maghatag og sakit, og kaluya sa itong lawas mga katrupa. Mora kara buntag or kara adlaw, inom og duha ka soft gel sa Premium Death 3 Instant Energy, aron mahatagan ka og mulahutang enerhiya sa imong inadlaw-adlaw og ginabi nga pagpanikay-sikay mga kaigsoonan. Premium Death 3 Instant Energy, nyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon ninyo kini mapalit sa Yestel Clinic Store nga na mahimutang sa bus kapapangahinig atong sibiyanan diri sa Z Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Unya sa gihapon ha, nagapadayon, nagatuwag serbisyo publiko, libreng check-up, libreng konsultasyon matag Domingo, alas 9 sa buntag at alas 5 sa hapon sa itong Yes to Health Clinic, mga katropa. Napunin sa itong Yes to Health Clinic ang atong store. Yan yung mapalit ang Premium Death 3 Instant Energy o guban pa mga Yes to Health product, mga katropa.

0: Mamukaw ka ninyo. Pinaagi sa mga preskong balita. Direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapalgang patay sa barangay pagpanglog ng patay sa LDB partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw. O adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!

0: Sherry Auxilio on board.
1: Exciting!
2: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dungtulumanonang Exciting Pilipinas!
3: Good morning!
2: Kinigab niyong anchorman katropa mo, Jerry Kemser Auxilio Jr. Makikubarekin niyo hangtod kita sa Lasay! Kining adlaw mga katropa ng Martes!
3: Good morning!
2: Sa 11 sa bulan sa Agosto tuig 2026.
1: Exciting!
2: Now, tanahan ka mo sa Kapiskay sa Malawasan niyo pagpani kay Sikay! Samtang na ni kay Sikay, kawariyatong yato niya kaniyo mga pangitabo din sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasun kagahapon o karun.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Dalan si Katuna iskina imji kwingko gisiradan. Kada gumikan kay bibisita si Ombudsman Jesus Crispin Remolia mga katropa. Kuya, di bibisita ang Ombudsman mga kaigsunan kay siradan yung dahil. Panay na kinindot mga katropa o taas imong katungdana. Sirad ang gundan o bubisita ka mga kaigsunan. O bubisita mo. Nadalan da MG Quingo. Iyon man iskina si Katuna mga katropa gisiradan. Ibisita niya Ombudsman Jesus Crispin Remolia mga katropa. Ang 60 bilyones ka pisos nga flood control matud pa mga igala. Seryo. Flood control mga kaigsunan nga kita mo i-control sa flood. Mayor Nestor Archival mga katropa ng Himakak Oga. Miklaro mga igala. Kadili siyang may nagsugo nga ipos nga siradan kini maudalan at unahisgutan. Isa ba na yung gasugo na nagpos, Mayor? Exciting! Noon mga katropa, sa atong City Hall, murag duha man kay noon kabuok or tulo by Mayor na to diha mga igala. Serio. Natay Mayor of the Day. Tay Mayor of the Night. Doon na sa Tay Mayor, gingan lang dara. Anagi klarong Mayor Nestor Archival. Dili daw kuno siya nagsugo pagpapos mga katropa. May balaw si Radan ang dalan, iskina si Katuna o MG Quingco. Gubikan sa pagbisita ni Ombudsman Crispin Jesus Remolia mga kaigsunan. Oo, naniron mga igsuon. Tadaghan ganig Mayor, maglibog na yun tangkin sa atong sundon. Let me be very clear. The Cebu City Government respects the independence and integrity of the Office of the Ombudsman. Will continue to show uphold proper coordination, professionalism, and the constitutional respect in dealing with government agencies, mga kaigsunan. We will ensure that this matter is properly investigated and addressed. Anong isugos primero katropang rap-rap? Muro na nata nagsugod sa katunga mga kaigsunan. Clarification from the office of the city mayor. Klaro sa opisina sa mayor mga kaigsunan. Sa ganito yung i-clarify mga igala. The office of the city mayor would like to clarify that it has no involvement whatsoever in the social media post issued by the Cebu City Transportation Office or CCTO regarding the temporary road in arrangement in Tipadelia allegedly in connection with the visit of the office of the Ombudsman, mga igsuan. Atong klaruhon po din ni Mayor Nestor Archival ang mubisita dili office of the Ombudsman. Bisita ang Ombudsman dili office of the Ombudsman. Sao man paglakaw katropang rap-rap ni opisinas Ombudsman. Ingon ko mubisita ang opisina ni rap-rap technical office ni Rap-Rap dito sa Tipadelia. So, yung mundan on katunga ni building niya. Ato po ni i-clarify Mayor Nestor Archibald nga mubisita diling Office of the Ombudsman. Dili ang naglingkod sa Office of the Ombudsman nga si Ombudsman Boying Rimolia. Na mag-iigala, so giklaro. Cebu City Traffic Office, Transportation Office, de may gala CCTO. Hoy, nag-post ni ini mga kaigsunan. Uy, si Raquel Arce. What? Ano yung nanghini mo, Raquel Arce, Mayor Nestor Archival? What? Panangilan, panangiran ni si Mayor of the Night. What? Wapag siguro ni siya mananghin ka itong Mayor Dara. Exciting! Morning, Jerry! Jerry! Osilio! 43 minutos na magkakatropa na kalabay sa last 4. Anyway, iwasan lang ang nagbasa ninyo. Tulit iwasan katropang rap-rap. Yung mga taon, sabusan ka katropang Jerry. Imong ming ibitin. Gamay rap. Itong ipadayon mga kaigsunan. For the record, the Office of the City Mayor was not informed. Of nor did it have any prior information regarding the said visit. The post was not authorized, directed, or issued by our office. Nakarakil Arsi, nagbuot-buot di ay ka. Wanay ka mananghin nga to Mayor of the Day. Din man ka mananghin da Ma'am Raquel Arsi ditong Mayor of the Night. We have therefore directed the head of the CCTO to immediately investigate the circumstances surrounding the post, including who authorized the publish and publish it, and to determine the appropriate action. We also recognize that the wording and presentation of the post may have created an inaccurate impression and could unfairly cast the Office of the Ombudsman in a negative light. We regret any misunderstanding or misimpression that the post may have caused. Insa man di ay niini si CTO. Alaka, Ma'am Raquel Arce, mag-investigate daw kuno ka. Dili ikaw may investigahon si mong kagalingon, ane? Clarification, mag-aigalahan ni Mayor Nestor Archival. No authority. Wa mananghid niya, way direktiba gikan niya ang post mga katrupa nga sirad-an temporaryo ang dalan diri sa may Tipadelia. Ingon man diri sa may iskina MG Quinco mga katrupa kay bubisita. Dibisita si Ombudsman Boying Rimolia, mga katrupa. Jerry, Jerry, Osilio. Exciting Pilipinas. 46 minutos ang nakalabay sa alas 4. Sa dugan pa mga balita, mga kaigsunan. Flood control project, mga katrupa. Tanaw mismo mag-iigala ni Ombudsman Boying Rimolia. Ang Ombudsman, mga katropa, yang ibisita ang flood control project dinhi sa Sugbo, mga igsoon. E nga nung naparihan na ta dito sa kauluhan, maglangoy-langoy, tas lunop ug baha, mga kaigsuna. Flood control project there is mananga. Atong pamatiyon atong Ombudsman si Boying Rimolia, mga katropa.
1: Nakita natin on this flood control.
2: No, there is really a question of a master plan being followed and the contract documents supposedly containing provisions that they have to follow the master plan. So we have to go study the contract documents first.
1: Apa? So, ano pong instructions yung po ngayon?
2: No, we have to study the contract documents first and foremost. Then we will look at the satellite readings of this place so we know how the master plan was meant to be executed. Dapat makita natin.
1: Sir, how important po na maayos yung mga flood control programs here in Cebu?
2: Hindi, ito kasi binabaha talaga rito. And many people have died in the floods here. And this is all a combination of local government and DPWH and people not following the laws of the Republic of the Philippines. It's marami yan, barangays, mayors, congressmen, DPWH, we have to know. We have to find out more.
1: May mananagot at mananagot.
2: No, somebody has to answer for this.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Inyo nabati mga katropa? Si Ombudsman Jesus Crispin Remolya mga katropa? Kamudiha, doon ay responsibilidad ani mong proyekto. Makapang Jesus yun mo. 48 minutos na mga katropang nagkalabay sa las 4. 60 bilyones ka piso sa flood control. Sinisadak ba yan sa sugbo? Yapil pagsusi ni Ombudsman Boyeng Remolya mga katropa. Hinong daan temporaryo gisirad ang dalan kaya bisitaho ng flood control. Ang proyekto ng kantidad 60 bilyones ka pisos mga igsoan. Kadako ba din kantidara niya mga sige magyapong taglunop o baha din dakwa yung sugbo. Isa ba din proyekto inima ang flood control. Base pareha ni mga igala dito sa Misamis Occidental o dito sa Mindoro mga kaigsonan. Ilang mga local official dito mga katropa way kalibutan sa proyektong gipatuman ng flood control sa Department of Public Works and Highway. Hapon ka ni din sa dakbayan sa sugbo. Itara ba mga igala ikaduha rabatas pinagadagan ng flood control sa Pilipinas mga kaigsonan nga dita makakita og asa ni dapitag ipangbuta. Kaya to ang Department of Public Works and Highways lipat-lipaton lang ka mga kaigsonan. Kitabangan ni mong pangita di magpatabang kasi sila ang gatago mga katropa mahadlog makitaan. Sa nakalabay sa las 4. Atong balikan si Ombudsman Boyeng Remolya. Balikan kay iyang imbestigahan ang 60 bilyones kapisos ng flood control. Isadak mayan sa sugbo asa kaning dapita mga katropa apil mga kaning dapita diri sa Maydalan si Katuna. Ordinig dapita mga higala sa Maydalan Bonifacio nga maglagoy langoy kag magbaha o maglunop mga higala. Iyang ato resibos balita mga kaigsunan.
5: We look at the projects of flood control here in Cebu and from our understanding for the past 6 years 60 billion has been poured into Cebu and most of it, or 25%, went to the bulk of it went to 7th district, no? 7th district, and 25% of it also went to a leading contractor, Kirante, and that should be a lot of money to control the flooding, but apparently the past month, flooding happened again here in Cebu. So we have to look at what's happening. Is it the design? Is it the execution? Or is it just corruption? Titingnan natin and we will find out and we will know.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Sa 60 bilyones mga kaigsunan flood control sa kinatibuk-aning dakmayan o kinatibuk-aning mga igalang isla sugbo. Mga katropa sa proyekto sa flood control dito gibo-bo sa ikapitong distrito. Ang distrito mga kaigsunan nga di kayo magbaha. O ni mga katropa umaro ni taga DPWH mga igala kaya dito sa ikapitong distrito layo man ditong media. Dili kayo tayo mahibawan ang ilang kabuang dito, mga kaigsunan.
4: What?
0: 52 minutos ang nakalabay sa las 4. Sadugang pa mga balita dito sa kauluhan. Kagahapong adlaw agi iya. Ibulgar ni Secretary Vince Dizon, mga kaigsunan. Ang bungbong sa IDSA, mga katropa. Ibungbungan lang hard deflex, mga igalag, dili siminto. Ilang ina na das kontraktor, mga katropa. Iyon man sa DPWH kasun kakunsabo ni ini, mga igalag. Onya ay ang giingon ni Vince Dizon, mga igsoan. Nga height standard nga asfalto gigamit nga mulanat og 5 ka tuig una pa ilisan. Pero kinaiyahan ni Bulgar kay wa pa maabtig unom kabuan nga naguba na mga kaigsunan asfalto na nga wagtang. Nagauka mga katropa. Okay, taas nga standards asfalto. Mga igala ni Secretary Vince Dizon sa Department of Public Works and Highway. Karon mga igsoon, ari na punta kay matod pa ni Secretary Vince Dizon. Nindot kuno kaayo kini iyan nakitang proyekto. Kung dapat mo ni sundon sa tibuok Pilipinas, mga katropa. Pero tanawa ninyo ang duha ka sitwasyon na itong ipakita. Nakauyon ba mo, huwag ba mo magkak Secretary Vince Dizon, mga iso? Iyara, tanawa.
6: Na dapat kung ano yung ginawa dito ni ng district natin dito sa GR na ito. Kailangan ganito na rin yung gagawin sa buong Metro Manila. Kasi nakita natin effective.
0: Effective.
6: So, ano, as long na tama ang gagawin, hindi na nakawin ng pera, tama ang gagawin, tingin ko, kahit pa paano, may ibsan tagay natin yung pagpano.
0: Ganito ang gawin. Ganito. Oh, kanang usan na kaulagway, katropag, di na kita ito, katropag, rap-rap, kanang nagbaha ba?
4: What?
0: Kanang galunok. Di na makita na ito. No? Di ba kaya siya doon sa suway ang pakita mga katropa kay gusto man ni Secretary Vince Dizon, mayo daw kung paghahimo mga igsoon, boni ang ngayon, moni dapat sundon. Sa tagawa, moni ang ipasunod mga katropa.
4: What?
0: Kaya mo man ni nahita mo siyang giingon nga mayo kung paghahimo mga igala.
4: What?
0: Tanawa mo siya nahita mo, moni ang ipasunod sa tibok, nasod mga katropa.
4: What?
0: Ingon ni Secretary Vince Dizon mga igsoon, maganda, mabuti ug maayo ang pagkagawa.
4: What?
0: Na dapat ito ang gawin sa iba mga distrito.
4: What?
0: Tanawag kung sa'yo nahitabo mga kaigsoon, galuno ba ganin ni Mr. Secretary?
4: What?
0: Ganito ang gawin, parehan ni Presidente. Aparianis ka Presidente Bongbong Marcos, mga katropa, ingon siya. Ikta ektaryang lupa ng ating napatubigan. At ektarya-ektarya pa rin ang ating patubigan. Kaya nga, naglunop at nagbaha tayo ngayon, mga kaibigan. Ni Secretary Vince Dizon maigala liwat ni Presidente. Awinoon mga igsoan. Hindi nga to ang mga cabinet secretary alter ego mani sila Presidente mga katropa. O ni nga maupo ni iyang gihimo parehas gihisulti sa itong Presidente mga igala. 57 minutos ang nagkalabay sa alas 4. Kapon ka muna ka pamatinig atong tulumano ng exciting Pilipinas!
7: Jerry Osilio.
8: Good morning!
0: mga gala, kung giingon ninyo, ay sulti ni Secretary Vince Dizon. Pumariyara po na sulti Presidente Bongbong Marcos. Tingnan nyo itong sunod. Sakto ba sunod? Video na aking ipakita sa inyo. Basta kay aking Tagalog na. Tingnin niya ninyo. Tanawa mga katropa. Sunod katropa.
7: This is not an extraordinary situation anymore. Do not think of it as a special situation. This is, I hate to use the overused phrase, but this is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Kaya wala tayo magkakailangan ang pag-iisip natin. Hindi natin sinasabi, ay, baka sakali magbagyo. Magkakabagyo talaga.
0: Good morning! Ito mga katropa ang new normal. Hindi nga ako nagkamali. Kung nabasa niyo ang aking post sa aking Facebook ko no? Sa akong Facebook page mga katropa, doon ako'y post dito ang atong title, New Normal mga igala. Si Presidente Bongbong Marcos ng upya. Ato ko nung balikan katropa grap-rap. Kaya murag nangupyaris Presidente Bongbong Marcos na ako sa kong giingon new normal nga ito ang sitwasyon karon. Balikan na to.
7: This is not an extraordinary situation anymore. Do not think of it as a special situation. This is, I hate to use the overused phrase, but this is the new normal.
3: Exciting!
0: Good morning!
7: Kahit ano pang gawin natin. Kaya wala tayong kailangan ang pag-iisip natin. Hindi natin sinasabi, ay, baka sakali magbagyo. Magkakabagyo talaga.
3: Exciting!
0: Good morning!

0: sinabi karon, mao na yung gitawag niya og new normal. Saon man ang mga higala nga new normal lamang kuno ni. Ikaw, Mr. President, ang upya ka na ako, ha?
1: Exciting!
0: Tungog siguro, kabasa siguro ni nakakita sa kong post mga katrupas, Presidente Bongbong Marcos. Ito kuno na sinati karo, this is not an extraordinary. This is not a special situation. This is, I hate to use the word, this is the new normal. Ay, nakuha butlo! On minuto na kalabay sa alas 5. Sa dugang pa mga balita, mga kaig

tuig 2027. Nabuabot na mga katropa og 7.2 trilyones ka pisos. Ila na pulga nini mga igal ang isalot. Ila na pulga nini kamalita ilang bahin-bahinon mga katropa ang sulod kwarta. Department of Budget and Management misuminder na og 7.2 trillion pisos nga proposed 2027 national budget. Gato kang presidente Bongbong Marcos mga katropa. Ay nako!

0: ng reporma. Lagi patuman sa administrasyong Presidente Bongbong Marcos, mga igala. Atong pabatiyon, Secretary Vince Dizon, ini mga katropa.
1: Nasabi nga, na-report kanina, alam nyo naman, simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung open kontrabaha na ginunch ng ating Pangulo. And dahan-dahan, nakikita natin yung mga magagandang resulta nito. No? Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to. No? Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation interventions. No?
2: Exciting morning!
0: So, hinahinan na nakunog yung epekto at inagihimo ng mga intervention. Kita ninyo sa video footage na to ang before ug after. Samtang sa mga basura, mga katrupa, gabaha-baha, di pamaba sa Malacanang si ICC, Impacta Clear Castro. Haning Ivy Marcos sa dilini ako ha. Ingon mga igala, ang tigpamutmut ay stitig pamabas malakan niya. Ato ni Claire Castro katropang rap-rap. Kining ng lutaw nga basura mga katropa sa punkunog kinis mga tao. Kabaya po siya punto mga katropa kay dili man ang basura mo ingon ilabay ko di rin napita ha. Ang mga tao, rabay magbuot, asan na ilabay mga igala. Atong pamation, si Atty. Claire Castro, kay basi gimingaw na mo niya. Tiara mga katrupa.
3: Sabi nga, may kasabihan tayo, basurang itinapon mo, babalikin sa'yo. So, sa mga kababayan natin, kasi ang dali pong manita or mag point finger sa gobyerno. Ang pamahala naman po ay talagang ginagawa ang lahat. Pero sana lahat po tayo, lahat ng mga kababayan natin, meron po kayong obligasyon para maiwasan po natin yung ganitong klase ng pagbaha. Marami po talagang basura nakikita para nagbabara. Nung nakaraang taon may nakita po tayo sofa na nakaharang mismo sa daluyan ng tubig. Refrigerator. So, maging responsable rin po tayo. Kasi ang nakikita ng iba na madalas na mamintas ay puro gobyerno lamang po. Lahat po tayo ay dapat na kumilos para dito.
2: Exciting!
4: Good morning!
0: Okay! Inyo na bati si Atty. Claire Castro, mga katropa. Doon sa si punto. Sakto ba yapon mga igala? Alang ang itong rip o itong sofa nga na nakabara mga igala sa Agyanas tubig. Buot-buot, ratungan to dito. 6 minutos ang nagkalamay sa lasingko. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na munoy! Bangon na Cebu kay morning na Cebu! Buenos dias, buenos dias, buenos dias! Magadagubaga sa inyong lahat! Hotaki! Hotaki! Hotaki! Ohayo gozaimasu! Salamat pagi!
4: Jerry! Jerry! Oxilio!
2: Exciting!
0: Salamat pagi! Ingat to ni Mamba Nelly Katapang Deus! Lantaw na to mga katrupa, kaya naka-duty ron 24

0: Oras. Asa to aga Barangay Health Center, mga kaigsunas, Barangay Kiyot. Good morning sa to mga Beach W nga mga Kiyot. Ya sa may Barangay Kiyot, mga katrupa. Good morning sa daw kuno sa iyahaga mga anak. Si Ma'am Nili Katapag Diaz, kasila si Ruth Jen Diaz de Lima. Si Dixel de Lima, Jen Diaz Sunsuna. Ridge Diaz, Lex Diaz, Rone Diaz. O mga kaubang co-worker. Mga kaubang na co-worker pa. Mga BHW, mga katropa na sa may Barangay Kiyot. Sa mga staff, mga midwife, si Ma'am Jovi o sa tanang na mati sa barangay. Good morning! Mga ni Ma'am Nili Katapag Diaz, good morning po. Ganto ni Sir Jovintino Boy Nadela na sa may Gabi Cordoba. May pagpaminaw ni nga tuwag tulumanon. Mayong buntag super katropang konsyanger nagtanaw na minaw sityo kamansi kinasangan si Museli si Buying Rimulya ba super katropa konsyanger iya di ay nga trabaho ang pagtanaw sa mga proyekto sama sa flood control project iya man nga igisapawan ang trabaho sa Department of Public Works and Highway Secretary nga si Vince Dizon paidalan nga gisirad ang pag-abot niya sa Cebu City. Ikang buhi tagsip mga katropa. Kamu ba nga mga kurap nga nasa gobyerno pagbantay mo kay ko nagkinaiyahan na ang mubulgar masakpan jud mo. Ikang buhi tagsip mga kaigsunan. Ato sa pagbustao na ito ang mga YouTubers, mga katropa. Dahil 82 kabug naglantaw na to sa itong YouTube channel ni Buntaga. May good morning ganto ni Ma'am Lobby Suena. Sa may English Virama, mga katropa. Sa may unto ganto ni Sir Michael Mike Sigi Canada. Nakakita ko sa kong sapatos, Sir Michael. 42 man ang marka dito. 42 siguro. Tuntun kita ni Sir Michael. Si Sir Michael Mike Sigi Canada das California sa Amerika. Buot-buot po Konsel Jerry. Kinsa ba na nga nung gipasira? Gipasira man. Ambot lang. Pag Ma'am Lubi Suena mag-igala. Buot-buot pasiras daan lang. Good morning ni Ma'am Lilibet Labra. Good morning ni Boy Nadela. Abnormal Konsel Jerry. Dili ko nun yung normal, kundili abnormal. May good morning ganto ni Sir Mariano Vasquez na sa may Magikay, Mandawi City. Ni Engineer Barbas na sa may Makati City. Magandang umaga dyan sa mga taga Makati City. Si Janine or Engineer Barbas. Ato sa i-check mga katropa sa dilipa na ito timbayaon ang mga naglantaw na ito sa itong Facebook page sa XFM 88.3. Ato sa gunahon mga katropa pagpamati at paborito balita ni Boy Tagsi. Ato market report mga kaigsunan. Yan ang naghigdam ni katropa Rap-Raps, katropa Eric. Naghigdam ni siya. Anyway, mag-aigala na natong komprador. Sa atong merkado, si Katropang Eric Manono Tamaro.
1: Live report.
2: Mayo ka, Buntag, Katropang Jerry. Nandutang sa mga Katropang Asukin kay sa XFM Cebu.
0: Katropang Eric.
2: Natron Dries, may... Katropang Jer.
0: Ganong naghigda man ka?
2: Ang nagbarog ko. Dara, ako pa higdaon ka, Katropang Jer, ha?
0: Akan na.
2: So, karong mga oras ka din, Katropang Jer. Nata, there is my Unit 1, Carbon Public Market Food. No, niya, sa itong nasera, ang Katropang Jer, sa mga kuanpod, man, dali, mahurot din kay kuanman, less ang supply sa isda, mahal, so mo shift na lang sa malo, Katropang Jer. Arita, musuot na din, Katropang Jer.
0: Mahal kay isda, Katropang Jer.
2: That's right, Katropang
0: Jer. Kagahapon ang lawa, Bro, tulog ka. Oh, tulog ka area kung giadto kay malaking isda. Palit na lang kung karning baboy.
2: Takto na kada bang dire mga tigla. Nay mga dabko din isda. Ma'am, sabok-sabok ko kanabi sa XFM Cebu 88.3. Nihit ang isda. Nihit kay morning mahal. Mahal ang isda.
0: Habagat bugot.
2: Wa, murag ko sa Johan Adrino. Ang kaning usab ni.
0: Mare indong. Bugot,
2: indong. Oh, ya pina man ni.
3: Dos
2: o cinta ang kilo ni mahal siya. Ang kaning sorry. Mamsa.
0: Mamsa.
2: Pila man ni mamsa. Nice by the distinctus by the kada pang jeri mga kaigilan. Kato unsa to? Rompi. Rompi kila. Tres. Di saka mahal di siya. Gamay ang supply. Wa kayo delivery isda. Wa kayo delivery isda kada pang jeri mga kaigilan po na. Salamat po bag sa ganun. Narcisa. Sige. Si Ma'am Narcisa kada pang jeri mga kaigilan.
0: Namay ka ng indong so, unan da.
2: That's right, katrupaga Cherry mga kailan. Dere, you know, nagan huwag kinipog display katrupaga Cherry mga kailan po.
0: Napula po mo ng gagmay.
2: Nay, gagmay katrupaga Cherry mga kailan po.
0: Napula po.
2: Sa pagkamukta ni Ate Paro katrupaga Cherry mga kailan po. Awaris ito. Mag-una, Dere. Katrupaga Cherry. Saan nyo, ma'am? Yellow pin? Tagpila mo ni? 300. Kani? Okay, mga pali. Hiniwa na ni. Kani, tuloy. Tuloy, kana katumang series. Pila mo ni ito?
4: Tuloy, 100.
2: 100. Pag mahal sila, sakar ang presyo tungkol sa pating kapanahon. Sige ni mo, ma'am?
4: Tata.
2: Tata. Oh, si Ma'am Tata, katumang Jerry, mga kaigilan. Yeah, arita mo, kanta. Data tayo obo, diri-diri. Mga panata. Wala ni Dre, kaya bang kis-kisanan?
4: Kis-kisanan,
2: 20 lang nyo. Kis-kis-20. Daghang, ang tawag aning, kasalaman ni mga kwano, na ano yung space pa ning bangos ka naman Dre, di kayo siya mahal. Kumpara sa katong mga kuunong gus dagat. So, 20. 20 ang kinipong pangkatupan seri po, no? Pangus. Nakapagunta na naman tani, katupan seri, mga kailan. Pagunta na ka rin. Pam, sa masamok ko rin, sa expensive mo ba? Masa mo siya kaning, dito, bulpo sa dobro, bro?
3: Tama. Tama.
2: Tama. Piyo nga dito, tama. Pila mo ng tama?
3: Grace,
2: ang tama. Grace, diha, anduhaw. Kila, anduhaw?
3: December.
2: Lagapon. Ang, sorry, kaning, klapya, pila? 240. Ang kanin mo, masin kanin?
3: Kiros.
2: Ha?
3: Kiros.
2: Kiros. Kiros. Kiros. 320. Nang mahal ang isda rin, ma'am, no? Tugos ba din ka panahon? So, maroon ang isda katupag ka, Jerry, mga kaya. Ang kining supply ni, kikan ka po ni sa kanang Pasil. So, Pasil ka po ni. Ang kining mga display na katupag Jerry, mga kiklan. Wala kina, nihit ang supply katupag ka, Jerry, mga kiklaan po. So, mula nga ni saka-saka, gib. Mga pila ka percent ka pagsaka mo sa presyo? Mga 30. 30% ang pagsaka ka itong pag-seri mga kaiglan. So, sa ito mga pangapon, hanapang kung yun, isda yun, ang ilang tulad ka itong pag-seri mga kaiglan, so, isaka o 30% ang kinipong isda ka itong pag-seri mga kaiglan. Saan nga mo, ma'am?
3: Janice.
2: Janice. Salamat, Janice, ha? Marita sa pang-seri mga kaiglan po, no? Pasayan, isaka. Ma'am, sa XFP, ma'am, muntah na ito, kapilang kilo, pasayan.
3: 330.
2: 350. 380. So, sa size, na butter. Small, medium, large. So, 320, 50, 80. Katrupagadjer, mga kailan. So, 350, 50, and 80. Katrupagadjer, mga kailan po. Aray ko, Dre, gamay sa mga lain pang secret truth as of to. Atra, katrupagadjer, mga kailan po. No? Mag-pangutan na taong kanabang mga seashells kung baga katupaga Jerry mga kaisunan po no arita po pamatala ta diri sa arita sa stall number 85 no ma'am sabog-sabog ka kanil Luis sa XFM ba ni saka ang mga kuha na to ron mga kinasun saka ang sa di saang kila 180 170 kung sabi anilikat kila 120 ang inikat katrupang Jerry mga kaigalaan po, da? ang kaning money kasagaran, kumon kayo, kaning tahong, ilang money? 100 to 110, katubang dali mga kaigilan ko dyan. Ang, say, lato. Lokot, lato. So ang lato, pila?
3: 180.
2: Niya ang kinipong lokot. 60-140 katubang dali mga kaigilan. So mahal-mahal sa git kayo. Tungod sa batik na panan, makay managat katubang dali mga kaigilan. So, gilin. Magabuhi pa kayo katubang dali. Hindi ko pa. Umsukol pa. So, kwanik, katubang dali. Usual, tungod sa batik na lagat sa panahon, dala sa pag-abagat katubang dali. Low pressure area. So, morning, kaning wak kayo'y nanagat resulta. Inibag, ining gamay ng supply, mahal katubang dali. Isa sa ganun mo, ma'am? Ngan lang.
3: Ninya.
2: Ha?
3: Ninya.
2: Ninya. So, Ninya, katubang dali. Salamat, ma'am Ninya. So, siguro, katubang dali, mo sa to ang wala na ito kung ano, kanabag presto o di ba kung niya, kanabag kinipog kung niya katubang sir, no? Kaya yung pilay pagsaka sa mga presyo sa kinipong kung ano, ibang mga kung ano siya, secret source, kumbaga, katubang sir, isda, mga kinipong tawag aning mga seashells, kumbaga, katubang sir, mga kaigalaan po, is my unit 1 carbon public market. So, gikan lang Gris, my unit 1 carbon public market, mga katropa, basta kapag isugutan di ay kape, ha? Na the more you drink, mas magka-healthy mo mga kaigilan, kape nga tambal, kape nga good for the heart, memory, immune system mo. Na ilahin pang itaon pa, ha? Santom Plus, Cop Mix, kagilima, CS12 Incorporated. Alam, sa Inclusion Filipino, para sa Pilipinas. Yung katropa sa Merkado, katropa ng Eric Amaro, XFM.
1: XFM Report.
5: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat katropa ng Eric Panonot Amaro sa mga report! Dagato sa itong tag na 19 minutos na nagkalabay sa lasingo. Oh, sir, pa-shout out ko sa akong amahan. Kada adlaw, nagpaminaw ni mo. Si Jory Umaki. Kailang pagpahibaw, nagikan na ako. Ah, sige, may good morning ito ni Sir Jory Umaki. Kada adlaw, minaw na ito mga kaigsuna. May paglantaw ni Gatuag Tulumanono niya. May good morning po gato ni Monico Jr. Dilica. So, may good morning gato ni Monico Dilica Jr. May good morning gato ni Missy Kinyariho. Kinyariho. Good morning, Sir Jer. Shout out ko. Palihog sa kukugihan nga bana nga si Junjun Bunghanoy. Love lots. Amping kanuna. Igika ni Bungs Aro Junix. Samtang nangapi ko, nagluto. Minaw jugog exciting Pilipinas. Salamat, Missy Kinyariho. Ay, good morning, ganto ni Ma'am Iralin Cabuinas. Nasunog talisay mga ganto ni Domingo Marcos. Hasta ka, andas kabulihan tumigon buhon. Good morning, gato Randy Santisas. Ay pagpaminaw kang Hiron Hernandez. Kisugulugo Ugbamin, may good morning. Diya sa may Kantangas, Lumanhog, Cebu. Good morning, gato ni Cheryl Ann Miranda. Ansoy Kumido, diya sa Corilla, Bohol. Marley Placibe, diya sa Kanduman, Mandawi City. Ni Francisco Ico Talisig, diya sa Magdugo, Toledo City. Dili lang paukyab, gibuhat paring buying. Basin mahilom na rapod, tuway makasuhan. Francisco Ico Talisig, mga kaigson. Ay buntag, katropag Jerry, wala na yun klaro investigasyon sa flood control. Samot na si Rimulya ang investigador. Ang nag-investigar, matupang laptop Chris Paquera, mga katropag. Good morning, gato ni Ma'am Lorna Margarita. Ay, good morning po, gato ni Dave Malulot Lirin. Nagkita ko si Katut Lirin o Nunoy Riguya. Certified XFM listener, des Bas Dio Loon Buhon. Ika ni Dave Malulot Lirin, mga igso. BBM Bida Bahaman. Pwede ko nun eh, ang BBA mga higala, bida, baha, man. Wow! Malulot ni rin mga kaigsunan. Buntag at ropag, Sir Jer, asa pa dong ang kabahin anang 60 bilyones kay diri sa dalan tagunol kon mag-uwan gamay mahimo dayong dagat. Berto tabulong mga katropa. Dihagod sila guna-huna ni President Bangag o si Vince Dizon magabakakon tarong pakadi sila o guna-huna ang butlay. Pag love to Chris Pakira mga kaigsunan. Good morning Sir Jer, great lang ko sa Lumaad family sa Curtis Buhol o di Alvin Bunghanoy sa Valencia Buhol. Salamat kay gikan ni Richard Lumaad sa Cordova City. Good morning, Eugenio Boy Tagsib, na sa may sityo Kinasang'an or sityo Kamansi. Kinasang'an, Cebu City. Good morning, Bud. Ngayon ni Ma'am Flor Delica. Ingon man, guwapahan yun ko ni Auntie Claire. Wow! Margarita, may gala, guwapahan yun ko siyang Claire Castro, mga katropa. Wow! Ni Asia sa Sugbo, kay butan-aw siya kung kinsa ang angay pahinugon o pahilawon sa magprotas ang mga kasos, mga buhaya. Giga Roberto Tabulong. Ay, good morning to Fernando Maki. Ingon man ni Arvin Habas. Basta night, mahal yun ang isda. Amping niya, Sir Eric. Lakaw nimo og uban nga mga reporter gikan Ma'am Lorna Margarita, si Ma'am Liti Sindo Plaza, naglantaw nato mga katropa. Ay, good morning po gato ni Ram Delphine og ni Ansoy Comidoy. Standby mga katropa sa itong pagpadayon, sa itong pagbalik sa exciting Pilipinas balita. Wala lang ni Pipina ka importante nga mga mensahe. Standby.
5: XFM. Saldon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Saldon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Saldon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung sa inong kong kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagtapay ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Ako si Dracula.
10: Uli ako si Dracula ka?
9: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
10: Sige, sumayang subsop kay... Subsopo sa ko ng imo ha? Ayaw!

0: ay sa sakit ng katawan.
1: Magsanfong Plus Herbal Oil. Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Magsanfong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sanfong Plus Herbal Oil.
2: System Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Cease the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o glikod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Cease the Pain.
4: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic.
11: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
12: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
13: Ug matag Domingo.
14: Libre na magpakonsulta sa doktor.
15: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
16: Ug mapalit nimo dinhi
17: ang mga produkto sa Yes to Health.
18: Yes to Health Clinic.
19: Dinhi lang sa may sa Patera

0: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: X FM.
2: Tag na, alas 5.31 na, uban sa Bagyo, lapog ang sulod sa balay, ang gamit nangaanod. Apag inabuhi, nagsugod sa zero mga katropa. Abad bisan kapoy ang lawas, kinahang labubangon kay dunay mga anak nga naghulat og pagkaon o pamilya nga nagsalig sa imong kusog. Mauga ayaw usab kalimti yung magpag-atiman sa imong kagalingon. Ang garlic dugay nag importante sa lanay kultura isip kabahin sa himsog apag inabuhi o nailhan nga dunay natural ka antioxidant compounds o saka superfoods nga gipiling sangkap sa santhon plus gold. Kaysa matagpagbangon, mga katropa, human sa unos, Santhon plus Gold, ikaw ang laging una katropa. Trentayuno o trentaydos minutos, mga katropa, nakalabay sa alas 5. Gata paminaw ni gatong tulumano ng exciting Pilipinas. Ayaw kalimot mga katropag inom sa premium. Atog kapi mga katropa. Kami ang kapi mga higala. A premium death ring coffee mix mga kaigsunan. Kapi nga tambal, kapi nga antioxidant, kapi mga katropa nga mag-regulate sa mong blood sugar. Magkapataas sa mental clarity o magkapaubos sa buhag inflammation, mga igsuan. Premium Death 3 Coffee Mix. Imna matag-adlaw mga katropa. Kay kapi kini nga tambal mga higala.
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa ito mga kaubad, gikan sa ito mga silingang dakmayan. Dakmayan sa Mandawi, dakmayan sa Lapu-Lapu, dakmayan sa Talisay, sa itong Tugaran, dakmayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong Provincial Capital ng City Hall. Mga balita, gikan sa itong Regional Gabuhatan sa itong Gobyerno. Mga balita gikan sa kalungsuran o mga component city sa lalawigan sa Sugbo o sa ito mga silingang lalawigan. Mga balita gikan sa tuang kapulisan o mga tambalanan. Inyong tanan, inyong masayran, inyong makitan o inyong madunggan din hilamang sa
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Uraho na ito mga katropag pagpamati ang mga detalye sa mga balita. Mga pasahiro, padulong sa katiklan na stranded o sobraw sa kaadlaw sa MCIA. Nawalay accommodations, mga igsoon. Uy, purbida pagkadimalas mining kalakiha, mga katropa. Detalye sa report at ang siren pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata.
3: Live report.
4: Yes, na-stranded og sobra usa ka adlaw ang mga pasahirong padulong unta sa Katiklan human ma-disrupt ang ilang flight gikan sa Mactan Cebu International Airport itong Domingo Agosto 9. Una, gibaso lang dili maayong panahon, ilabi ng kusog nga hangin nga mao hinungdan nga pakyas sa makadagang higayon ang eroplano sa paglanding sa Katiklan. Sumala sa pasahero nga si Emerson Cababaros, mibalik sa Sugbo ang eroplano human wala kini makalanding sa Katiklan. Sa lain pagsulay, gi-divert ang flight ngadto sa Iloilo, di nagulat ang mga pasahero og mga usa ka oras sa wala pa mosulay pag-usab og padayon sa Katiklan. Ang airport nga labing duol sa Boracay. Apan napakita usab ang eroplano sa paglande ug sa ulahi gikansilar ang ilang flight. Matud ni Kababaros, nasabtan sa mga pasahero ang problema tungod sa panahon kay alang usab kini sa ilang kalawasan. Apan niya gibadlong ang paagi sa pagatiman sa mga pasahero human sa pagkansilar sa flight. Matud niya wala sila tagay og hotel accommodation ug napugos sila sa pagpangita sa ilang kaugalingong kapuy-an. Usa lang ka botelya sa bisakon sa mineral water ug duha ka biskuit ang gihatag sa mga pasahero samtang naguwata. Mibalik ang mga pasahero sa Mactan Cebu International Airport sa iyo sa Lunes ang gusuggest alang sa laing pagsulay nga makaadto sa Katiklana. Ang flight gitakdang mulupad alas 6:20 sa buntag nalangan ug alas 8:30 na sa buntag nakasakay ang mga pasahero. Duha kay gayud usab nga gibalhin ang mga pasahero ngadto sa lain-laing eroplano apan gipahulat gihapon sila. Sumala ni Kababaros, gipaibalo sila nga pinakabagong problema dili na tungod sa panahon kun dili may kalabutan na sa teknikal nga problema sa eroplano. Gayud lang mausab sa mga pasahero ang kakulang sa klaro ug tukmang pahibalo bayan sa kahimtang sa ilang flight. Kauban ni Kababaros ang iyang pamilya nga 7 ka tawo gikan sa Cagayan de Oro City nato sa Sugbo gikan sa Cagayan de Oro o padulong unta sa Katiklan alang sa ilang nga giplanong bakasyon sa Boracay. Samtang si Mary Ann Dimambayawa, Public Affairs Manager sa Mactan Cebu International Airport, miingon nga nakikoordinate ng Airport Authority sa airline bayan sa insidente. Matud ni Dimambayawa, technical problem ang hinungdan sa dugay nga pagkalangan ug ang airline mismo ang kinahanglan muhatag og katin-awan bayan sa insidente. Human mas stranded og sobra usa ka adlaw, nakalupad gyud ang mga pasahero padulong sa Katiklan niadtong Lunes. Luwas sila nakaabot sa Katiklan pasado alas 2 sa hapon kagahapon. Mga katropa alang sa mabahimso sa panlawas, inumusan Sona Plus Gold alang sa nakahiusan Pilipino para sa Pilipinas. Kinyo katropa Almi Mata, XFM News.
3: XFM Report.
1: Exciting.
5: Good morning.
2: Salamat kay nakaabot ra gyud sila dito sa Boracay. Problema na ni katropa rap-rap ug di na po ni sila kabalik diri kay maglisod og tugpang eroplano. Ang bukta itong balita naghatod na kayo sa tugtak na 36 minutos o 58 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa Lasinto.
3: Capitol Report.
2: Mga ginikanan, giauhag ni Governor Pamela Baricuatro sa pagpabakuna sa ilang mga anak batok sa measles o rubella. Detalye sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdanaro.
3: Live Report. Live Report.
6: Yes, gilusad na karon sa kamanan sa probinsya Sugbo ang phase 3 sa measles rubella supplemental immunization activity alang sa mga bata nga nag-edad og unom ngadto sa 59 ka buwan gikan niadtong Agosto 10 hangtod sa 28 tuig 2026 kuy kunya sa bakuna ang vitamin A supplementation aron mapalig-on pa ang resistensya o mapanalipdan ang kabataan batok sa measles, rubella o ang seryosong komplikasyon. Not ni Negao Hagron ni Governor Pamela Pambariquatro ang maginikanan nga pagbakunahan ang ilang matagstag sa kamang anak o mutuo sa impormasyon gikan sa mga health professional. Mahimo ra nga maduol sa pinakaduol nga vacation site o vaccination site, healthcare center o makonsulta sa nurse o midwife sa inyong tagstag sa kamang barangay alang sa ganahan magpabakuna. Gipadayag ni Baricuatro ang importante karon sa usa ka bata o ingon man sa ginikanan sa pag-asanong sangyo karon sa mga health professional o health expert aron malikay gyud sa sakit nga nisgotan nga makadaot gyud o posibleng makabutang pa sa peligro sa usa ka bata. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay o Vision X Plus Soft Gel Capsule, gumikan kay kinikompleto sa mga phytonutrients nga mo protektar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E, og zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa, Greggy Magdaro, XFM News.
3: XFM Report.
1: Exciting.
5: Good morning.
2: Salamat katropa, Greggy Magdaro, sa mga report. Nagatong sa itong tag na 39 minutos, o 5 segundos ang nakalabay sa alas 5.
3: XFM. Police Report. Police Report.
2: Top 9 most wanted person sa municipal level, mga katropa, nadakpan tungod sa pagtinir og armas, mga kaigsunan. Italia sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katropa Gerek Paano no Tamaro.
3: Live Report. Live Report.
5: Katro pagka Jerry, mga kaigilan, may kinipog kuan pod ah, kanabag paglanga no, dali nga gisikop sab sa atog kapasitan sa police station 3 water pump stations pagpanguni police captain Ray Mark Rabanes kinig top 9 most wanted person municipal level dihang ilang nasayran lokasyon ini katro pagka Jerry ah, din aga kinig nga mauga dinakpan katro pagka Jerry sa kalaking hamtong aga Panginoon nagatubang ni uga kaso o dunay warrant of arrest no, sa kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o kining Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Dinadakpan nila kinipog August 10, 2026 kahapon din sa may barangay San Roque, Cebu City. Unaan ni, nalutsan ni ang kinigamong akusado o kinipog warrant of arrest nga gi-issued ni Presiding Judge RTC o sa Presiding Judge sa RTC Branch 10 sa Cebu City 7 Judicial Region August 4, 2025 diin na aga mausap nga kinipog dinakpan gato pagkat seri daling nga gina gipaslak sa police station 3 samtang gihikay aga mga saktog dokumento o gayong man disposisyon aron usab sa kinipog pagkatumad sa paglagda usab sa pag kiniga dakop aning usa ka wanted person ang maong nga malampuso usab nga kinipag dakop sado subay gaponis sa commitment no, sa Cebu City Police Office CCPO ubos sa pagpanguni Police Colonel Ricky Subalde sa pagpangita yun ha. Ani mga wanted person pinangita sa balaod kato pagkat Jerry hugot kapag patuman sa balaod para sa mas luwas o hapsay nga syudad sa Subo. So Mark, kato pagkat Jerry kasi kasigigan sa police station 3 water pump station mga katropa para lagsik update condition mga kiglanda na inyong kape ha na taas o kape. Di ay kape nga healthy coffee herbal coffee mga kiglan ang sangkap ani kamunggay soya powder o ingon ba na kinipong mangusti no kape nga taba Santo Plus Copmex palita sa mga nagunang butika na sa kapit or si Yasol Pharmacy kinipong clinic na sa ground floor C plus sa building diha sa Nipsit Magay sa Patera Cebu City alam sa Ligos ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News
3: XFM Report
1: Exciting
2: Good Morning Salamat katropa Eric Panuno Tamaro sa mga report Dagaton sa tugtag na 41 minutos o 59 segundos na mga katropa na kalabay sa alas 5. Marayon gapon ka mo nagpamati ni Gatog Tulumanon.
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Ombudsman Boying Rimulya ni Pasabot nga malangay ang pagpasakaw kaso sa mga nalambigit sa anomalya sa flood control project. Tungod kay gikinahanglan ang ligon ng mga ebidensya. Italia sa report sa Aeronato gini pinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerca.
3: Live report.
7: Gipasabot ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya nga gikinahanglan ang ligon ng ebidensya aron nga mapasakaan og kaso ang kadtong mga nalambigit sa anomalya sa flood control projects. Ang maong pamahayag subay kini sa pangutana kung anong hangtod karon. Wag gihapoy mga kongresista dinhi sa Sugbo ang napasakaan og kaso tungod sa issue sa flood control projects. Gibutyag ni Rimulya nga adunay pasakaan og kaso ang Office of the Ombudsman Visayas apan gikinahanglan pa nila ang dugang pa mga ebidensya sa pagpamatuod sa ilang kalambigitan.
8: We always go by the evidence. So we're establishing that now. There will be cases filed by the Office of the Ombudsman Visayas soon. But it's not enough. We have to go more. Ito lang yan, no? I have to remind everybody, we cannot start cases just like that or put people in jail just like that. We need the evidence. Kailangan yung evidence matigay para mailatag namin yung kaso.
7: Gihimugatan sa ombudsman nga gikinahanglan nga adunay manubag sa flood control project issues aron nga mahimo kining leksyon sa tanan.
8: To be set specifically so that we can draw a lesson from this flood control problem. Kasi the impunity of corruption is just too much already.
7: Tingwa ni Rimulya nga sa barangay level pa lang, kinahanglan nga wanay corruption nga mahitabo. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Sunthorn Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
3: XFM Report.
1: Exciting!
2: Good morning! Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mga report! Pagkato sa tugtak na 44 minutos o 29 segundos na mga katrupang nagkalabay sa lasingko.
3: XFM Police Report. Police Report.
2: Ibrag silingan, ngahinay managa, nadakpans, tigbakayan sa lungsod sa Asturias mga kaigsunan. Italia sa report sa Aerodato kinipinagi sa pagpamati ni katrupang June 14.
3: Live Report. Live Report.
9: Yes, katropang Jerry, no, di ay managsilingan, doon ikaw managsilingan, naghinay managan na sikop ni, napusasan ni dito stigbakayan sa kapulisan sa lungsod sa Asturias diyang Gironda ni, agatigbakayan alas 10 sa buntag. Dito ni Adlong Domingo, dito sa Mesidio, Acacia, Barangay Santa Lucia, lungsod sa Asturias, kiningyan mga dinakpan, na ilan lang sa alias ga Victor 38 Anios Minio, construction worker, nagpuyo ni gutad ga lugar na pusasan o bansab siyang silingan nga si alias Undo sa Sinta Anios Minyo usaw-usab ni ka mangingisda. Matod pa sa kapulisan sa lungsod sa Asturias nga nakadawat sila og impormasyon kabahin sa mga sabungero nga nagtigbakay sa hilit nga lugar sa mga barangay dalinggi suhid sa mga kapulisan og ilaga intelligence operative na aktuhan gikining baga nagsugal nining mga sugarol na nagmasyada apan na nakadagan ng uban ka mga sabungero apan kining duha ang mga hinay na managan tungkol kay giniyang baga lulo na po ni kining usa na pusasan gini kining duha ka managsilingan na recover kining duha ka mga manok inugtatari nga samaran na doon na po ibuang aposta ka nagkatidad o 450 pesos kining duha karon gitanggog na sa kapulisan sa selda sa kapulisan sa lungsod sa Asturias samtang ilahan na ginigipaning kamutan asukan pagkakapong at lawa ang giniang pagbutang og piyansa alang sa ilaga temporaryo ga kagawasan mga katropa ayaw kalimot magtumarog sa Zone Vitamin C ang alkaline ng Vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa June 14 XFM News
3: XFM Report.
2: Salamat katropa June 14 mga report. Dagaton sa tugtak na 46 minutos o 55 segundos ang nakalabay sa alas 5.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Standby mga katropa sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Ay, good morning di ay gato ni Edmond Tabirara. Lanta na to niya sa may RE Glass sa may Kalubian, Leyte. Ay, good morning. Alas sa pagbarabara sa kaimtang sa panahon, makauban na ito ang weather forecaster sa pag-asa magtan. Katropa mo. Weather forecaster Mark Gales. Sir Mark, good morning.
10: Maimuntag, sir. Ito mo sa kinting minak ang latest update para karong adlaw. Parang yung managapekto ang southwest monsoon o habagat sa takumbahin sa Luzon. Dili sa Kabisayaan, karong adlaw. Makasinanti tayo para sa mga pakanuro sa mga sa usahan mo nag-uubo na kamangitan. Sa labi niya po niyong alimut na panahon, panalang niya po yung mga higayon sa mga lumalabay, yung mga patapat at mga kabuwan. Pag manong kilat, gumikan na lamang ang mga localized thunderstorms. Para sa kayong sa hangin o sa katagatan, dari sa Kabisayaan, ang mapaya po tayo masinanti niya kasarangan na buburo sa hangin, di na ito ang katagatan at doon na po yung kasarangan ng mga pagbalod. Diri sa Sibuato Katagatan, adunay taob, karong alas 9.18 sa buntag o hunas o niyang alas 5.15 sa hapon. Temperatura, anaa, magkasukod gikan, 28 at hunas sa 33 degrees centigrado. Haring adlaw, ningsilang ganinang alas 5 na may 4 sa buntag, yung sa alas 6.4 sa Kilibin Standard Time, minus 11 minuto sa lang para alas 6. O mawala daw ang latest po din update di ganda sa buhatan sa QSC pagkasamatan ni si Mark Gales maayos din na nag-uugagahan. Salamat.
3: XFM Report.
1: Exciting!
11: Good morning!
2: Pag-igala, mayong buntag, samtang nalingaw tagtanaw mga katrupa sa Lidas Impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Odo kagahapong adlaw, wawa iba na yun, mga kaigsunan. Onya samtang galangoy-langoy tas baha og lunop mga kaigsunan ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos mga katrupa nagkalingaw sa pamaligyas mga assets gobyerno. So gilipat-lipat lang ta, gilingaw-lingaw tas sa lidas impeachment, ingon man sa paglangoy-langoy sa luno pugbaha mga katropa.
3: Jerry, Jerry Auxilio. Auxilio.
2: Sa iyahang pagpamaligya ni Administrasyong Presidente Bongbong Marcos mga asit sa itong gobyerno mga kaigsunan, pinakalahi nga gibaligya sa Department of Finance mao ang Atrium ug Makati. Yang tibuok andana, ikalimang andana sa Atrium ug Makati mga katrupa, nga dunay 24 ka mga condominium units. Apil na mga higala ang 21 ka mga parking space. Gibaligya kini og usa ka bilyon mga igsoon ngadto sa Pero Development or Realty Development Corporations mga katrupa. Kabahin kuno kini mga higala sa ambisyon ni Presidente Bongbong Marcos nga magtigom og usa ka gatos ka bilyon ka pisos aron ipundo gastuon alang sa iyahang mga infrastructure projects nga dili na mangulikta og buhis gatos katawhan mga katropa. Maayo. At least magtigom og usa ka gatos ka bilyon alang sa iyahang mga infrastructure projects nga dili na mangulikta og buhis gatos katawhan mga kaigsoonan. Pero doon na mo'y nahinumduman mga higala ang 100 billion? Diba ang 100 billion gi-insert ni Presidente Bongbong Marcos sa 2025 national budget mga katropa, asa ganito paingon? Asa ganito paingon? Diba ila itong gibahin-bahin, gisulod sa balita, mga katrupa, gihatos mga balay nila?
3: Jerry, Jerry Auxilio.
2: Ining 100 billion mga kaigsunan, giambisyong Presidente Bongbong Marcos. Ngayang tigumon, gikan sa mga gipangbaligyang asit sa itong gobyerno, mga kaigsunan, kaiyang gastuon sa mga infrastructure projects aron gadili na manguliktag buhi sa mga tao mga katrupa. Mapunta jud ka kini nga tos proyekto mga higala. Ha? Asa naman tong ubang assets gipamaligya? Ang Ninoy Aquino International Airport mga katrupa, gibaligya naman na sa duang administrasyong Marcos. Ang uban pa mga assets gobyerno gipamaligya, asa mahali na to, di ba ni sobra ni usa ka gatos ka bilyon? Di pa na naigo? Gi-account na ba to mga igsoon? Pero dili lang ta diya. Ang ato lang, manghinao ta mga igsoon. Nga, kining giambisyon sa itong presidente nga tigumon usag kagatos ka bilyon alang sa infrastructure projects nga dili na mangulikta og buhis sa gobyerno or ngantos mga tao mga katropa, mapunta unta kinis tinuod niya mga proyekto, dili unta kini mapunta ngadto sa ila mga bulsa o dili unta kini matukob sa mga bagangang buhaya.
3: Jerry, Jerry Auxilio.
2: Makit-an nga dili substandard mga kaigsoonan. Basig mahimo na puning proyekto mga katropa, di nimo makit-an kita gulilong mga kaigsoonan.
3: Jerry, Jerry Auxilio.
2: Ambot lang. At ang imusunod karoon na yung kasikas, kaoban ni Attorney Ray Malike Gialon. Alang sa nagkausap Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katrupa mo, Jerry Kemser Auxilio Jr. Manamilit sa Mayingon. Balik kong mapuhon sa samagtag ng istasyon. Hindi paday ko malimot nga katropa ko dahil i-greet og happy birthday ako gabahan. Si Father, sa ulo siyang adlaw na tauhan karong adlaw, happy birthday, Father. Hindi ko kung kauli, gumikan, kaya ting trabaho man yung panahon na. Balik kong mamagigalas, 4:30 ito lasay sa buntag sa Exciting Pilipinas. Bayong buntag kaninyong tanan, katropa mo. Exciting!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklarong labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala kong nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, iNews at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Sanfon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia,
0: Mag-Santon
6: Plus Coffee Mix
0: kamo. Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, bono Ano og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
3: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Extel by 10 years taga Marco Day. Kini akong tutun lang ning namugoy kutun sale wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong pamarag tambal. Oto ning damog ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na ako.

0: sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalab na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But! Manuwan naman ka mamisita din ako.
4: Day, si Kuya mo gudni mo? Murag dili ganahan ako?
3: Dili, oy! Ganahan magini si Kuya ni mo?
4: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo na ako? Ako bud! Ganahan sige ko ni Kuya ni mo!
3: Ayaw!
5: Exciting!
6: Vision Lex, daghan ang natumangan.
7: Permi good gamot mo ta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi ako sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28, taga Cotabato.
6: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble. Ang kalipay.
11: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Hey. Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement from eh. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit sa sarinyahan ko. Karawa katlo ako nagami kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas

sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:12.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Adlaw-adlaw, may mga panghitabo. May mga balita. Gawag ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express. Balita, Sikas Express. Balita.
1: Salus Popole! Est Suprema Lex! Ang kayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao mga katropa, kumusta maing buntag? Welcome sa atong tulumanon.
3: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Ning adlaw kanon nga Martes, pitsa 11 buwan sa Agosto, tuig 2026. Kumusta man yung nahimutangan diha karon? Wa pa baha kay wa pa may uwan. Perte na magkisdung sa kalangitan mga katropa. Baka testiga na po ning giingon ni Ombudsman Crispin Rimulya. Gasay sinta bilyones pesos. Ha? Say sinta bilyones. Wa ko masayop mga katropa. 60 billion. Dili 60 million ha? 60 billion dinhi lang sa isla sa Sugbo ang flood control projects. Asa man ang pangautos na nag dili kautunod mga katropa gawikan kay Pirti Magdakua kay nagkantinara hain man di ay napaingon ngano man nga Pirti Mang pagkabahaa panahon nga dunay gamayng uwan mga katropa dinhi sa Sugbo. Kuno, ato kuno nga timbang-timbangon ng naunsan ng pagkaunsaan mga katropa. Kaya nabaliog naman ni Karon ang ato nga kalikupan mga katropa mura sa gihatagang kay gayunan ang gobyerno ang mo-audit sa ilang kaugalingon mga katropa. Kaya di man taka-audit ang flood control map kung walay uwan. Kinahanglan mag yung mag-uwan sa mahimaw-audit mo nga kinag flood control project niyang napita gikabilyahan na og kawayan. Di kita kebaw, hangtod mahugmak na, hangtod maguba na, hangtod maliki ka na, mga katropa, pariha dito sa Dakbayas, Mandawi. Di man takibaw nga ang atong flood control project nga imbis ilumong og 12 metros pa ilaw, mga katropa, 3 metros na niya ang sheet piling. Ang gumikan kay gipugok, mga katropa, ang 9 metros ang unta para palauman ang flood control project. Oh, wow, ni karon ang mga na bulgar, mga katropa, nunot ining pagsiging uwan-uwan dinhi sa ato, labi na dito sa Metro Manila. Paghambog pa ni Secretary Vince Dizon sa DPWH, mga katropa, ang kontraktor hilmehen kagilgig. Ang kantong nag-espalto, mga katropa, dito sa Dan, dito sa Kauluhan, mga katropa, kay High Grade yung kuno. Diyos sa probinda, mga katropa, wapamting usa katuig. Perti namang lumak-lumakuna nito. Nunot sa pagsigi og uwan sa Kauluhang Metro Manila. Ilami na inig mga pila ng kaadlaw, mga katropa, ang gisunod-sunod ang pag-uwan dito. At ito nagkatagan pagtagan ng kamuntagon karon mga katropa, gumikan kay makalilisang kayo. Ang maong revelasyon, tiyo mo ng 60 milyones. Ang nakakatawaan nun, rap, kay kinig 60 milyones, kamang kang asay man 5% yun eh. Tuas pinakalayo, tuas pinakalison nga, at tuan na mga katropa, tuas sa pinakagamay nga distrito. Ang distrito nito ni Calderon mga katropa nga bag-o lang nga distrito nga gitunga gikan sa among segundo distrito mga katropa nga unta Argao tunumanhog 15 ka mga lungsod o niya gitunga man lang gina mga katropa di ana asa so kiniga Argao, Dalagit, Alcoy, Bulhoon, Oslob, Santander. Mao nay among nabilin sa kan district pito na lang. So gikan dia sa Santander sa Buwan mga katropa, paingon nga tus dumanog. Mauna na ang naglangkob sa ikapitong distrito. Ang pinakabag-o, pinakalayo, pinakagamay distrito mga katropa. By 5% ang pahat mo nakuha. Inig 60 bilyones pesos. Kasuma pasta nga dito. Aga, nagpanginarong tag 80 anyos mga katropa. Gano mag naamang plan control na rin o nga project? Gawa mag yun ko'y nakit ang nasaksihan na sinatian nga akining baha. Pila na kabagyo ang nanglabay. Ganong ipungos magyun ang prajikan niya. Di na mo'y among ikinahanglan. Among ikinahanglan tabang. Tabang sa paglawas. Tabang sa tambal. Tabang sa ospital. Mao na yung ikinahanglan mo. Hindi man na makakikik lagi na napita. Di man ta makakomisyon mga katropa. Di man ta makakikback. Mao na nga ipamugos yun na ang mga proyekto. Dihag napita sa pinakalayo, pinakagamay. Pinakabagong distrito mga katropa din sa Sugbo. By 5% ang pahat inig 60 milyones. Lukop mga katropa lalawigan sa Sugbo. Asya ka na, imahin-mahin lang din nga 75% sa uban ng mga kongresista. Aperting pagkanaganang kongresista mga katropa. Di apas low district of Mandawi, di apas low district of Lapu-Lapu. O niya na apa ang mga karaan ng mga distrito mga katropa. Pero giyano lang. Dintong Calderon, mga katropa, si kapitong distrito. Usa kay gihapakan dito sa proyekto. Ganong naabot ang proyekto dito, mga katropa. Usa may kasabutan ini nila. Ganong tuwa ba yun na gihapak ang proyekto sa DPWH. Usa ba kay connection ini Calderon, mga katropa, dinis DPWH. Aga gawas mga katropa nga tuanis kauluhan na sa una nag-eskwela mga katropa at kinis Calderon wa baka sila mga uban ini nga DPWH kapertibang pagkahumuta mga katropa ini Calderon gantong antuman labayan o mga proyekto nito kaya listen kayo na inspeksyon mga katropa tiyaw mo na nga gikan din sa sudan mo biyahe pagkag mga upat ka oras baabot ka nito sinatilan mga katropa yung biyahe na po ka pabalik upat ka oras so kinahanglan kahinan yun din mo mga katropa usang adlaw aron lang maka-inspeksyon kag usang ka proyekto dito napita may asa mo na aron ang gamay 5% inig 60 bilyones pesos hanggang giingon pag sumada pa mga katropa analisang ang ombudsman hilabihan ka nakuha mo niya ganong grabe mga kayong pagbaha din sa Sugbo mga katropa mabahibong sa tanya sige tagkat-kat niya sa manipis mga katropa again ang flood mitigating projects huwag yun ay puas niya mga katropa sige lang nagkab-kab ng mga bako niya diha sa Bananga River mga katropa dito na sa manipis huwag yung undang ang project na sa DPWH balik-balik lang sa kontraktor balik-balik lang kontraktor mga katropa sa una pilapil pa ang laag ganto sa gawa sa nasun mga katropa uban sa mga opisyalis sa LGU hambog pa kayo mga katropa magpakita niya sa sigig suroy-suroy nila dito mas itaon na baka panuna sa taga apil na baka tuskwintada kay sige maghapong landslide mga katropa wa may puas ang landslide wa may puas mga katropa ang kinig pagpatuman dihang mga proyekto nga dili makasulban sa tinuray nga problema diha dili mao ang tinuray nga solusyon kaya naman kay ang naa sa huna-huna mga katropa di magin pagsulban sa problema ang naa sa huna-huna sige kada tuig kada buwan kada simana kada adlaw ang proyekto aron ang kaban mga katropa dili kabas katawhan kay mao may gikawatan ang panudlanan mga katropa ang bulsa sige sang kaburot sa pamanailain niya mga katropa nga ang isigihan mo ng proyekto niya ay buong ito wapang na pahak ng na wagtang ng mga bukid niya ay nga kung maon ay solusyon mga katropa ang sige nila ng gibakho na niyang napita ay sus hili na utak na mga sige pag nahili niya Kung giwagtag pa nagbukid, tinuray lang. Kaysa ka nagbukira, nagkatlama, bila na ka nakabilyones, gibalik-balikan niya. Gihibo lang ka ng gatasan. Nanawa ko na, gamay lang uwan, mga katlama, nahili na yun. Haba na itong muranga, mga muskitirong gipamutang niya. Haba na itong ingo nilang benching kunuhay nga project, mga katlama, aron di mo nagayday ni nga uwan, o niya, di mo nahili ni Yuta. Naghanik kayong pangin niya, shit piling. Kada mga mutisok ka mga katropa o kada nga mga muraga steel sheets. O niya, palauban o ta nagmaayo. 8 metros mga katropa gilaubon, gantos 12 metros. Ang pungok niya ay mga katropa, tag 3 metros ay ipailaob. Daku ang savings mga buaya. Aba o niya, ipagbahin nila mga katropa. Resulta, panahos ting uwan, apanlas gina apil ang steel plate mga katropa, gabao tay gi at tisok niya sa kiliran sa mga sapa mga katropa. Sila gitawag sa benching. Kaya kunuhay mga katropa, gamurang mga kinig hagdan-hagdan ba, benching. Kay aron dili direkta, gamunahili ang kinig yuta mga bato. Inig panahon sa ting uwan mga katropa. May kapila na gibinching niyang napita. Pasudla na lang first five, oy, kasi inyong gibinching. Yung first five na sa inyong bulsa niya ka ng inyong ginansya. Purmina, maya mga katropa. O niya, na yun, nakakita ta itong murang muskitiro. Aga murang ilang-ilan sang ang muskitiro, mga katropa, kay kunuhay. Maunay makapungong sa yuta nga munagay na yung munahili. Paingon ka tos daan nga manilikado ang mga motorista. Basta mga taphawa nga mga pamaagi, mga katropa. Kay kanang muskitiro, tawag nila na technical term. Mga mga kanan, Attorney Jen Lazaga, Brother Sir. Kami, ikaw magyoy suwito-suwito, ano niya, Kami. Kaya, kinig ka public attorney, mga katropa, master manistanan, kay tanang kaso, aning, so nga nga man. Tanawa na niya, Kami, di ba? Kanang muskitiro nila niya. Pag-isi ng mga muskitiro, inig gamay uwan, sunod na saan, taon na saan muskitiro, mga katropa, kumina. Ha? Ilara ta ng muskitiro, may pahulman yung muskitiro sa kuasawa eh. Naghanda na mong muskitiros ba? Kaya na lakaw, palit muskitiro mga katropa. Hindi ba katong huwag muskitiro mo tayo stil? Wah! Kaya ilan yan, muskitiro. Pero perting mahala na muskitiro. Milyones na muskitiro ha mga katropa. Dahil lang ipaglansang niya, kilid na nagbukin. Mauna na karoon, isang kunsa na lang trabaho, ilang imuhat niya mga katropa. Aron kunuhay, na ay intervention from their end. Engineering intervention. Gusto tag intervention pero gusto tag balugtaray nga intervention. Kaya kay intervention ka taphaw mga katropa. Aron lang mo gawas ang pondo. Aron lang dunay makikik. Iha mga katropa sa isinta milyones nga flood control project sa Sugbo. Imbestigahan sa ombudsman.
3: Sikas kauban si Attorney Ray Galon.
1: Kadaan ini sa Sugbo mga katropa. Kagahapong adlaw si ombudsman na Jesus Crispin Buying Remulya. Unya ni bisita ni buatan dito sa ombudsman Visayas. Aron making himamas mga empleyado nitong nitambong town hall meeting. Tungod kay kini mapay una niyang pagbisita sa ilang buhatan din sa Sugbo. Ibut siyang sa ombudsman mga katropa ang usa sa iyang tuyo. Tuyo sa Tanod Bayan. Tanod Bayan tawag ini sa una. Dini sa Sugbo ba ang pag-imbestigar ining flood control project. May kuno unahan ko nito dito sa Mandawi. With all due respect na nimo kung naa kay preference, naa kay order o battle niya. Ombudsman sir, kinig ikamilyada, gigamitan ng kawayan rin sa Mandawi. Kaya na ay mga flood control project niya ang kinig kamilya mga katropa. Naku, panig kumingking ako. Ang kamilya. O niya sa Bill of Materials, perting nagkua. Ang mga kamilya, unta ang inapat niya. O na, ang gamay nga uwan, na, guba na yun. Naggo sa gisi ang mga buhaya mga katropa. Kaya guba, lai naman san ang igahin ng pundo para sa lain san ng flood control project. Ang solusyon mga katropa, dili nagsolusyonan nga permanente. Solusyonan for the time being ay delikado kayo mga katropa. Kaya kung nga solusyonan permanente, wa na tayo ba bulsa niya. Hinumdum lang ko itong produkto mga katropa. Ang hilamiyag ka kahinumdum. Awa, di ka kahinumdum na po. Kay bata pa magkarap. Kanto mga baunanan rap Tupperware. Ha? Kung imo nang nabasa niya ang stories Tupperware, parehag nukya ka sa una gilgig kayo. Wag ganukya mga katropa, wag kaadap ba? Ha? Defile o bankruptcy rap kay di na magkaapas mga kompetensya. Ang tupperware rap, ha? Katunukya lingon sa kayo. Pero wag ba lagi ka-adap, kini mga touchscreen, mga iganda rap ba? So nawa taw sila sa circulation. Karoon i-attempt sila pero maglison na. Kay naghan ang gauna sa merkado. Ang tupperware rap, ha? Kini na, magkoy maunan na rap no? Kay magbauna, mga pagyawat ba ta? Kay maunan na ko na rin. Naisun ka kanon rap. Kaya dai at least na lang di ko magutban kay bagayo lang kong ginamot. Ikaso, dugag-dugan sa humba rap. Humba. Pero di abitaw ka nag-tupperware rap ba? Grabe kalingko na ga plastic. Ga ka nag-baudanan kasagaran. Pero nasa na sila yung mga sudla ng tubig, mga tumbler na sila igunada. O niya, defile silang bankruptcy rap. Kaya mo kagano? Kaya na-absent sila sa ilang kompetensya rap. Gumikan kay ang tupperware, di yun mag-uma. Di ba mag-uma? Sa unang hinumdum ko sa mama, magdaang tupperware, sus gikan pa itong lula. O niya, sa ilang panahon, murag mahog, ma-yabo, ma-sagusan lang, mamasa, mainitan, di yun mag-uma ang tupperware. Mauni ang mga solusyon rap, pero ang problema lang, iwa ka anap rap ba? Wakandap ni, di san pwede tupperware, magurakot na niya mga katropa. Wakandap. Mau nang dipahal magrapsi kay, wak na may palitong lang tupperware. Kung naa kay tanagsit. Tanagsit niya sa tupperware sa maunanan. Tanagsit niya sa tupperware sa kinig pitcher. Tanan niya bahis tupperware, naa ka. Why guma-guma? Pasa na lang ito si mong apo. Kisa pa may mabalit ang tupperware? So mau ni mga katropa, mo ni sukwahi kay istorya. Inig flood control project. Ang kinig atong flood control project, tag 100 million pesos ni rap. Pero ang tuyo inis, mga bag-agang buaya, nga may tag mag-uba, inig uwan, nga kusog, inig bagyo. Kay aron, lain nasan nga flood control project, ang ilang nga hinagpundo, para nasan sa sunod bagyo. So ang kinig ilang flood control project is as good as the next typhoon. Maunay ilang kwintana ni harap. Gibot niya sa tanod bayan nga usas tuyo din sa Sugbo. O ang pag-imbestigar lang eh. Ini nga mga flood control projects. At tungod kay Sud sa unong katuig, buabot sa 60 bilyones pesos ang nabubo nga pundo din sa Sugbo. Alag ni ini nga mga proyekto mga katropa. Yes, managa. Tanawa ko nun na ninyo niya. Gimalik-balikan man sa DPWA. Perti nagdakuag sa paa niya, perti naghanas mga nagamatay, gumikan kay bibigay o miapaw ang baha niya sa Managa River. Gibalik-balikan na niya. Dito sa babaw sa kinig manipis mga katropa, sus purbida. Naghan kay mga proyekto, gipatuma niya. Why undang-undang ng DPWH niya? Balik-balik na siyang kontraktor niya. Sabi ko na, huwag na yung mga unahan. Sir, kay Purbida, makalilisan kayo. Kasagalan din eh, mga katropa, may 5% ha, gitumbok ang ombudsman mo iningon din eh. Si Buying Rimulya mismo, ang tanod bayan, mga katropa, iningon. Sa 7th District, may 5%. Asa ka na? May 5% ang nahatag sa leading contractor nga mao, si Kirante. Ano ba niya sa kiniglistahan, mga katropa? Katumag, murag, kung sa klase, parap, honorol ba? Honorol. Kaya mag-unang yun. Naakas mga top 10. Gilgig ka. So, ang kapapapan din eh. Kaya gano mag, si Kranti mo'y daan, nagkupot niyang daghan kayo mga proyekto. Pero wak may sulman-sulman yung mga problema niya. Unsa man yung problema ha, nihag napita. Asa may sayop, ano eh, murag mag, si Kiranti, wak na may nabilin para idapat ka doon sa proyekto kaya gipangayo ng advance. Ano na may uso ka nun? Kinik advance mga katropa. Gipangayo ng advance na. Resulta nga substandard ang proyekto. O baka wag yung proyekto nga nahitabo mga katropa. Ano kapait niya ka nun? Ano na ipasusi o niya? Ni idol na ko. Ang among presidente sa mga sakristan mga katropa, Juninho Ninho Bonito Padilla. Kasi akong idol, bata pa ko mga katropa, nagsunog ko, maminaw, hindi ko basta giliga. Gilgig kayo makadaog komentaryo, gilgig kayo pintok kayo ang istinuryahan mga katropa. Huwag ka naghait ba? O nabuta ni nga radyo mga katropa, Juninho Padilla. Kaya nakanindot ini mo, suwat mo sa Sunstar. At awan ninyo diha mga katropa giyang mga punto ni Bista o sa mga pagligo-ligo mo. Tabagi ko nung ko ani idol me. Kaya mo nang makalilisag na kainig hitamu anere idol na. Singon pa sa ombudsman, kakong kantinan kini. Aron mapunggan unta ang baha. Huwag yun nakapunggong sa baha. Pero tingyong pagkabahaag yapon mga katropa. Dugang pa niya. Padayon gihapong nakasinati pagbaha ang nagkadaiyang dapit din sa sumbo. Ilabi na sa naglabay ng mga simana. Kung na kung naay gaba, asus, formida. Abot lang yun, mga katropa. Tanawa ka nun. Sige tag issues plan control. Sige sa tagibahaan, mga katropa. Sige tag iwan. Ay, nag-inoog ang formida. Digin mo mabawaan ang inyong racket niya. Kung di tani, uwan nun. Uwan nun, tali. Aron nga, mabawaan niya kinsa itong mga substandard ng mga proyekto. Itong nagaguba ng mga flood control project. Kaya ma-expose man, mga katropa, ang kinig materialis gigamit. Imbis ang materialis o gigamit, mga katropa, unta na anito sa papel. Baoy gibayras gobyerno. Baoy gigamit nga rason aron makakuha o nga kwarta ni askabas katawan. Kinubo ang kining kamilyanda, mga katropa. Pero pag patuman pa nito, ay sus, gamay paskumingking. Now, ang gisuwat nito sa kamilyanda nga ang gamiton, kanagtarong kamilya, kamilya tinuon, mga katropa. Sus, pag gumapas plan control projects Madawi, ang gigamit, gikamilya niya ang kawayan. O ni mga sub-standard. Ang lubog, mga katropa, unta, taga 8 metros, gilubgan ng 3 metros. Nauhain mag 5 metros ka nun, ang sheet pile niya, gikawat. Mabawaan ba na, mga katropa? Kaya mag-expose ba na, tanawag itong expose, mga katropa, sa governor sa Mindoro, atong ipasupot ka nun na atong kahinag oras, mga katropa, di ba makalilisan kayo, revealing kayo, mga katropa. Grabe ka, klaro. Ang iyang punto, mga katropa, gamay na ilang lugar dito sa Mindoro. Ang makasulban utas plan control, 12 milyones pesos. Gikan sa mga foreign experts, mga katropa, mga engineers, gikan sa mga LGUs na naglangkob sa Mindoro, mga katropa. Ginuso sa Regional Development Council, giaprubahan. 12 milyones. Mauna utang ito'y mga undang, mga katropa, sa grabing pagbaha sa Mindoro. Kay tanan mag lugar ang covered ato. Taglipaya nila pag-approve pas 15 milyones, mga katropa. Lapas og 3 milyones. Gidugagan pag yung laing 15 milyones. So nahimo ng 30 milyones. Nagkapila kabuwag milabay, mga katropa, nahimoog lang mga gobyerno. Di man ni maoy drawing, di man ni maoy ginuso sa Regional Development Council, di man ni maong lugar ang nagkinahanglang plan control project, kay di man ni bahaanan. Asa man napit ang plan control project, ining mga lugar nga identify ng mga bahaunod, ganong wak man gipatuman ang project na rin. So mapas di man na pinit, ay nalang mong sama-sama niya, kay total, ang importante na mo'y project. Pagkain na resulta, mga katropa, pag human sa mga plan control project ipatuman sa DPWH, nga dili mao, nga mga lugar, nga mga design, nga mga pamaagi, kagi identify na daan sa mga mayor. Aw, perteng lunupas Mindoro, mga katropa. Aw, ito, gitel all tanan. Uy, ha, gitel all. Aw, di ba sa pwede nga gitel all, o niya, dili tanan. Sabi-sabi ka na, gitel all, gali tanan, yun na. Agilan-lan dito sa governors Mindoro. Atol sa hearing sa Senado, mga katropa. Pauni ka ron ang atong kalabuan inig baha-baha din sa ato, mga katropa. Itawad si Paring Paul Binibirito. Naanin din rin kasi natian sa sugbo, mga katropa, kaya di amin din nagpuyo ba siya pamilya. Huwag tuapon sa iyang hometown dito sa Dumaguete, Negros, mga katropa. Ini na kasi natin sa ni, huwag fair share inig kinig pagbaha din sa ato itaw. Batod sa ombudsman, ang lakip sa ilang imbestigarahan, ang DPWH. Apila po ng mga politiko, diha nga naging konsambos, mga kontraktor, naroon nga dito, ang patrabaho DPWH, sila man ang gabahin-bahin. Sila tanan, ang kurinas tanan, mga katropa. Ipasaling sa ombudsman, nga magdugang siya o mga abogado sa ombudsman Visayas, nga mo'y mututok inig fact-finding o preliminary investigation. labot iniga flood control iskandal baga katropa.
3: Sikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
1: At awa guna rap ang kanag ako gagisayan ni mo dito sa kauluhan na. Kay karon natisting magin mga katropa ang mga flood control o flood mitigating projects dito sa kauluhan. O niya ang nakapait kay pamalandungon mga katropa kay kantong gagipanghambong na nagko kayo kuno nga mga pipes ba. At anawa guna rap kantong nagstorya si Presidente Bongbong Marcos o niya nagpaluyos DPWH Secretary Vince Dizon labot sa ilang paghambog perting gilgiga na nagdana niya di na nababahaan. Hindi ko na tanaw na itong wak maging nabahaan kay sunod-sunod ang pag-uwan mga katropa dito sa Kauluhang Metro Manila. Way bagyo pero grabing pag-uwan ha. Ang ginda ko na ito sa habagat mga katropa.
4: Magandang maga sa inyo lahat. Nandito tayo sa Tatalon sa G. Araneta Avenue at dahil binabalik-balikan natin ito dahil dito ang isa sa pinakagrabe na magbaha sa buong Pilipinas kapag umuulan.
1: Di anapita, G. Araneta.
4: Ay naglagay tayo ng malalaking drainage. Kung maalala ninyo, noong nakaraan, dito rin, nandito rin kami, ipinakita natin yung napakalaki na mga tubo na goma na bago. Na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao, yung malalaki na tubo na dinagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito.
1: Mamunang dana rin po sa G. Araneta sa Barangay Tatalon, Quezon City. Tanawag ko na may di magbahaan na rin. Napita rin.
5: Tatalon sa Quezon City. At ang inyong nakikita, nagkala ka tayo ngayon sa kahabaan nga ng Araneta Avenue.
1: Sus, Araneta Avenue na rin, no? Grabe. Pwede malaging bahaan rin. Naun siya ba ito? Wapa na abrihan ang imburnal rin. Okay na lang, ato lang itanaw mga, di ko nung mabahaon niya, mabaha man lang yung hapon, nagbaha man. O nag-iingon nga, mabaha, gabaha, nagbabaha. Mama, kaya naman, present tense, past tense, mga katropa. Di ha, huwag yung tubig, kaya huwag may uwan, pwede mag-inita. Pero pag uwan, mga katropa, di na ko nung magbaha. So ba, pag bugbog Marcos, karon perting pagkabaha. Abot, baha pa ba yung tawag ni mo na? Lunop na yung tawag ni mo na? Sus, itaw na nawagan mga katropa ang mga tarong-tarong sa gobyerno. Asa naman ang mga dagko nga mga involved in it? Kanugay ba? Ipag-una ba nilong papriso mga katropa ang mga whistleblowers? Ang kantong nagbulgar sa mga anomalia mga katropa ini gobyerno ha? Mauna ba hinoy na priso? Nawa ni Arapon sa kagrabing kinig pagbaha. Nanawagan si Kongresista Shell Jokno. Hain naman itong ipanghambog. Mabahal taong mga kaso, inig mga nagkong buaya. Ayaw lang ng mga gagmay isda niya. Katong yung mga buaya. Kaya agay ko nung papanagutin mga katropa. Muna ipanawagan lang itaw. Kaya ilabihan ka makalilisag na kainig problema din sa ato mga katropa. Samtang di ang ipasalig ni Secretary Vince Dizon ang kinigwa na ko ng pagbaha sa iyang paglingkod mga katropa. Pero karon sumapag Dizon nga no overnight solution. Why overnight solution? Wala mo ka overnight? Wala maging kayo tugtog niya, Secretary Sir? Kaya mo nang dinaghan, mo nang uman, mo nang may ni Secretary Vince Dizon mga katropa pero for me na overwhelmed yun siya ini kumikas ka grabe nga problema sa ato nga sitwasyon mga katropa problema sa pagbaha bisag asa ni Nis Pilipinas kumikas kay kinig flood control projects maokini ang gihimog gatasan sa gobyerno mga katropa, ilabi na sa mga bag-agad ng mga buhaya.
3: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Good morning, Kuya Mark Anthony Agway. Kevin Roa, mayong pagpaminaw niya. Nanay Bagbang Kaumiran. Roxanne Roxette, Tatay Alan. Mayong pagpaminaw ninyong tanan. Salamat kayo, Roy David. Ayan Buhisan, Gufer Villacorta, Raymond Gayati, Ryan Gabalio, Dax Dakwa, Gerald Dulino. Ista niya, Kapsali Hilsen, mga katropa niya, Barangay Talaytay, Argao, Cebu. Paul Sab, Maglantaw Gikas, Bukidun. Salamat kayo, sir. Ayong pagpaminaw niyong tanan niya, Mau Montes Claro. Kumusta niya, Mau? Ang atong suking ting paminaw. Ingay sa Ella Labella, Lilia Cruz Banono. Good morning, Sir Alex Comendador. Yung kayo, Madeline Nazareth. Buntag, watching this New Town, Pardo, Arizona Street. Magpaminaw niya sa itong mga silinigan. Kumusta man? Kuya Barney Bumba. Is Kuya Juvie Karyat, side by side. Mga katropa na minaw na itong karon. Salamat kay Biko Laguda. Ang kinakusgan sa Kusale, mga katropa, Limoy Timeline, Idol Luloy. Good morning ninyong tanan niya. Salamat kayo sa inyong paghapit. Tinig atong tulumanin. Edison Santillan, nanukan ni Sydney, mga katropa. Kamusta niya, Kuya Romel Ocariza. Mayong pagpaminaw, Manuel Luzano. Itong kauban niya, Department of Social Welfare and Development, mga katropa, uban ni Director Tonyson Lee. Mary Grace Caballero, yung buntag niya. Salamat kayo sa inyong paghapit. Iniga atong tulumanon. Awas chill jokno mga katropa. Gayaw-yaw na dire. May mga chill jokno. Saan kaya kinig makaputar niya po mga katropa? Kaya ait makaini. Ha? Ang amahan ini mga katropa. Perteg gilgiga. Perteg haita. Natural. May mangga gamamugang santol mga katropa. Bisag antay Duterte eh. Tuwan siya dito mga katropa. Nasubay sa kinig administrasyon sa linya ng Marcos mga katropa. Kamata ni Aquino. Nag-usan mo sila karon. Wala sa bauyod. Tawa, oh, kapag bumuhos ang ulan, lumilitaw agad kung aling flood control ang gumagana at kung alin ang drawing lang. Iwa maging flood control. Ghost project ba? Pero bakit hindi pa rin nahuli ang mga malalaking isda? Kailangan ayusin ang sistema. Managot ang dapat managot. Nag-imbestiga rin na ninyo niya, Congressman Chel Diokno, sa kaumanan niya mga katropa sa kamara kay hilabihan ka makaululaw kayo. Kining atong sitwasyon na uwan-uwan, grabe na dayon ang baha dinhi sa ato mga katropa. Atong takna alas 6:44 na.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: X FM.
7: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Sir Police, Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
11: Nga nang duha raman, matulong kayong tabang ni mo.
10: Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko sugi mo tutoy! Ayaw!
8: Better Skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permiko gina-migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
21: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhilan sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: X FM. Oras sa X FM Cebu Philippine Standard Time, the size 49.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo. Kasikas. Kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Good morning, ito sa itong pinanggang kapitan sa barangay sa Pangdako. Ay, ganito na mo Guadalupe, mga katropa, tipas mo sloyo, na diha ang manindot kayong mamugnawon kayo. Ng barangay sa Pangdako. Ang atong kinapalanggaan diha, mga katropa, kapa Juvie Landrazo. Kamusta na, kap? Bingaw na kayo ni mo, kapa. Sa ato, ng mga barangay officials diha, napitay, kumusta ko nito? Ayong pagpaminaw kaninyong tanan. Salamat ka. Dennis Paran, good morning, sir. Nagtuo na silang lamok ka ng ilang project. Kakita mo, na, Dennis. Kanag ilang gigamitan ng moskitirong ilang gilansag ng ising katumoy. Ano, dili mo dahili ng yuta niya. Nagkatawa na na. Pamoskitiro lang na, Dennis. Pero milyones na niya. Rosavilla Villamor, good morning. J.R. Atome. Sir Ronnie Carantune, good morning. Attorney Gallon, halag doon ang Diyos. Salamat kayo, Sir Ronnie, sa kanunay. At atong suki, mga katropa, suod niya higala. LV na bait kagas. Watching live from 5th Street, Chera Dulce, Barangay Inayawan. Shout out mini Ma'am Bangbang, ugkap Dr. Conscious, Barangay Kalamba. Ang pagpaminaw ninyong tanan niya, labi na siya itong number one counselor sa Inayawan, si Konsehal Lito Comendador. when siya iyang manghod mga katropa si Madam Evelyn si Yan Yan's Slaughterhouse at siya ilang buutan kay pagkumangkod Mark Anthony Apura ni Madam LL. Good morning, Danny Almendra, Joventino Nandela, mayong pagpaminaw niya. Arlene Placibe, happy Tuesday, God bless, exciting from Kanduman, Mandawa City. Mandawihanon, kumusta man mo niya? Pailaing na ukal niya, ang plant control project, nga ikabilyahan ninyo ang kawayan. May na, mitras na apas ombudsman niya rin. Tanaw na niya kung sa kakatawan na nagsitwasyon ng napita. Andres Acaso Jr. watching from Talamban, sir. Labat kayo, Maylene Suaner. Shout out rin sa Masa Dumanhog. Pagpaminaw kanilang tanan, Kuya Brian Ureta. Ang kinakus ganes carbon mga katropa sa Virginia Foods. Ayong pagpaminaw niya kay JB. Ang katropa. Morning, Bernadette Bautista, Tim Michelle. Salamat kayo. Mayong buntag konsihal, Ikin Caniga Jr. Yes, Barangay Dayas. Gagi pag-amanan, mga katropa ni Idol Cup, Freddy Esmas. Good morning, Sam, ni Cup Amilo Lopez. Ay kong brand sa Alpha Caparo. Ligo nihang napita, mga katropa. Brother Amilo Lopez. Salamat kayo nga nagkahapit kayo nga atong programa. Karong adlawa niya, brother. Tanya ta, bingaw na kayo kunin mo ba? Now, ang sitwasyon karon mga katropa, kaya gitistigan yun. Tanawa ko rin paghambog ni Jervil Luistro ng iyang lugar niya sa Batangas. Kaya murag nabisi kayo siya inig pagpatagtag ni Sara Duterte. Imbis ang iyang ikabisihan dito, ang baha nga daw kinadak ang sapa sa Pilipinas ang iyang lugar, mga katropa. Bayan ng Jermil Luistro, TikTok lang yun, mga katropa, tinuray lang. Bisang inig iyang paghaud-haud ka sa prosecution panel, parihan ni silang Terry Rinon. Murag ang hapit ma-perfect niya ni Jermil Luistro, ang iyang sanina lang yun, mga katropa. Gawa sa iyang pagarpar, mula-mula lang ang ba-ba niya niya. Baon eh, ang iyang lugar. Katong-katong ipakita niya, rap. Ang iyang lugar, mga katropa. Huwag matigal niya, igon-anig lugar dito sa Batangas, rap.
9: Tama na po ang kaputol niya ng puno.
1: Tanawa ang kinigi paghambong, mga katropa, niya sa Mabini, Batangas. Ha?
9: Oh my God.
1: Sa Mabini, Batangas, mga katropa, kung diin maong kanay distrito, inig Jervil Luistro. Kini mga garaon kayo nga chairman sa Committee on Justice diya sa Kamara, diya sa House of Representatives, mga katropa, nga maoy nagulo, inig, digun siya'y nagulo, digun siya'y utok, ano mga katropa? Siya lay bakba. Siya lay bakba nga, pwede po nga bulak-bulak sa bakba, mga katropa. Inig impeachment, batok inig Vice Presidente Sara Duterte. Guwapo ba na nga pasikat niya sa Manila. Kaya di kanaog ka niya sa Manila, gikas ka sa Batangas, gikan ka sa imong gingharian dito. Pero gamay nga uwan, purbina itawon mauni ang inyo nga lugar niya. Ay nga, mura ba ning sapa ning itiro lugar niya. Palawa mga katruma, mga buildings pa na. Mura ba siya nagdiris kolon? Ay nalang ganit ay dari sa Ayala, mga katropa, kasakto o drainage. Dito sa IT Park, kasakto o drainage. Kasi nga mga private, nga mga township ba? Mauna ay, di kayo uaw para nato, mga katropa, pero buing kang tibuok lugar ni mo niya, gilunupan. Wa na lang yung tarong area ni mo, kaya mong gidapatan sa mong proyekto niya. Gagi puli-pulihan naman na ni mo sa mong asawa. Gagi mong gitaguan naman kanianto kantong nagkatumang kasong rape. Kay abogado ka, imo ba naging panghambog nga, abogado ako. Ang itago niya yung asawa, kay abogado kung kuno siya, mga katropa. Bawin eh, ang resulta ko nga, ang magtiayon, mga katropa, nga yano lang kayo magpuli-puli niya, magbayor, na yun magkongresman, kung kinsay maglast term, puli na saan. Bawin eh, akong ipanawagan niya sa Batangas, kamo niya, pagkita mong lain. Pagkaluoy kayo ninyo, niya sa Batangas, mga katropa. Murag ang disikat ninyo des Batangas. Batangas na eh, prang yun. Ala eh. Ala eh. LAC na na. Si Jerby Luis no. Kung maumagin na yung sitwasyon sa inyong lugar. Pating luuyas mga motor. Oh. Ang mga tricycle. Sus, in towns mga tricycle dito sa ilang lugar mga katropa. So may gibuhat inig Luis no. Ha? Mao pa din magdagan sa ilang highway dito sa Batangas. Tagpaita in town. Oh. Maone agay tutukas mga politiko mga katropa imbis magsiging focus ang nagpapolitika. Siging pamulitika, gwapo ba na? Sige, tagpasikat. Basta sa atong lugar, sa atong gingsakupan, sa ato mga katropa nga gipanupaan dito nga magalagad ta, sakto ang mga proyekto. Naatay mapahambog mga katropa. Hindi ko sumay mapahambog inig napit ni Luis Trong. Talawa rin ko nagiaga lugar. Oh. Sundan naman ang inig sintro naman eh. Makailat ang sintro mga katropa, kailangan na may traffic lights. Gusto sa gaya atos bukid ang sintro. Listen sa kaya ang mukin ng traffic lights mga katropa. So naag yun na sa sintro. So di matingali ni sundan ng lugar ha, pero naa sa sintro mga katropa. Unya, mauni ang ilang sintro karon no? Perti kusuga pas baon. Grabe mo baon sa nilang sapa, Arap, no? Parang sarang kakita ka nagsapa mo baon. Oh, di ba sa nilang sapa, no? Daan ba na yun eh? Kamu niya sa inyo. Sa may inyong nasinitian niya. Di aning Hari ay sa BJMP Pasig si Rolando Nazareno. Gamay ni Taytay Rizal. Ano na ni sa Antipulo nga ron. Asa naman eh. Ano na ni sa Pasig mga katropa? Ano na ni sa Pasig na ginerbisyo? Sa mando, kinagla na ka o life jacket niya no? Nasuod niya hingal na mga katropa. Jonathan Ganor, may buntag. Ito yung nigelop, shout out ko. Kailang Junard Bautista. Sa mga kaumag traffic enforcers na sa Cebu City Transportation Office. Kailang good morning ninyong tanan niya. Manong na si Randan Matugnaan. Kapirti magpalaga ni Mayor Nestor Archival. Di ha, mato sa kinig may tipanilya ba to? Randan, gipasira nito, walay igong pagpahibaw. Gipasira sa kinan, wa kahibaw ang mayor. Ginis Owens Mayor ang post mga katropa nga gipasiran at agnan kay tanawon ko na dito ang sapa dito sa dapit nga area mga katropa. Pagawas yung official statement si Mayor Nestor Archival ano kanya iyang ibanuan ang Cebu City Transportation Office sa nagpost ito tas command responsibility mga katropa. Ano yung kapait niya? Basta why coordination? Ano yung kapait saan? Basta sige, tagbuot-buot. Okay. Mas maayo nang maklaro na ninyo niya. Doon siya yung mga pabagi. Kay Luoy itaw kayo nga itong mga traffic enforcers. Sanong na nagun sa inyo nga imando. Expose kayo. One init sama among. Hashtag paita ko niya nga inyong mga pabagi niya. Why klaro? Sabi ko no. Ito mga traffic enforcers karong mga orasan na minaw mga katropa samtang nag direct sa trapiko kaya naghanag mga sakyanan karong gana sa atong kananan peak hours na ta mga katropa naghanag mga sakyanan niya naghatunog mga bata ganda sa kwilahan naghan sa tag kaigsunag na minaw na ito ron kapanungan ito silang tagsatag sa ka mga trabahuan mga katropa kung ba na masahero mga taxi mga bus mga jeep kung ba't nilang panayos pa ni kaisikan. Importante ang atong paginabuhian, tinarok. Ang pagkaon nga atong gidalit sa atong pamilya, ipasingta na to, ipaningkamuta na to, gihaguan na to. Dili pinaspasan, dili kinawat. Kamusuon na nila, kaya halikan na sila sa gabaw eh.
12: Kasikas, kauban si Attorney Ray Galon.
1: Pauli islawas mga katropa. Atong takna, untop, alas 7 na.
12: Time Check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
16: XFM.
20: XFM.
16: Santo Blas Gold.
20: Ako si Don sa Kamaestra.
22: Magka-ulcer ko.
20: Nag-research ko on sa'y maayo o migawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan. Duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kotokoto.
16: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santo Blas Coffee Mix.
23: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santo Blas Coffee Mix regular the best. Sa kada higom niyo sa Santo Blas Coffee Mix. Wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ka Santo Blas Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santo Blas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
16: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
24: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw, jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Nahumanig kita si Katulog karahonan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng agwa?
2: Malawagi kami nga awan pa.
1: Ang sumayang magiging kami nga awan nga. Kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng totoo. Nagturbo bitaw ko.
2: Giminyaw yung ko eh.
1: Ang sumayang magiging kami nga awan. Ang sikim magiging hikap ng agwa.
2: Naamang kukuha ni sa una. Ayaw!
3: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, moringa oil, tulog ka high grade ingredients giupan sa usa ka kapsula para mas kusog.

0: Fome.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: 7 Plus, herbal soap.
3: Yun si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus, herbal soap. Nakuha yung skin ko.
2: 7 Plus, herbal soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus, herbal soap.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:07.
2: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Kasikas. Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita.
1: Og karon sahan ay sa mga balita adlaw nga Martes. Pitsa 11 buwan sa Agosto tuig 2025. Dede sa ato kapin 60 bilyones pesos ng flood control projects imbestigahan sa Ombudsman.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa kauluhan, 12 patay, 8 bisig ug 11 sabaran sa epekto sa habagat.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa gawas sa nasod Houthi Rebels, biangkos pagpag-atake sa Jazan Refinery dito sa Saudi Arabia.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, presyo sa gasolina, diesel o kerosene, bikod hodulan 5 pesos matag litro.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, pagi, paglikay sa stroke.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM trending, mga pasahero sa MCIAA nagyaw-yaw. Uban mas trending nung duwag adlaw gaway, accommodation.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa sports news, Alex Iala tagtag na si Canadian Open.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, mga kanta ni Taylor Swift gitagtag sa social media post ni President Donald Trump.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa balitang ekspesyal, inahan nga dolphin nga nagbangutan. Ida ang patay niyang anak sud sa 11 kaadlaw.
2: Kasikas Express Balita.
3: XFM Headline.

0: Hanaan ini sa Sugbo si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulia. Sukan pantong Domingo. Kaya gahapos buntag ni bisita siya sa buhatan sa Ombudsman Visayas aron making himabat sa mga empleyadong nitambong sa town hall meeting. Tungod kay kinipa mao'y una niyang pagbisita sa iyang buhatan dinhi sa Sugbo. Kapag gibutyag ni Remulia ga usa sa iyang tuyo dinhi sa Sugbo mao ang pag-imbestigar sa mga flood control project. Tungod kay sulod sa undob katuig, mukabat ganto sa 60 bilyones pesos ang nabubo nga pondo dinhi sa Sugbo alang sa mga flood control project. Kasagaran ini gihatag ganto sa 7th district samtang 25% usab dinhi nahatag sa leading contractor nga mao ang kirante. Sigun pa niya ganda kong kantidad nga kini aron na nga mapungan ang pagbaha. Apat pa na yun gihapon ganda kasi nating pagbaha ang nagkanaiyang dapit din sa Sugbo. Nila binasan ng labay mga semana. Dugang pa niya nga unahon nila sa pagsusi ang mga lugar nga kanunay na kasi nating pagbaha. Baton usab sa Ombudsman, galakip sa ilang imbestigaran ang Department of Public Works and Highways. Ipasaling sa Ombudsman nga magdugang siyang mga abogado dinhi sa Ombudsman Visayas kamo'y mututok sa fact-finding o preliminary investigation.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Dukan. Balita sa Dukan.
0: Patay ang usa ka 25 anyos nga call center agent human ang bangga ang iyang imanayong motorsiklo sa usa ka taxi sa intersection Arlandon o Gusmeña Boulevard at bag sa Abellana Police Station 2. Ila ang biktima nga si Ariel Tenedo, residente sa Sapag, Dako, Dakbayan sa Sugbo. Batod sa mga kauman ni Tenedo, pauli na sila gikan sa kolon sa nihang nahitabo ang disgrasya. Yang kun usab sa mga kauman sa biktima nga gikan sila nag-inom sa wa pa mahitabo ang insidente. Tungod sa kusog sa bangga, nalabay si Tenedo gikan sa motor o nakaangkong grabing saman. Dali kami tumang mga personnel sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office apat gideklarar kini na wala na'y vital sign. Samtang ginalas kustudiya sa Traffic Enforcement Unit ang driver sa taxi na posibleng pasakang kasong reckless imprudence resulting in homicide.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
0: 12 na katao ang namatay, 8 ang missing, ug 11 ang sabdan tungod sa kusog nga uwan ug pagbaha. Dala sa habagat sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Suma pa sa Office of the Civil Defense. Batod sa spokesperson nga si Juni Castillo, ang ihap sa mga namatay paubos pas validation sa management of the dead and missing cluster sa ehensya. Ang mga namatay natala sa Cordillera Administrative Region ug Calabar Zone. Ang walong namisig gitaho sa Cordillera, Ilocos Region o Batangas. Samtang ang onsig sabdan tungkol sa epekto sa daotang panahon. Bato ni Castillo, lakip sa mga lugar nga doon ay pinakadaghang naapektuhan ang mga residente sa Central Luzon o Ilocos Region. O naapektuhan usab ang Bimaropa, Calabarzon o Cordillera. Padayong naka-standby ang mga response agencies samtang nagpadayon ang pag-ulan sa pipila kabahin sa nasod.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balitang Nasyonal.
1: Balitang sa Nasyonal.
0: Isuportahan ni Presidente Bongbong Marcos ang pagsaysay sa iyang anak na si House Majority Leader ng Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos bahin sa ilang 2022 presidential campaign o sa gigong power struggle gamit tultol sa pagkabungkag sa Unity. Bato ni Sandro, tuloka wa niya nganling ang mga personalidad ang nangayo, kuno o kontrol sa pagpili sa Executive Secretary, Senate President o House Speaker. Isip kondisyon, bungti sa suporta ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa presidential bid sa iyang amahan. Wa nganli ni Palace Press Officer Jose Claire Castro ang maong mga personalidad ug miingon nga gitahon niya ang desisyon ni Sandro nga dili sila ipanayag. Bato ni Sandro gilauman na niya ang sayo nga pagkabungkag sa Unity tungod sa power struggle. Giingon usab sa Presidential Communications Office nga posibleng kabahin ini ang paningkamot nga mapapahawa si Marcos sa pwesto. Sa usa ka interview gibutyag ni Sandro nga miadto sa ilas Malacañang aron magayong endorsement kang Duterte alang sa 2022 elections in usa ka incumbent official ang nangayo kung mga kondisyon Bugti sa suporta.
1: Kasikas Express. Balita.
2: Balita
1: nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Ilauban nga magpagawas sa di manugay og pahayag si Presidente Bongbong Marcos bahin sa hangyo sa Amerika nga i-extradite ganto ang religious leader nga si Pastor Apollo Quibuloy. Gibutyag kini ni Castro atol sa press briefing. Uban gi pagutana bahin sa reaksyon sa presidente sa hangyo sa Amerika nga i-extradite si Quibuloy nga gikasuhag sex trafficking og racketeering batod sa palasyo. Kinahanglan susihon og masulban sa hustong panahon ang mga hangyo alang sa hustisya. Gingo ni Castro, ganun ay duha ka kapilian ng Pilipinas bahin sa mga extradition request. Apan wa siya mutubag kung asa nini mas pabor si Marcos. Si Quibuloy, gipanakop sa Pilipinas nitong Setyembre tuwing 2024 tungod sa kasong paglapas Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nag-atubag siya og non-bailable qualified human trafficking case umo sa Section 4, Paragraph A sa Republic Act 9208. Gagiaminahan atul sa kaso diha sa Pasig City.
1: Kasikas Express. Balita.
2: Balitang nasyonal.
1: Balita sa nasyonal.
0: Nagpasaka si Senador Robin Padilla o balaudon nga maghimog kriminal nga sala. Aga tinuyo nga paggamit og bakak address pag-isyog sa PINA. Tungod kay mahimo kini nga makapugong sa respondent sa pagtubag sa mga akusasyon batok kaniya. Ubo sa Senate Bill 1957 ang tinuyo nga maghatag og bakak address aron mapadayon ang preliminary investigation. Nga wala ang respondent mahimong silutan og unom ka buwan hangtod duha ka tuig nga pagkabilanggo og multag 100,000 pesos ngadto sa 300,000 pesos. Matod ni Padilla, bisan dili pa trial ang Preliminary Investigations Department of Justice, mahimo na kining magbutang sa respondent sa publikong akusasyon ug makahatag og pinansyal, emosyonal o reputasyonal nga kamugat. Giingon ni Padilla nga katungod sa matag Pilipino nga mahibalo ug makahatag og tubag sa mga akusasyon batok kaniya ug dili dapat gamiton ang bakak nga address aron magpadayon ang preliminary investigation nga wa mahatagig higayon ang respondent nga buatubag og butubag. Ipasiugda usab niya ang constitutional guarantee sa due process o giingon nga kinahanglan sundon ang gustong legal nga proseso sa di pa makuhaan ang usa ka tawo sa iyang kinabuhi, kagawasan o kamtangan. Matun pagpanilya ang tinuyo nga paggamit og bakak nga address, mahimong makausik usab sa oras sa resources sa justice system tungod kay magpadayon ang criminal proceeding bisan wala mabisuhi sa hustong pagi ang respondent sa kriminal nga kaso.
1: Kasikas Express. Balita.
2: Balita sa international.
1: Balita sa international.
0: Giangkon sa Iran-aligned Houthi group sa Yemen nga sila ang miatake sa Jazan refinery sa Saudi Aramco gamit ang drone. Suma sa ilang military spokesperson Yahya Shari, target sa pag-atake ang refinery sa southwestern Saudi Arabia. Pagbatod sa Saudi Energy Ministry, nasunog ang refinery apan dali kining napalong og walay nasabdan. Ang Jazan refinery, ano na yung kapasidad nga proseso hangtod 400,000 barrels ng crude oil kada adlaw. Ang kaniyanto na usab na himong target sa pagpag-atake sa mga Houthis. Ipahayag usab sa mga Houthis kami atake sila gamit ang missiles and drones sa Mocha, usa ka Yemeni Red Sea port city. Una nagdeklara ang Houthis og naval blockade batok sa Saudi Arabia sa Red Sea isip baw sa gingong blockade sa Riyadh batok kanila apat gilimod kini sa Saudi government. Duha ka adlaw sa wapa ang pagpag-atake. Pipirma ang Saudi Arabia og defense agreement uban sa Turkey og Pakistan tungod sa nagkagraming regional instability may kalabutan sa gumatali sa Amerika, Israel ug Iran. Batod ni Turkish Foreign Minister Hakan Finan, wala gitubog ang defense pact batok sa Iran o bisan unsang partikular nga rason kun dili usa kini kinatibuk ang kasabutan alang sa seguridad sa tulo ka kaalyadong nasod.
1: Kasikas Express. Balita.
2: Balita sa international.
1: Balita sa international.
0: Gipahayag sa nasod Iran nga hapit na mahuman ang kasabutan uban sa Oman bahin sa bag-ong shipping lanes nga gamiton sa Strait of Hormuz. Apan giingon sa Iran nga dili pa nila ablihan pag-usab ang istratehikong agianan sa mga barko hangtod matuman sa Amerika ang ilang mga kondisyon. Lakip ang kompensasyon, pagtapos sa sanctions ug paghunong sa mga hulga militar. Suma ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na as a final stage ang kasabutan tali sa Iran ug Oman. Ang maong kasabutan magtakda sa bag-ong shipping routes nga gamiton kung matuman sa Amerika. Ang mga gipangayo sa Tehran, ang Strait of Hormuz sa kaimportanteng agyanan sa pagbiyahe sa mga barko nga nagdala og lana og natural gas. Gibabagan kini sa Iran isip tubag sa mga pagpatangatake sa Amerika og Israel batok sa Tehran nga nagsugod niya itong Pebrero 28. Baton ni Araghchi, wa nagpadayon ang direct talks tali sa Iran og Amerika og dili musugot ang Tehran. Tungod sa giingog gilapas sa Washington ang interim agreement nga gipirmahan niya itong buwan sa Hunyo. Samtang giingog ni US President Donald Trump na semi-negotiating o limitado ang ilang negosasyon tali sa Iran.
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:20 na.
1: Time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marino, pero sa kong atlido, hindi ko na sakit na yung muto ni inagpuog Santon Plus na wala siya. Doon lang na akong pangingi. Hindi na masakit akong face on. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
6: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
4: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
8: Oh, sakit kaya kung tiyan mula.
7: Ano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Kung sumading kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
9: Oh anak, mo kini mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
10: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
9: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kayo na.
10: Dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
9: Ayaw!
11: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
14: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
13: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
15: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Oh,
16: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Babyco Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:27.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express! Balita!
3: XFM Business News.
1: Sa kasika sa Patigayon, presyos gasolina, diesel o kerosene, may kunhod o dulaan 5 pesos matag litro. Si Katropang Crystal Joy Filarca sa report.
4: Makasinati og dugang nga pagkunhod sa presyo sa petrolyo ang mga motorista karong adlawa Agosto 11, human gipahibaw sa Department of Energy o DOE ang oil price rollback nga sobra 4 pesos kada litro. Moubos og 4.70 pesos kada litro ang presyo sa tanang klase sa gasolina, lakip na ang RON 91 o regular unleaded, RON 95 o premium unleaded o RON 97 o high octane unleaded. Samtang mukunhod og 4.30 pesos kada litro ang diesel, lakip ang diesel plus, samtang 4.88 pesos matag litro ang giubos sa presyo sa kerosene. Matod sa DOE, ang price adjustments resulta sa paglihok sa presyo sa global oil market, ilabi na tungod sa mga panghitabo sa Middle East na nakaapekto sa global supply og presyo sa lana. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Crystal Joy Filarca, XFM News.
2: Kasikas Express, balita!
3: XFM Health News.
1: Mga paagi sa paglikay sa stroke. Mao kana ang atong kasika sa panglawas. Ipanangat ni katropang Ana May Perez.
5: Gipahinumduman ang publiko nga dako ang posibilidad nga malikayan ang stroke pinaagi sa husto nga estilo sa kinabuhi o pagkontrol sa mga risk factors. Lakip sa labing importante ang pagkontrol sa blood pressure. Tungod kay ang taas nga presyon sa dugo, usa sa mga nagunang risk factors sa stroke. Importante ang regular nga pagmonitor sa blood pressure o pagsunod sa tambag sa doktor kung adunay maintenance nga tambal. Girekomenda usab ang pagmino sa asin, tambok o processed foods o pagdugang sa pagkaon ug utanon, prutas ug uban pang masustansyang pagkaon. Importante usab ang regular nga physical activity, paglikay sa pagpanigarilyo ug sobra nga pag-inom og alcohol o pagbintinar sa hustong timbang. Kinahanglan usab nga ma-check ug makontrol ang ubang kondisyon sama sa diabetes ug taas nga cholesterol nga mahimong makadugang sa risgo sa stroke. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santhone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
2: Kasikas Express, balita!
3: XFM, trending karon.
2: Trending karon.
1: Mga pasahero sa airport nagyaw-yaw. Human ma-stranded o nakaadlaw nga walay accommodation. Ginatibok ang storya. Pinagi ni katropang Philip Seruano.
6: Daghang mga pasahero sa Mactan Cebu International Airport MCIA nga mabiyahe unta gikan sa Cebu paingon sa Katiklan ang mipadayag sa ilang kadismaya human ma-stranded sulod sa duha ka adlaw sa kadomingo sa buntag, matod ni Emerson Cabarros. Usa sa mga pasahero, matunta sila sa Boracay uban sa iyang pamilya apan ang ilang flight paingon sa Katiklan gikatakdang mulupad niadtong Domingo paunta sa buntag Agosto 9. Matod niya nakalupad na sila gikan sa MCIA paingon sa Katiklan Airport tungod sa dili maayong panahon. Nakadesisyon ang piloto nga dili ipadayon ang landing ug mibalik sila sa Cebu. Apan niadtong Domingo sa gabi, milupad na usab ang ilahang eroplano apan tungod gihapon sa dili mayong panahon sa Katiklan, sa Iloilo sila unang nilanding. Mga usa ka oras sila dito sa wala pa mapidayon ang paingon sa Katiklan. Apan human sa tulo kapag suway sa paglanding, mibalik niya gihapon ang eroplano sa Cebu kagabi. Matod pa niya, wala sila tagi og accommodation ni atong gabi og napugos sila nga mangita og magpayad silang kagalingong hotel. Gireklamo usab ni Cabarros nga walay airport staff nga klarong mipasabot kanila kung unsay nahitabo sa ilang flight o naghatag og tugmang instruction. O sa lamang kabutilya nga tubig o biscuits ang gihatag sa mga pasahero. Sa pagkakaron, wala pa magpagawas og opisyal nga pamahayag ang MCIA o ang tag-iya sa abyon nga ilang gisakyan. Para sa itong magkatropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na silang lawas ng kalipay. Karang mga tropa, di na ka na nga ikabalaka. Kumikan kay ang Turbo Data Food Supplement for Men. Mapalit na kinis yung mga suking butika kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa Regayos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini niya certified Turbo user katropang Philip Sarohano, XFM News.
2: Kasikas Express Balita, XFM Archives.
1: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropang dakoy-koy.
0: Kaya itong Agosto 11, 2006, nalunod ang oil tanker na MT Solar One sa kadagatan dool sa Guimaras na nagkarga o kapinduha kamilyon kalitro sa bunker fuel. Kinimaoy giilang ang pinakagrabing oil spill sa kasaysayan sa Pilipinas. Naigo sa oil spill ang mga marine sanctuary, mangrove forest o panginabuhian sa libuan kamangingisda sa Guimaras. Iloilo o Negros Occidental. Sukad ni ato, gipadayon sa gobyerno ang rehabilitasyon sa apektadong mga lugar o gipaligon ang pagtuman sa paggamit sa double-hulled oil tankers aron malikayan susamang trahedya. Kung gusto mong palig-unon ang imong immune system, pagtumar og Santon Vitamin C, ang Alkaline Vitamin C. Along sa nakahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kinyo inyong katropa, Juven Jimenez, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
1: Alas 7:33 na.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
7: XFM.
8: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Grace, sa una kusugay ko minum og kape 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asil og gasukasukan ako og gatalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape na herbal, kung akong gisulayan sa pag-inom, kanang dili makasakaw gasid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon, tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Para gimik man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali mas stress, di mag dili na kuan akong ulo maglabat kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Ako magribana on padung mga bang siguro ni ay yun na, magpa-asip ko ng babaeng bayaran.
15: Hi, sir. Mangabang ka?
16: Yaks! Kaluod!
15: Manong luod man, sir?
16: Di ko ni Moy. Pareha mo gagnaon sa kong asawa?
15: Ayak!
17: Exciting!
18: Balanced diet?
19: Check.
18: Regular exercise?
19: Check.
7: Visionex Plus?
17: Check.
7: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Visionex Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
18: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
19: mapalit na sa mga butika.
7: Turbo Food Supplement
20: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
21: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung

0: Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
1: Ablina.
0: Yes.
2: Ablina.
0: Ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
3: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:39.
4: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon. Kasikas Express. Balita. Balitang sports. Balitang sports.
3: Sa kasika sa paugnat sa kusog, Alex Ayala na tangtang sa Canadian Open. Si katropang Jairo Viking sa detalye.
5: Rapini si Filipina tennis star Alex Ayala batok ka Switzerland's Belinda Bencic sa score nga 4-6-0-6 sa round of 16 sa 2026 Canadian Open ni adtong Lunes. Maayo ang pagsugod ni Ayala sa unang set human siya nakadaog og upat ka sunod-sunod na puntos ug nakakupot og 1-0 apan mibaw si Bencic ug nakapuntos og 1-1 sa wala pa siya nakabreak aron manguna sa 2-1. Nakabawi si Ayala ug nakapareha sa 2-2 apan nakapuntos pag-usab si Bencic aron manguna sa 3-2. Napalapdan pa sa Swiss veteran ang iyang labaw ngadto sa 4-2 apan nakabawi si Ayala pinaagi sa break aron mahimong 4-4. Apan mipatigbabaw pag-usab si Bencic 5-4 ug iyang gisirado ang unang set sa 6-4 gamit ang tukma nga serve ug ligon nga second shot. Sa ikaduhang set nahimong one-sided ang duwa uman paspas nga nanguna si Bencic og 2-0 dayong 5-0 ug sa katapusan gisilyuhan ang set nga 6-0. Sunod nga duwa ni Ayala sa Cincinnati alang sa laing WTA 1000 tournament isip pagpangandam sa US Open. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kredibok ang kahimsog sa lawas. Kanunaya ang pagtumar sa Santone Plus Go alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinainyo ang katropang Jairo Viking, XFM News.
4: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
6: Isang araw na mamaneho sa
3: atong i-check ang kasikas sa gawas. At sa sitwasyon ganun sa kinitibok ang Metro Cebu area. Asa napitang Dudley Hayan on board sa patrol. Katropang Eric Amaro.
4: Live report.
3: Good morning, Katropang Eric.
7: Good morning. Katong magkakigilan kay Idris Gauss ng bahay, no? Medyo kisdong karong mga oras sa katong mga tunay marag na hulga sa pag-uwan kay bugnaw ang tinipong hapak sa hangin at the same time nagtuomang kayo ang atong kawalangan man itong pakita karon for the sake sa mga nagpaminaw ito hilagway po na ang tinipong haring adlaw ano ito makita diri karon diri sa syudad sa Sugbo na tabunan aning panagid na ring at may pagkaitom na gilip kapanganog katong mga tunay makakahig galaan po. Sa itong mga motorista mo, biyahe pa sa magmotorsiklo, siguro sa mga doon teka po, doon tayo payong para sa mga kinipog di tama basa diya sa once di pagbalas-balas sa kanilalan, di ba ka? Badong sa tarabahoan po. Da? Sa itong mga commuters po, nga mo biyahe, siguro na ipayong kay, di ba ka, butas kay basta muwan o kusog sa patasyonan Sugbo, manggawa sa mga resorts, mga katropa po. Daan niya, alita sa traffic update po, da, diri sa Epicalso Avenue, gitan na sa ito, Bulacau area, pahingon sa Diris may Mambaling area, ito mga tray. So, flowing lang, kaya ang dagat sa light traffic, pagkabot Diris may kining CIT sa matag dito sunahan kay kini po stop signal. No? Muna nga, mutasan po tayo sa masakinan, punan pag-flip turn sa kining CIT use, muna nga kini po mag-mobile up, ang dagat sa traffic, ito mga tray, mga kikilaan. No? Yeah, ang Diris may batiyanan din po sa pagkatubangan sa Cebu South Bus Terminal CSB din po kung gini na kay aside sa mga po right turn ng mga dagpong mga passets na po'y kinipog mong tanglas no? Ng mga sakinan na kana bang mag consisok sa kining sa mga private vehicles nga di kagi sa BRT dedicated lane kadto mga dili mga kigilan kun pag stop signal there is my intersection kunya ang Ospedia Boulevard no kadto mga dili mga kigilan sa BRT lane maninoy kadto dili kun good gadagan traffic bumper to bumper so wala di sa trip ayon puente at sa Capitol light traffic lang kadto mga dili mga kigilan so there is my Scarlet Street kadto mga dili mo kwan pod inay pod ang dagat sa mga sakyanan sa mga stop signal is may Cordo Avenue. Pero kung go lang, usual, kung alam, flowing lang, light traffic lang, katong mga tribaga, katropa po. Balila talaman, mga concern, okay, hindi kang mga sakyanan, niya, mga kinipong motorcycle dedicated lanes, katong mga tri, di manggot makalang, puro sa motorcycle, na po yung mga slow-moving vehicles muna. Although, ako na siya, kinibag na po yung development, no? Ang kinipong discipline zone, yes, may Manila Talamban area, katumang ito yung mga kaigsunan po. No? There is SRP, may problema, karong mga oras, katumang ito yung 6 to 8 a.m. Kinipong gato sa mga gipengat sa Cebu City Transportation Office na counterblow lane. No? Mauni na kalungag-lungag dagat sa trafico. Sa ito mga katropa, para din lang malate mga kigalaan, si Guru ha, nga, kini po nga kwanta planado itong biyahe mga kaigalaan po na. Arito sa monitoring sa itong City Transportation Office katropagatari, mga kaigalaan po na pagka ilausap nga natala ng mga panagabangga po. No? So far sa ilang latest, alas City 38, so karumuntaga katropagatari, road crash SUV versus taxi, din is may Imus New Road no? Katropagatari mga kaigalaan po na. Alas 6, Adisinibig, inang buntag, self-accident, motorsiklo, dito sa may Sabiliano Street, doon sa Iglesia ni Cristo. Alas 6:15, kan po, road crash, discretion, dito sa may Enva Calso, Bulacao, San Roque. Katong motor versus taxi, katong mga tayo mga kaigilan. Niya, ang kan po, alas 5 kapin, Mactan Road, MG Cuenca Avenue, motor o bisikleta. Nagbangga, katong mga tayo mga kaigilan po niya. Kan, sunod na kagabi ina katropang ato rin mga kaigalan po. You know, why? Mga dugoon, no? Nga ingon ta nakamsag kinabi sa magkagahapon sa kandaon. So, negative karong buntaga katropang ato rin mga kaigalan. So, so far, mo itong kasikas, dagans, traffic ko. Kanon sa gawas nga bahin katropang ato rin. Yung braga, nipakita ng atong haring adlaw ni Hayang na purubalik ito ka palibot mga kaigalan. Pero, managingon, amping ampo mga katropas pagmaneho o defensive driving para luwas ng muli sa itong tagsa-tagsa kapamilya. Arang sa Digusan Pilipino, para sa Pilipino sa iyong katropas dagan sa traffic patagbuntag sa katropang Eric Amaro, XFM News.
4: Live report.
3: Salamat katropang Eric Amaro sa iyong report. Naghatod sa itong una sa alas 7:46 na.
4: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Showbiz News.
3: Sa kasika sa showbiz, mga kantang Taylor Swift gitagtag sa social media post ni US President Donald Trump. Si katropang Inday Marta sa Chika.
2: Sa social media ron, gitangtang sa pipila ka social media video sa kampanya ni US President Donald Trump o sa White House kining usa ka mga kanta ni pop superstar Taylor Swift nga ilang igamit sa miaging mga adlaw. Duha ka kanta ni Swift ang igamit sa Trump campaign sa ilang TikTok page sud sa miaging semana. Ang White House o representante ni Swift wa dayon ni tubag sa mga pangutana alang sa komento. Walay mga bagong bayang si Swift kabahin kang Trump. Apan, iyang gisuportaan si Democratic presidential candidate o kan ni Vice President Kamala Harris sa 2024 election. Kaniyan to, balik-balik kagisaway ni Trump si Swift. Human sa pag-endorso ni Swift kang Harris, apan miingon si Trump sa social media na iyang ikasaligan ng singer. Gawas kang Swift! Ubay-ubay nga ang mga artista o sa mga katropa lakip silang Sabrina Carpenter o Ariana Grande ang nanawagan sa Trump administration nga gili kamito ng ilang mga kanta sa mga post niini. Usa sa mga kanta ni Swift ang igamit sa Trump campaign, gipare sa mga caption nga naghisgot sa mga sikat nga kanta sa singer o gigamit kini sa pag-attack attack sa Biden-Harris administration. Ingon man sa mga pulisiya ni Trump sa southern border. Sa miaging mga buwan, pipila ka mga higayon ang kampanya ni Trump o White House sa mga kanta ni Swift sa ilang social media videos. Ang mga post sa Trump administration, kasagarang naggamit ng mga sikat nga kanta, isip background sa mga hulagwayog video na nagpakita sa iyang immigration crackdown, mga operasyon militar sa Estados Unidos, o man pang kalihukan sa iyang administrasyon. Makuto atong showbiz karon. Mga katropay mo kalimot sa pagtumhar og santon vitamin C. Tungod kay pag-usap-usap ang itong panahon karon. Alkaline base ng vitamin C. Mga katropa, alang sa nagkahiusa ang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako inyong katropang Marta, XFM News.
8: Kasikas Express Balita.
9: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod. Balitang ekspesyal.
3: Inahan nga dolphin nagbangutan gida sa paglangoy ang patay niyang anak sud sa 11 kada. Si katropang Raybox sa Sugilanon.
2: Nasaksihan sa mga marine researcher mga tropa, giningusa ka inahang dolphin nga nagdaladala sa patay niyang anak samtang naglangoy dito sa estuary sa Western Australia. Usa ka talagsaong di mailhan sa iyang kasubo. Ang nati nga duha pa lamang kasimana ang kagulangon na matay suwa pamasuta ang hinungdan mga tropa. Sa drone footage nga nakuha sa Geographic Marine Research niya tong Hulyo 19 o 20, makita ang inahang dolphin nga naglangoy uban sa iyang patay nga anak samtang ang ubang mga dolphin daw nagpakita usab sa pagig ambit sa iyang kasubo. Matod sa organisasyon, kasagarang magbangutan ang mga dolphin sulod sa pipila ka adlaw hangtod sa usa ka semana. Apan ang pagbangutan nining mong dolphin magtropa milungtad kini unsi ka adlaw. Kini usab ang ikaapat ka sunod-sunod nga higayon nga namatian siya og anak pagkaluoya in town. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon gyud ka pirmi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan unya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkahiusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
8: Kasikas Express Balita.
10: Sa kaluwasan. Pulong. Sa kaluwasan. Sa kaluwasan.
3: Hinuklugan tag pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
11: Alang sa pulong sa kaluwasan, ang tipik sa kasulatan sumala sa Galacia 2:21 nagingon, wala nako isalikway ang grasya sa Diyos, kay kun ang pagkamatarong pinaagi pa sa balaod, si Kristo namatay lamang nga kawang. Higala na sayod ka ba na ang atong pagkamatarong atubangan sa Diyos adunay kalabutan sa mga maayong butang nga atong masinati matag-adlaw sa atong kinabuhi. Daghang mga Kristiyano nga daw adunay gihuptan nga listahan sa ilang mga pagabuhaton aron makab-ot ang pagkamatarong kung ilang isipon nga nakatuman sila sa ilang gibuhaton, ilang isipon usab nga sila matarong. Apan kung mapakya sila, isipon nila nga ang ilang kaugalingon dili gayud matarong atubangan sa Diyos. Apan kini sayop nga pagsabot sa pagkamatarong sa perspektibo sa Diyos. Giingon sa kasulatan nga tungod ganato, si Kristo nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala. Aron diha kang Kristo, mahimo kitang pagkamatarong sa Diyos. Higala ang atong pagkamatarong atubangan sa Diyos, wala nakabase sa atong binuhatan. Kay kung mahimo pa nato nga luwason ang atong mga kaugalingon, di na unta kinahanglan pa nga muanhi si Kristo aron mamatay ka nato. Ang atong pagkamatarong at tubangan sa Diyos nakabase sa gibuhat ni Kristo Jesus sa krus. Siya nahimong sala alang ka nato aron nga pinaagi sa iyang pag-angkon sa atong mga sala, ato usab nga maangkon ang iyang pagkamatarong. Karon dayon dawata kining maunggasa sa pagkamatarong ug imong masinati ang mga maayong butang sa imong kinabuhi. Gumikan kay kun ikaw matarong at tubangan sa Diyos, wala na ibabag sa pagpanalangin sa Diyos sa imong kinabuhi.
8: Kasikas Express Balita.
3: Ang pulong kaluwasan mo'y nagtak-op ning atong tulumanon.
8: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
3: Wala tayong igong oras. Good morning, Walter Dacqua. Diya sa Barangay Suba. Eugenio Boy Tagsip, binaw na sa may Sitio Kamanse, Kinasang Anparno, Magkap Monit Murillo. Feds Teneps, good morning. Janiel Sambrana. Ayong nga pagpaminaw, Altea Batu, Malaki Puntillas. Watching from Negros Oriental. Sa itong mga YouTube viewers, salamat kayo. Kaninyong tanan. Sa mga nagtanausap sa itong live streaming sa official FB page. Good morning, kaninyong tanan. Di na ito matong ug greet. Good morning, ito rin ay binami. Danau City. Sa mong simbya ang programa, Ray Gamumpa. Gusto niya, brother. Ayong buntag kaninyong tanan niya. Ikumusta ta sa imong mga kauman. Inday Rachel, Susan Gialon. Kumaigsoon dito sa Canada, mga katropa. Naminaw na ito ron. Mayong gabi, kaninyong tanan niya. Reynante Bumoy. Inday Rachel, Makoy. Salamat kayo. Kaninyong tanan. Idol Ben Dipas niya sa Southern Leyte. Side by side ni Congressman Christopherson Cocoyap sa Segundo Distrito. Good morning. Thank you kayo. Kaninyong tanan. Sir Alex Comendador. Kumusta niya? Maayong puntag. Sa ganda lang usap, kinatibok ang persa sa XFM Cebu. Pinaguluhan sa itong station manager, Chanley Biking. At ang news director, Philip Serohano. At ang mga kawang news reporters and news writers. At ang partner, Andres Master Control, Rap Rap Baring. Alags na gayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini, ang inimusgalagad sa kahanginan. Katropang Ray Gialon. Dalaygon na ang Diyos. Katropa mo! Exciting!